0: Sato plus gold user atong paminawon.
1: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juliet, hindi ko ka. Ano mo, nang edad na ako, kung ako nakabati. Kami sa itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
3: Hala, happy na akong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, usay na adikto.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko na kong karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Lami na akong umpasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nakuha ko na, ayaw kayo ba? Yan na ganing buntag, antong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sa Yestoy na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, mang kilang.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong buntag niya kang Romeo Caparas, usaba diha kang Robert Almohade. Good morning mga katropa. Salamat sa inyo hang pagtanaw diha. Nagtanaw mga katropa si Romeo Caparas diha. Share po na diha katropa. Sabi naka-share ba? Na-sharer. Sharer, syempre.
2: Tama.
1: May buntas tanan ha. Salamat kay mga katropa na to diha. Alas 8.11 ang itong oras mga katropa. Ayaw kalimut mga katropa, lawas ang puhunan sa panarbaho. Dili kadaling ka po yun mga katropa or dili ka pwedeng ka po yun. Busa pagtumar katropa og premium D3 capsule. Mga kini katropa ang kapsula. Na makatabang katropa, aron dili kadaling ka po yun. Ma-energize ka katropa tungod kini sa vitamin D3 na makapalikon sa imuhang kabukugan o sa imuhang kaunuran. Premium D3 capsule mga katropa. Aduna po kita'y premium D3 coffee mix. Lamian nga kape mga katropa nga for sure. Ganahan di ka mo trabaho. Gising na gising ka mga katropa. Dili ka dokaon, dili ka katulgon mga katropa kung naka premium D3 coffee mix ka. Ayaw kabalaka kung doon na kay problema sa sugar kay ang natural sweetener ni ini mga katropa mao ang stevia. So safe kiniinumon bisan pa man mga katropa og doon na kay diabetes.
0: Bullseye!
1: Katropa, balik kita sa Tonton Umanon sa programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oga, katropa, no? Dari atong balikan ang topic atong isgutan kagahapon ng mga katropa. Kaya nahimong sentro mga katropa sa isgutanan o nahimong issue karon mga katropa ang pagbutang na usab o laing pundo. Pundo, katropa, ngadto sa flood control project alang sa 2027. 2026 katropa, wala na tagaan og pundo mga katropa. Lagi kay maupoy pagbuto sa isyo. Kamulo mga katropa og kamulo katropa og trace. Kamulo katropa og pangita asa na tong pundo, ana tong kwarta mga katropa. Maunang ang mga katawhan nakapangutana mga katropa nganong gipunduhan na usab. Nganong duna na usay budget alang sa flood control. Ay ato pong nahisgutan kagahapon mga katropa ang pinakadako nga pagtaas mga katropa or pagbloat sa budget katropa sa flood control sa panahon ni President Bongbong Marcos. Grabe kataas ningsaka og taman mga katropa. Next 2026 zero man ang 2026 no ay no derita. Sa duha ka term mga katropa kaning 2022 term man ni Duterte og term po ni Marcos gitunga man eh dunay budget nga 128.9 billion og allegedly diri katropa nagsugod ang mga daghang mga anomalya mga unliquidated og mga dili maayong paggamit mga katropa sa pundo alang sa flood control project. Apan pagka 2023 mga katropa nabot og 182.9 billion mas dako pa hinoon og mga katropa nag times 2 na 2024 nahimong 244.5 billion pesos na the more katropa ni dako sa 2025 248 billion pesos na. So kung imong tanawon, sumasumahon ni mo mga katropa, grabe gyud ang pag-bloat sa budget katropa sa flood control projects panahon na mga katropa no sa administrasyong Marcos. Karon gyud nga administrasyon ang grabe nga pagtaas katropa sa budget alang sa flood control. Yung ano magsige mo mong pangita dag yung sa mga Duterte ng flood control. Ngano ang inyohang itulod ang Duterte administration man nidagko man mas dako pa mag-budget ang nahatag ngadto sa PBBM administration but pasabot mas dako ning nakaukaw ning mga nakadawat ni ini. Wala ko gaingon nga si Marcos ang nikaukaw ha. Si Marcos tan-aw na to mga katropa isa po ni siya sa biktima kay ni perma mga katropa sa maong budget. Kuan ka to mga nagplano ni ini nagapod-apod katropa sa budget mo toy mga panggukdon. Panggukdon. Pwera na lang kung tunay alam mga itong presidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Despite sa issue sa flood control anomaly mga katropa, gitagaan na po nagbalik ang flood control budget. Kung siya tanaw ni mo ane. Nganong gibalik? Ang rason sa gobyerno? Practical reason, mga katropa. Practical nga rason, ha? Kung i-zero tanan katropa, maguba ra ang mga half-finished nga mga dike, drainage, pumping station, so mas dako pa ang gasto ko, magsugo na po taong balik. Kinahanglan, humanon, mga katropa. Ngano, manggod po ni magbutang, matagpundo, magusin sa kaproyekto, face by face, manggod. Awa ng tulay diya, o. Oh. Tulay po diya sa, unsan na nga lugar diya, katropang Rosso, mato kagkabanglasan. Biglamin ba na? Unsan na nga tulay diya. Nag-upat ka tuig na lang kung ano yung bukid nun, mga katropa. Pagina na human. Ha? Naanay tulay, pero dili pa ka makakatkat kay wa may hagbungan ang tulay. Kat... Wa ka man... Nagmaglibog ka mag-unsa. Nabari, tulay... Nabitaw tulay anang Valencia, mga katropa. Ha? Habong mga kay tulay. Unya, wa pa may kalsada nga ka nang connected sa tulay. Huwag yan po na gamit. Oh. Ah, Violeta Managok na. Violeta Managok. So, mauna mga katropa ang rason. Kung himuon dai unta na nga pulido o konkreto ang mga proyekto. Kung muingon o tulay, maghimo o tulay diya sa Violeta o Managok, kumplituhon na inang budget, gikan sa kalsada, patunga sa tulay, hantot pababa sa tulay niya, kalsada na po. Nganong utay-utay yun man nag-budget. Mauna ang may tabo katropa, nga daghan yun ng mga proyekto, ang mga pending mga katropa, di mahuman, kitaman ra o ka ng igor o sugod. Ha? Malang o sugod, mga katropa, di mahuman. Para lang dunay makita, di ang maunang tulaya, o niya pilay budget, ana, bilyon-bilyon. Laing rason, katropa, nga nung kinahanglan, budgetan daw, mga katropa, tanaw ni mo, safety reason. Safety reason, baha is real. Oh. Baha is real, mga katropa. Nagpakita man gud mga katropa nga kulang gyud ta og drainage og flood structures. Kay apektado daghan kay lugar sa nasod Pilipinas sa apektado. Labaw na di sa Luzon. Sa nila niyo epicenter ning Davao nga tas na. Kamo ang gibaha diya. Nahimo na manggaling makasana nakasanaya na magina sa mga tao diha. Ha? Naapoy politiko nga giatay ko na sa ining politiko. Nang butang og bangka, mga katropa, gibutangan pag ganang tarpulin niya diha ang libre sakay, butangan pag nawong. Ha? Mga gagog yun. Kalihog ko, mga inahan. Sampungin na dalungan sa iyong mga anak diha. Hindi takapugong, mga katropa, makapang naway kita ni nila. Atong tumagon is Peter Hope, eh. Basin doon na siya ka ng idea, ano mga katropa. Katropa, Peter Hope, live kita karon sa atong programang Bullseye.
2: May budak ni mo, dea, ma'am.
1: Good morning ka ni budak, Peter Hope. Unsa man na to ay kaalagad ni mo?
2: Maunag dili, ma... Kuwan ang kading... Blood control.
1: Oo. Oh.
2: Kaya pa sa mga politiko.
1: Oo. Oh.
2: Gidala pa.
1: Gidala pa sa politiko.
2: Mga bigilita korta.
1: Unya, may lang kung itala, gigunitan. Unya, kay gigasto man katropa.
2: Muna yung problema na karon.
1: Muna yung problema. Unya.
2: Muna yung problema.
1: Unya, kay, unsa may komento ni mo aning, wapagali na human ang pagsilot or pagpapriso aning mga nangawkaw sa flood control project. Na naman po ilaing pundo na po. Unya, bilyon-bilyon na po ang pundo nga gihatag sa gobyerno. Unsa may kasulti ni mo ani?
2: Sure na po na.
1: Sure
2: na po. Na nila.
1: Oo.
2: Sige lang yung kahatan o puwerta sa barko. Why gasto sa flood control?
1: Dili ba kaha, katropang Peter Hope, paksian ni siya ang paksi mo ay idapat sa proyekto?
2: Diha, kinamagagay.
1: Maraga, baliktad ba kay? Sa una, gamay pa ka nga kurakot, paksian ni mo ibutang sa bulsa? Karon ang mahitabo, paksian nimo para ibutang sa proyekto.
2: Wala. Dabay ra kayo.
1: Oo.
2: Mono nga, ang kinibagong pangurakot, nagsugot na sa atong mga anak, mga bata.
1: Tama.
2: Kaya atong anak, sugod atong palitog ginamos, sugod atong palitog 20, 15 ray palit.
1: Unya, di pagi dihatag ang sukle.
2: Ang sukle, wala. Diturakot na sa tuganak.
1: Tingala na lang kang ay magpapalit ginamos 20. Unya, gamay ramang kayo.
2: Mauna. Mauna rin ang mga politiko. pagkaloy po sa ato mga senador diha nga ipapreso.
1: Napreso.
2: Ito sa masulti sa kabatoran. Oo, hinahoy lang.
1: Mo'y gipapreso hinoon. Imbes nga ni Bulgars kamaturan, gipapreso hinoon.
2: Oo, kay mahatlog pa noong Bulgar ang tinood.
1: Oo, tinood.
2: Oo. Mo may nakapait sa atong Juan Garong. Nasod Pilipinas.
1: Mo'y nakapait sa...
2: Grating sa turakot.
1: Mo'y nakapait sa tuwang sistema.
2: Oo, maugyot.
1: Oo. Sige. Salamat kasi mong pagtawag. Shout out niya, shout out.
2: Oo, salamat ma'am.
1: Okay. Pare. Okay. Salamat kay katropa nga Peter Hope. Mao ka tumang katropa tingog sa tuang suking tigpaminaw. Di mga katropa at bang sa bukso. Nita mo ni Peter Hope mga katropa. Doon na siya patahian o sapatos. Diya, uguban pa ninyong mga guba. Diya nga mga footwears mga katropa. Ah, diya at bang sa bukso mga katropa. Basta kay kita na nyo na nakabalandra diya iyahang mga gamit mga katropa nga pantahi o mga ubang pangipantahi. Mauna na siya. Si katropa nga Peter Hope. Salamat kayo sa imong honest nga... Ah, honest nga opinion. Ah, tinuod mang ina mga katropa. Tinuod mang ina. Kitang ginikanan, kamo ginikanan, kamo mo po nagtudlo sa iyong anak, bata pa lang, mahimo ng kawatan. Ah, mo tinuod gina.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Munang ako, di gina ko ginatolerate sa kuwang surod sa kong panimalay mga katropa. Maanak ko manang udili. Ah, sa mo ang balay mga katropa. Kung na ako isugo, kung wala mang galing ko, kanang sukli o resibo, biling gina sa lamisa. Sa balay mga katropa, ang amuang mga sukli, mga ginagmay, mga sinsilyo, naaragin na diha mga katropa sa, naaragin na mga katropa diha sa lamisa o asa pa, di gina katropa mawala. Ah, di na mawala mga katropa. Ah, but pasabot, walay kawatan sulod sa inyong balay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero gali sa inyong sulod sa panimalay katropa nga, wala mo, walay respeto, kung magpapalit mo, unya paguman ang sukli, di ibalik. Unya kung doon na kaibutan ng kwarta sa lamisa, mawala lang galit ka na katropa. Alarming ka na. But pasabot, nagbuhi ka diha o future nga kurakot. Ang uban pong mga estudyante, kung ninyo naubantayan katropa, basin ilaron mo. Ma, naami project, kinahang nami magbayad o verb, predicate o adverb.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man anak, project na mo sa English ma, magpalit daw mi ane. Verb, predicate, adverb, verb, adjective. Tagpila man, pila man anak, matag isa ma 100. Aba? Importante nga makialam kas kinabuhi si mong anak. Tama to mga katropa. Magsugod sa panimalay ang kurakot, ang corruption.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, mao to mga katropa, unang rason, practical nga rason. Kung i-zero katropa ang budget, so mapending mas dako pa ang magasto katropa sa mga unfinished nga mga proyekto kay magsugod po tag balik, ha? Di man na pwede ipadayon katropa kung nadugta na. Ikaduha nga rason katropa, safety, security katropa sa taong mga katawhang Pilipino. Naa naman na katropa ang ato ang mga proyektong palpak. Nalunog pa naman ta, gibaha naman ta. Alang pasagdaan na lang na, mamalit na lang tagbangka. Mahimo, tani katropa nga Venice. Kabalong unsa ng Venice? Lugar na sa Italy mga katropa, sa Italy. Nga, kana nga city na nasa tubig katropa, galutaw. Bangka atong masakinan ani pohon. Ikatulo nga rason mga katropa. No, dunay project mga katropa funded by our neighboring countries mga katropa. Kanabitawang shared and partnered project katropa nga dili gid siya 100% funded by a foreign country. Oh. So kita kinahanglan ta nga muhatag usab sa tuang nga share. Oh, kung dili na to na punduhan og utro, aw masayang mga katropa katong nga gidonate sa laing nasod. Oh. Halimbawa si Jaika nindonate siya katropa o kanang tunnel. Underground kanang tawagan na mga katropa. Expressway nga underground tunnel. Unya mga katropa, atuwa man daw ang equipment. Ilaha mga katropa ang engineering. Do, unilit na participate. Saan na ito pagbuho? Di sila kakuha o gold. O gold? Sorry.
0: Bullseye!
1: Mauna mga katropa. Mauna ang rason nga nung gibalik mga katropa. O gani, tungod lagi sa pagkadismayado na sa daghang katawhan, mahitungod na ning flood control project. Nintaas ang kilay, mga katropa, og napunog batikos na usab ang administrasyon, mga katropa. Dihang nahibawaan nga duna, katropa, 107.4 billion pesos nga gitagana ang DPWH alang sa flood control. Sa budget nga 600 billion kapin, katropa, para sa DPWH, 100 kapin, anak katropa, 107.4 billion pesos kung makuna sayop ang para sa flood control. Grabe na pong kya-kya na to. Yaw-yaw na punta. Yaw-yaw na punta, katropa. Nanapoy kurakuton. Samar ko na sa giingon ni Peter Hope, mga katropa. Murag delikado gini. Murag na napoy paksi ani, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Uya, ang pagpaksi ra ba karun, katropa? Kay lahi na. Paksian ang iyahang nadawat nga kwarta para sa proyekto. Sa una, kay mupaksi ta para kurakuton. Karon, katropa, mas dako ang kurakot, ipaksian na lang para sa proyekto. Langan! Kanang ikurakot, mga katropa, may mag-iyahara na. May mag-iyahara na, mga katropa. Tanang mga nagganganya ang mga buaya, katropa, nga doon ay katungtaanan doon na i-share, siyempre. Ano bitaw? Harap-harapon manggali. Ganun doon na may 10-20%, mga katropa, sa mga proyekto, huwag manas blaod. O ganong, dunay kung senador, katropa, nga dunay proyekto, mga katropa, nga 30% ang ihangkat. Di ko mag-tell, kinsa na. Kay malay belta.
0: Bullseye!
1: Wada ba'y muangkon, katropa, nga kurakot? Kaya wada ba tayo ebidensya, anak? Kaya, paperless na ba ni pagpangurakot, mga katropa? Have a blessed Wednesday to all watching from Barangay Dalawangan, Francisco Alimorin. Good morning, kanimo diya.
3: Good morning.
1: Salamat kayo, sir.
3: Thank you.
1: Kani si sir, masin nakabantay po niyo og mga flood control diya. Unsa kay ikastorya, ano niya? Unsa yung maitsuras niyong flood control diya? Kanabang mga dikes ba sa sapa? Atong paminawon, mga katropa, doon ay statement si Senador J.V. Ejercito. Iyahang pagpanalipod, katropa, mahitungod aning budget, matod pa niya, walang bagong flood control projects. Paminaw na ito, mga katropa. Okay na, katropang Rusto?
4: So, with regards to flood control, siguro nagkaroon ng knee-jerk reaction dyan because, well, dahil doon sa pinakamalaking skandalo sa ating history, yung flood control scam or corruption scandal, totally walang flood control budget no for 2026 no, pero nakita naman natin yung naging epekto na pagtuloy-tuloy yung ulan, Central Luzon from Tarlac, Pampanga, Bulacan and Metro Manila talagang underwater. Sa akin ang tingin ko, we have to resume but only the uncompleted, yung mga hindi natapos na flood control projects we complete.
1: Claro.
4: Yung mga gaps, we close the gaps. Yun po, no, walang bagong flood control projects. No? As long as it's according to master plan, as long as may feasibility, as long as nasa top, identified, top 10 flood-prone provinces, no, then the flood control projects can resume. Pero sa akin po, talagang importante maklose yung gaps, no, yung mga puwang. Kasi parang baliwala lahat ng proyekto noon kung lahat incomplete kasi ang tubig lulusot at lulusot and what's worse kumbaga hinuhold ng mga uncompleted portion yung tubig no, so kailangan tapusin lang natin. Kailangan lang talaga
1: explain
4: din bigyan stricto tayo with all the necessary yung mga requirements.
1: Explain
4: so with regards to flood control.
1: Mo ka na, katropa, ang pamahayag ka. Credit na to na sa DZMM, katropa, kay sila ang dunay tinaw, katropa, nga interview. So, giklaro niya, mga katropa, nga why bagong proyekto. So, para lang maklose ang gaps, but pasabot, katropa, matapos, katropa, katong mga proyekto sa flood control, katropa, nga nasugdan, tapuson, mga katropa, kay sayang og dili matapos. Naa naman na diha, kinahanglan tapuson yun. Kaya ang purpose ni anak katropa, pagpugong man sa mga baha. So, masin og maura na'y katubagan, mga katropa. In fairness, compared to the last budget, 2025, ka 244 billion, karon katropa, na lang sa 107 billion, mga katropa. ang budget. Pero take note, kana dili alang sa pag-create o bag-o nga mga proyekto nga flood control, kundili katropa kana nga kwarta gamiton aron tapuson katong wala na human. Bantay lang, bantayin ninyo mga katropa. Kita nga mga kita mga katropa nga mga mulupyo istong lugar nga dunay mga wa na human or unfinished nga mga flood control. Kita mahimo nga boses katropa, mahimo nga tingog aron katropa nga matagaan og aksyon mahuman ang mga proyekto ha. Dili ta mo sugod katropa nga mahitabo na usab mga katropa ang pagpangaukaw, pagpangilad mga katropa nato. Ato nang bantayan karon mga katropa ang matag piso katropa nga gigasto sa gobyerno labi na aning flood control. Tan-aw na to mga katropa karon kay dunay tay tingog, tan-aw na to mga katropa kung unsa nga mga materyales ilang gigamit niya. Pwede mo report dayon, ahamo mo report ayaw sa DPWH kay di na sila mulaban nimo. Ha? Report ka sa otoridad. Report ani direk XFM. Report ka sa mga ahensya nga tan-aw nimo masaligan nga matagaan og aksyon ang imuhang yangungo og reklamo nga dili ka dumtan. Basin o ning report ka, niya paghuman, hibawaan sa kapitan, ikaw ang ni-report, di nakatagag ayuda. Kasi si kapitan, nakadawat po di ID ha, o pila ka percent. Ah, kay, nasi ang barangay, ang flood control. Oh, report na sa XFM, kaya tabangan ka na mo. So, muna itong papel karon, aprobado naman na. Gipropose, pero approved na siya mga katropa. Kaya kinahanglan mang yun. Kinahanglan yun na tapuson mga katropa or else magbangka na lang taani forever. Labi na ang taga Manila. So, kita nga mga katawhang Pilipino nga naghatag og buwis katropa nga trabaho og tarong para doon na tayo contribution sa gobyerno. Atuan ang katungod ang manguti-nguti, atuan ang katungod ang musubay, musuta, mutanaw kung unsa kakalidad ang ilahanya gipadayon niya nga proyekto. Dapat doon na tayo makitaan nga kabaguhan mga katropa. No? Dapat nag-elevate na. Kung usa ang ilahang gipakita nga kalidad sa ilang proyekto kani adto kinahanglan katropa karon makita na to katropa nga mas ligo na ang ilahang nga giber diha. Bullseye! Bullseye! Kinabanga itang tanan aron katropa nga wagoy mga wat. Bullseye! Bullseye! Doon ay pamahayag si President Bongbong Marcos, mga katropa. No, doon na siya pamahayag, mahitungod, mga katropa, aning flood control o mga nabahaan, rather. No, doon na siya mensahe, mga katropa.

0: sorry. Attorney Claire Castro. Atong paminawon ka tropang Rustom, unsa ang statement ni Attorney Claire Castro? Ang ato ang press officer, mga katropa?
1: Parang ilang linggo na rin yata ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humukupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control epicenter na bansag nyo sa Davao.
2: Okay, una-una kung ano po ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, iyan po ay kanya mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang
0: ekotubo dahil Rustom.
2: Ang Ombudsman ay alam naman natin pong independent body.
0: Okay.
2: At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin. Maganda po yan at makakatulong. Kaya lang siya po yata ipinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento. At ito ay kanyang binaliwala. So itong mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita.
0: Murag gadili ni siya mao ka tropa nga Rusto.
2: So,
0: dili ni siya mao ko ang paki-check dag utro ka tropa Rusto. Katukong gi-share kagabi, di ni mao. Naka-pink to siya og color sa ihang sinina ka tropa nga Rusto.
2: Sa Davao City.
0: Dili ni siya mao mga katropa.

0: ha? Pa, katotong nga nakaping show si Nina Katropang Rostom nga nanawagan si President Bongbong Marcos. Oga, naghatag siya oga mensahe alang sa mga biktima sa baha. Kay matod pa mga katropa ni Attorney Claire Castro, gusto daw mga katropa ni President Bongbong Marcos mga katropa nga magtinabangay daw ta, ha? Magtinabangay daw tang tanan kaning mga nabahaan. Kumbaga suportahan ang usag-usa mga katropa ba? Oh, pa, aman to be. Ato ang i-open ni ubalik. Nakuha na ni mo? Mo no. So, nasayop og attach. Oh, sige. Ha? Sayop og pag-download. Okay, doon natay nindot nga clip anak katropa. Atong paminahon pag otro mga katropa ha.
1: Isasagot.
0: Okay.
2: Sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon.
0: Luslos ni
2: mo. Mararamdaman ang ginhawa.
0: Uh-huh.
3: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha. Ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan?
2: Well, igagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor.
0: Tama rin igagalang.
2: Governor Pineda. Dahil
0: Pampanga isa sa mga natamaan mga katropa.
2: Wala naman po siguro masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin.
0: Mananalangin?
2: Dahil sabi nga po natin, isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change.
0: Sa climate change?
2: Po, maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba natin mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin ang no-build zone, at yan po ay delikado.
0: No-build zone, subdivision ng gibaha niya. Amaw!
2: Yan po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway.
0: Taka, raka!
2: Dahil kaligtasan niyo rin po naman ang magiging issue dito. So, ang na-

0: ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas.
1: Wanya ka mo!
0: Para pagtupad naman tayo sa batas, mas madali.
1: Lamay gulog ito ni Ilong.
0: Magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
1: Wag yun! Wag insakto!
2: Ma'am, that message did not sit well with a lot of...
1: Tama! Tama! Tama!
2: Ang dating po sa kanila, parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them.
1: Tama.
2: And then comes the governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the Paras have at least a message to local government officials in how they send these messages to people, especially at this time?
1: May pa si Ivana, ipakita pa dito.
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila, nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression.
1: Trabaho sa Pangulo
0: so,
1: na mag-design.
0: So, yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian.
1: Pus-pus ko ni computer, karoon na rin, Rustom.
0: At ang Pangulo po naman
1: Lagot
0: ay
1: hinanda po
0: ang hinain ng ating mga kababayan.
1: Huh?
0: But still,
1: tama na magmensahe.
0: Kailangan po natin ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ang LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas.
1: Batas
0: dahil
1: na
0: wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay. Kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad
1: sa may
0: at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon.
1: Nagparte-parte mo diha sa Malacanang, nagbaha ni Manila. Paglagot ko katropang Rustom, lami kayo panghapak ng computer, doon pa lang ni Saturni Clear Custom Ragyurog. Ano sa kanin mo, anig Mindanao, no? Baga kayo nangong bayin eh. Mensahe daw sa Pangulo, mga katropa. Ha? Magtulong-tulungan daw tayong lahat. Magtinabang nga daw yan. Musunod daw tang batas. Unsa nga batas, Auntie Claire? Unsa nga batas? Sala ba dahil sa katawang Pilipino niya nga gibahaan? Sala ba dahil na anamo? Sala ba dahil na sa gibahaan dahil na gilunol pa na ilang balay niya? Unsa may control anak nila nga narbaho raman na sila dyan ha para doon na ibayad na ilang balay niya? Doon ay i-build og balay og doon ay ibuhi ninyo diha. Bayad og tax ng mga tao. Dili ba dapat ang gobyerno ang muhatag og serbisyo sa katawhan in return sa muang pagpanikamot at narbaho? Nganong sisihon manimo ng mga tao diha? Mingon ka nga. Ganang, kumbaga, kulang na lang ba? Mingon nga gahe magun mag-ulo? Gingnan nga dili mo magbalay diha. No build zone daw. No build zone? Asa may no build zone ana nga tibuok man na Metro Manila, tibuok Luzon halos gibaha. No build zone dai nang subdivision. Los nimo. No build zone dai na subdivision gali na. Oh, mora makakulag kabuot. No build zone gali ka nang daplin sa Suba, daplin sa Sapa, na sa Creek mo na no build zone. Kanang area nga landslide prone mo na no build zone. Pero pag naa ka sa subdivision Auntie Claire kana do na nay permit. Saga dia gabayad sa gobyerno, gabayad dia sa pag-ibig binulan dago kayo o gabinayran good for 25 to 30 years. Unya igno ni mog no build zone. Bullseye. Utok ni mo Auntie Claire mura ka kang naduol pa lang ka ay. Sana, kinsa na may mutuo ni mo, Auntie Claire, tanang istorya ni mo diya. Oh. Mangugat ani mo ba? No, mangugat ani mo. Kani atong mga listeners diri, wag ini ganahi mga katropa ni Auntie Claire. Ikaw, Mami Josie, example lang, ha? Wag naman sana mangyari. Nabahaan ka. Eh, yung lupa mo, binili mo, napaka-flat ng terrain, napaka-ganda ng lupain mo, napaganda ng bahay mo, binaha ka tapos sabihan ka ni Auntie Claire na kasi hindi kayo sumunod sa batas. Sinabing no build zone. Anong reaction mo? Anong reaction mo, Mami Josie? Di ba? Lami kay lunito ng bulog. taka ra istorya. Tanabit ang istorya ka tropa nga gikan ra sa iyang ilong. Abugaga man unta ning dako. Abugaga na hinuon. Ha? Okay ra po ni pangutana sa reporter ka tropa nga ginawong-nawong ni sa Auntie Claire. Dili kay kontento mga tao maminaw siyang tubag. Ingnon ra tao kanang magtulungan tayo, magsama-sama tayo, walang maiiwan, walang maiiwan. May mamudya, kay bisan pagbahaan mo, maka-afford mo palit niya o ganang yate. Ha, mga animalis mo. Hmm? May mamubahaan diha. Ang Forbes ba? Nabahaan ba ang Forbes? Ha? Nindot man kayo mong mga balay. Ha, toma dito, naman mo yung mga kadaganan dito sa Tagaytay, mga Highlands. Naabay! Naabay ni isa sa tuang congressman, ni isa sa tuang senador diha na biktima sa baha diha karon. Wala. Wala, di ba? Wala. Oh. Wala. May man mo diha, kay igo raman mo mingon nga baha karon, di ta kaagi i-postpone na to nang tuang hearing karon. Unya ang mga ordinaryong Pilipino nga kada adlaw nagsalig sa ilahang income mga katropa, no work, no pay, pwede ba rin ang istorya nila? Grabe yun mga katropa, pabagaay na lang gignaw. No? Pabagaay na lang gignaw mga katropa. No? Me compared to Claire Castro, unsa ragod ko. Pero nganong ako, usa ka ordinaryo nga tao mga katropa, makasaway, makahuna-huna man ko katropa, nga di man ang mauna iyang pamulong dapat. Di yun in taon sala sa katauhan ng bahaan. No? Kamu des gobyerno, kamu ang gisaligan na sa panudlanan aron nga maghimo mo diha og flood control mga proyekto para malikayan ang pagbaha. Kamu ang dapat sisihon anak dili ang katawhan. Bullseye. Malipay pa siguro mi Auntie Claire og imuhang iduot ng mga contractors, ha? Iduot nimo ng mga nagahimo anang proyekto diha sa hinungdanan ni pagbaha nato kay wa nila na natarong diha. Kaya napuno o gurakot. Noon ka, imong sisihon ang mga katauhan kay nagbalay sa noon, tawag na, kanang, mga hazardous ng mga lugar. Taka ka lang, istorya niya. Maraming kagawa ng tanaw o ga. Maraming kagawa nakakita ang mga video, social media bang, baga ay kagnawo. Kita man mo na social media, gipang vlog na manggali na niya. Nobel Zone ba na yun ang subdivision dagko? Nobel Zone ba na yun ang naadya sa, naadya sa business center mga katropa? Paranyake! Ha? Bikutan! Sa paranya, Makati City! Nobel Zone ba na yun ang business center mana? Malis ka, taka ka lang niya. Para lang yun na kayo maistorya, kanabitong pamahala na lang. Daway ba si Claire Castro mang istorya mga katropa? Pamahala na lang. Basta mo na akong na istorya. At least naka-answer ko. Kiber ko sa mga basher wa ko'y labot. Basta kay dako kong swildo. Bantay ka lang. Mahumag inang termino gali si mong amo. Aha ka po nito'n bayhana ka. Ha? Mura ka. Amot lang o ka na mubalik ni mga katropa o dawat o kliyente. Mag-abugada ni mga katropa. Doon na ba'y magpa... Doon na ba'y client ting makuha na yung maramag-ugok? Masa nang ugok ni Bayhana? Wa na mao si Auntie Claire, mga katropa. Wa gyud na mao! Nalagot ko! Puspos, untan ako ni Arrakis diri, mahal man. Nalang, di takabayad ani, milyones mo niya mong Arrakis diri, katropa. Milyon ang kantidad. Mga katropa, alas 8:48 sa buntag. Dari kita mga katropa sa mga balita. Ito nakalap sa 24 oras. XFM Report. Unas ng balita, katropa, Congressman Flores nagsangat og resolusyon na si Kamara nga nagmando sa DPWH sa pagbutang og mas taas nga protective safety barriers sa Atugan na bridge. Ang detalye, katropa, ni katropa, ang Hani Lutobios. XFM Report.
3: Action na Nani Bukidon 2nd District Representative Jonathan Keith John Flores. Ang sunod-sunod ng mga isyo sa kaluwasan og mental health crisis sa New Atugan Bridge nga nahimutang sa impasubong Bukidon. Aron matagan og ginalian nga solusyon ang maong problema, gipasaka ni Representative Flores ang House Resolution Number 00775 sa Kamara niadtong nakalabay nga adlaw. Kini nga lakang nagmando sa DPWH nga magpatuman og mga engineering interventions aron masiguro ang seguridad sa mga motorista o pedestrian sa maong tulay. Tungod sa mga mulo sa katawan kalabot sa mga insidente sa paguno sa kinabuhi sa maong tulay, gimanduan ang DPWH nga magbutang og masabog og ligon nga mga koral o harang sa kilid sa pedestrian walkway aron dili kini daling makatkatan sa mga tawo. Nakalatay usab sa maong resolusyon nga magbutang og mga pahimangno, emergency helpline og mga mensahe sa paglaom. Ingon man ang pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa impasugong og sa kapulisan aron papusgon ang visibility og pagmonitor sa mga tawo sa kinan nga magpundo sa tulay. Gibuti ako sab ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagdugang sila og 150 million pesos sa retrofit alang karong tuig og 600 million pesos sa tuig 2027 alang sa replacement sa tulay.
4: Una-una po, nung nakita po namin, Mr. Chairman, nung nagpunta po tayo, padagdag po tayo kagad ng retrofit na 150 million for this year. Meron din pong 150 ngayong 2026 at 600 million sa 2027 para na po dun sa replacement bridge natin. Kasi po, it's a critical bridge as you explained to us po and as I saw when I visited Bukidnon. Kaya po, kailangan po muna natin siyang i-retrofit kasi nakakatakot po baka ito'y bumagsak, no, at makakat off po ang Bukidnon sa Davao. So, ginawa na natin yung retrofit. Pero yung pong pagpapalit ng parallel bridge ay meron na po tayong 150 plus 600.
3: Sa karon, ang maong resolusyon ana-ana sa Committee on Public Works and Highways alang sa pag-aprobar sa pundo o dinalian nga implementasyon ni ini. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsula, kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E na magatabang mapatinaw ang pananaw alang sa nakayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa Nilotabios, XFM News.
5: XFM Report.
1: Daya salamat katropa ng Hanilotabios imong report. Good news kini katropa, alang sa to ang makatawan na sa impasugong mga katropa, syempre alang sa mga sigbit ng mga lugar. Lagi ang kini Atugan Bridge katropa, isa kini sa pinaka-importante nga tulay katropa nga magkonekta no sa Davao ug Cagayan de Oro katropa aron na nga mabiyahe katropa ang mga produkto. Aron usab katropa nga mawala kini issue about ang pagpakamatay sa Atugan Bridge katropa, gihimo na lang dauta nang nga tulay. Mas dako ka na og tabang katropa alang sa komersyo kaysa katropa sa kini nga mga negatibo nga nanggawas ng mga balita. Congratulations, i-claim na nato na daan, ha? Probinsya sa Bukidnon, labi na diha sa munisipyo katropa sa Impasugong. Congratulations og salamat sa to ang congressman si Kanda District katropa Attorney John Keith Flores katropa no, sa pagpanikamot aron nga matubag ni. Hindi pa man mahuman ni ang termino katropa, nagtuo kita nga kini mahuman mga katropa nga proyekto.
5: XFM Report.
1: Sa lain bahin katropa, 20 anyos nga lalaki arestado human nahulog sa police station ang marijuana gikan sa iyang sling bag. Detalye katropa, pinagin ni katropang Cherish Lighid sa XFM Jensen.
5: XFM Report.
6: Arestado ang usa ka 20 anyos nga trabahador human aksidenteng nahulog gikan sa iyang sling bag ang usa ka sachet sa gituuhang marijuana samtang anaa siya sa sulod sa Corondal City Police Station niadtong nakalabayng adlaw alas 4:40 sa hapon. Sumala sa kapulisan, miabot ang suspect sa istasyon aron muduaw unta sa usa ka person under PNP custody apan samtang gikuha niyang ballpen gikan sa iyang bag aron mopirma sa logbook sa mga bisita, naapil og kuot ug nahulog ang usa ka transparent ka plastic sachet nga adunay sulod sa gituuhang gipaugga nga dahon sa marijuana. Tungod niini gidakop dayon ang nasampit o gipahibalo sa rason sa iyang pagkadakop ingon man ang iyang makatungod ubos sa konstitusyon. Ato sa pag-inspeksyon sa iyang lawas, nakuha gikan kaniyang usa ka glass tutor o usa ka peraso nga foil nga parehong adunay sulod nga gituhang marijuana. Gikumpirma sa ulahing ang mga nakuhang substansya tinuod nga ugga nga dahon sa marijuana. Ang nakumpiska adunay ginatibok ang ibanabana ang gigabugaton nga 5 ka gramo o ibanabana ang kandidat sa merkado nga 500 pesos. Giandam na karon ang tukmang mga kaso batok sa suspect nga residente sa Barangay San Isidro, Coronadal City, samtang nagpaabot sa mga ebidensya alang sa formal nga pagsaka sa kaso. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, MAG, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
5: XFM Report.
1: Tagam! Tuwa siguro makalusot, sir. Dahon mana sa kapayas. Di pa uga. Oh. Ano bitaw ka to? Purpose siguro ato mga katropa. Ihatag to dito sa iyang gibisita rito. Ano mang yun sa kanindot? Kinabuhi katropa. Mahalag po. Brita simple lang itong kinabuhi. Nga nung sudlan maging ang dautang binuhatan. Ah, ano magdala-dala maging mariwana. Ah, sus. Ah, kulang ni uga ng orientation. Ah, wani na orient. Diba, Court Rick Libor? Good morning! Morning ka ni Monia.
7: Oh, ayaw na ba?
1: Kuya, was dahon, oy. Anak, ang police station, balok ang police station na, murag sugno, di mo ko galing mo na. ang nakapait ka, tropa, kay nakuhaan ka, huwag mariwana, napriso ka, o niya, pilar ka ti dad, 500. Katropa, 8:54 ang itong oras. Katropa, mamili kita og lucky winner alang sa to ang katropa leta karong kabuntagon. Isa itong lucky winner, lucky sharer na to. Salamat sa inyong pag-share mga katropa sa itong programa. Ha? Nasayod ko katropa nga daghan ang nag-share. Unya, isa na itong piliun. Ah, makadaw 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Mayong buntag ni Modia, kagawad Artemio Gulye. Good morning! Morning, usap ni City Councilor Jason Chan Ayala. Nakib na si City Councilor Kirill Dilayan. Siyempre, ang atong mayor, Attorney J. Warren Pabilyaran, mayong buntag yor. Good morning! Sa mga nagtanaw sa itong programa karon, good morning! Salamat kayo, ha? Thank you! Salamat kayo, katropa. Makaasa mo nga ito ang programa, katropa. Ang programang Bulls ay para ni sa inyo ang tanan, para sa katawahan. Thank you! Kung na mo'y gusto nga isumbong diha mga katropa, kaya ninyo kayang isumbong sa inyong kapitan, kaya basin kuhaan mo hinabang or kanang assistance. Adere mo sa XFM! Ha? Thank you! Ato ang i-follow up diha itong sumbong dito mga katropa sa Valencia City. Katumitang wagibalik ang taklob sa iyahang live wire dito. Kaya outlet atong kumustahon to kay giadto naman daw giayo kundi lagi isumbong XFM di pud mulihok. Congratulations Alex Olivares, nakadaw ka og 50 pesos nga load or GCash. Congrats ni mo katropa og salamat sa imong pag-uban sa imong programa. Thank you. Ah, nakadaw nasurtihan gyud. Alex Olivares, palihog ko og message ha kay para mahatag na to ang imong papremyo. Katropa, salamat kasi yung pag-uban ka na ako sa tuang programang Bullseye. Labi na sa tuang mga class coordinators, class members, katropa listeners and solid supporters. Nga kanunay yun, katropa, nag-suporta sa tuang programa. For the month of August, katropa, 8 kabuok ka, mga katropa, ng mga miyembro na to or beneficiary ang nakabsan sa kinabuhi nga natunulan na to ang tag 5,000 pesos, katropa. Kana, tungod mga katropa sa inyong hinabang, sa inyong monthly katropang contribution, nakahatag kita katropa o hinabang sa mga gusto mo appeal sa class, mga katropa, i-message me or doon na mo nahibawaan diyan ang coordinator, doula lang para ma-orient mo unsa ang class, mga katropa. Again ha, congratulations ni mo diha o salamat kayo Alex Olivares. God bless usab ka ni mo. Katropa, dali natapos ito ang programang Bullseye ning Adlaw ng Miyerkules. Setyembre 2, 2026. Ako si katropang Mariko Dino, usa ka babae pan dili babae lang. Sulay di ba patamaan gi ka kumo. At lapa kini ang programa ang Bullseye.
8: Bullseye. Bullseye. Assalamualaikum. Mga igsoon.

0: ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Stone, nagpila inyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong muntikab ng lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape.

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nanuhan, usan na adikto?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Sa lahat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
9: Exciting! Mga katupa, exciting!
10: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Bugo na ko, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, sa akong pangsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga ipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: mapalit sa mga butika. Atong paminawon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating yung grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ubusahay, paspas na kaya kong taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ugmaintain sa Zaton Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Zaton Vitamin C.
6: Zaton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zaton Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay. Ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for men.
3: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na.

0: sa buka di ha. Ano kung kang nangihi imo man gisa-isa ng imong tiil di ha?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Dong, nagpila inyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kung tiyan mo la.
3: Nga naman.
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta nakaturbo.
4: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
4: XFM time. It's 10 o'clock. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: di mo dito ba nakiligin?
1: Ano pa ko nauna man siya kagadto dito, awi nga, continue na mo na dalaon.
2: Alam nga, bali pa kong dabaon, no?
1: Ah. Dito mo nga, piton.
2: Piton ra.
1: Ay, doon rin ka pa inyan mo, masumbagan siya ka. Makulatahan siya ka dito, amari.
0: Para,
2: lalagi mo kayo gila.
0: Mabon na lang
2: ko din. Lagi ko ninyo, ay.
1: Kulatahan kitong dako, ikaw pa ba?
0: Gani. Ay, dapat
2: kay Ate Meli di ha. Ate Meli rin lang pagos mayong buntag di ate. Okay, siyempre, ako amigo na si Charles o siyempre, ato ang alang dong mayor niya si Mayor Joe.
1: Mayor, one bar na lang.
2: Mayor Joe, kung alam ko rin Mayor, wala lang ko, nagkakilap-kilap ni kitaan Mayor Joe.
1: Nag-warning na?
2: Nag-warning na Mayor.
1: Ikakabot o Dabaw, dara ka sa ilang taman, ano?
2: Alam mo si Mayor, paningkabot ko rin matabog ka diyan sa kuwaan, lasang.
0: Ato pero di kaya ko siguro itong team amin ato sa mati.
2: Kaya
0: na nagsiga ang mata.
1: Kinsa na.
0: Kaya nag-endorse ng way bayan.
2: Kinsa man.
0: Ato na tawa.
1: Asa man.
0: Ah, drawa?
1: Arwa daw ninyo na, bitch.
2: Arwa ninyo nang inanaba.
0: Ay, ato tibayaw niya, ato tibaminaw din sa kuan, oy. Sa mati, kanyang mga driver o bau-bau. Mahiligon, bayanin kayo sila sa kuan marin, kanang turbo.
1: Bau ba?
0: Si Ana sila, hurot-hurot tala din to.
1: Sa mati?
0: Sa mati.
1: Uy, nga kayo sa ato tag-gubjan ba? Oo. Nung tanak ko sa pharmacy, ma'am, kanang kumusta ang halin sa mong turbo diri ka? Sir, pwede ba yan, sir, kanang diligil may istakan diri, sir, uy. Kamu ba'y pagkumpra na ko, mahurot na gid, sir, kay. Ang mga tao diri, sir, kanahan sir kayo sila ng batro ka na kay bata diya sa gubjan.
0: Okay.
2: Okay. Kung kayo ka naman.
0: Oo. Pakala size. Wala lang masuga diya ang uban.
2: Yes.
0: Wala. Binugnoan.
1: Pinurbo sila dito. At least man lang. Wala po nag withdraw.
2: Oo. Way na usik.
1: Yes.
2: Yes.
1: Mga katropa, mga marin. Kaya ito ang programa. Ato din ka nato sa mga produktong gihimo sa... Produktong gihimo sa Yes to Hell.
2: Yes. Ang Sandon Gold Coffee Mix.
1: Sabi na niya, uy, gabi hapon, yung timpla kong baliduha, uy. Pag kumala kong timpla na hurot naman, gisigundahan na po na ako baliduha.
2: Ah, grabe. Grabe naman talaga yan.
1: Nagali na, gisigundahan na po na ako buntag.
0: Grabe. Uy, pangayaw ay mahurot, ha?
1: Wala, pangayaw ay, uy.
2: Sige.
0: Alam ka sa talyang isa.
1: Ay, isa na akong nadaday. Isa na.
0: Romano, pwede ka isa.
1: Isa na akong ina, kay, it's only for me. Ito ka, Dok, anong taong kikinit, o, kadi mo nahingapin ang bayuta.
2: Yatag mo na siyang keks. Saan na,
0: hinuyop?
2: Yatag mo na siyang keks.
0: Dilit siya hingapin, hinuyop.
1: Hinuyop siya.
0: Basta ayaw yung panuro, mahiyupan ko siya.
1: Comment naman mga maling sa ito ang Facebook Live today. Kaya ito nagsugdan niya ito ang katropa Oki, kang Wilma Joaquin. Yan pa sa nga hilo.
2: Aba, babigti. Bigti na si Wilma Joaquin, be. Ngayon ako naon na ni Moda, babigti ang ginani mo.
1: Hello? Warag ikapain na ni Wilma Joaquin.
2: Asa man?
1: Ang usa dili sa makapanugab.
2: Ah. Masa ang kadu ha?
1: Ang kadu kan boot dance.
0: Ato ni shout out po rin taga General Santos City.
1: Hello.
0: No? Mga taga General Santos City. Nirabi na kaning naminaw na si Awing.
1: Hi Wing. Wing.
0: Awing. Kamusta ang naminaw? Sa iyo doon sila naminaw. Naghagbas na sila sagbot. Hinaat ko ang kasabaan mo sa yung silingan.
1: Ano pa si ninyo. Hanilina Brio Bagaw ka, nabakuno tayo pasaw.
2: Pasaw?
1: Pasaw.
2: Lamaw? Murag inana?
1: Murag ana. Saan niya si
0: Hanilin? Lain lang niya si Hanilin, ay.
1: Kasi yun yung ginako niya ang pamitay nga bayulit.
2: Ayaw. Kaya ma...
0: Hanilin, tikon
2: sa... Kaya mamakpak.
0: Hanilin, tikon sa mamunika, hindi ka rin.
1: Saan naman? Hanilin? Hanilin, ano naman? Bag-aw man yung eplido niya.
0: Hanilin, basulo? Amin ako, basulo na yan.
1: Abrio, bag-aw. Si Hanilin man itong asawa niya yung kuwan. Si
0: Hanilin.
1: Patong guwapasab kayo, gupit mo na po.
0: Ato'y shout-out siguro si pare Karing. Karing! Ang atong manok diya, ikuwan na kay tamok-tamok na diya sa inyong kanal.
1: Yes.
0: Hi mga maring, wala.

0: Sana siya. Sana siya.
1: Sana hindi ka makita sa camera niya.
0: Alam ko mga maring, atong oras, alas 10:24 na sa...
1: Salamat sa nag-request sa kanta, pero taasa, oy.
0: Grabe ang...
1: Grabe.
0: Kanta, mabilak ba
1: ito? Welcome to the Hotel California. Grabe. Welcome to the Hotel California. California.
2: Nakapunta ang imong highway. Alam mo ito, no?
0: Nakapunta na si Kuan, si tawag aning... Risi Moore, kaya ang request nga, wala man sa'yo ang lahat, wala pa na itong kikanta.
1: Okay, wala
0: pero,
1: man, wala, man,
0: wala man sa'yo ang lahat atong pagbalik ito ng kantahon, mga maring.
1: Ah, sige.
0: Tungkol kayong oras, alas 10:54 sa buntag, kini ang XFM!
2: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong pupol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may pupol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong pupol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatol ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatol ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties o mupromote sa healthy cells o naapad yung relaxing and calming effect. Nindot usang inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil. Kaya
2: period, na Dr. Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Sensen
1: Plus Herbal Oil.
4: Ikaw niya? Uy! Naago palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo? Ikaw? Layo ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muliana.
6: Remember,
4: ahimti ba ako?
6: So?
4: Bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa akong bana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalong sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayo mag-usya ni ini. Kaya sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: kayo gyuday, di ba sa basa?
1: Nako mga mali, balik tas to ang programa tungkol kaya na sa mga kamot ang usa kasuwat tapil apa sa dili pa at sa taga pagtagad kini mga mensahe, mga request ay sa to ang mga pag patimbaya mga maring ha. Sa to ang mga suki nga mga namati karon sa ilan na nagadaiya nga mga panimay.
0: Oo, kana.
1: Syempre kada to ang programa ato di kana to sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ingon pa si paring lang nga tuldoki ang patupato nga balatian pinaagi sa adlaw nga pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: No.
1: Master, wala na lagi ka nag pa-emission sa imong motor. Ana si Itil.
0: Si?
1: Si, kung ano si isa? Si Jack Jill?
0: Jack Jill?
1: Wala ko rin pagka-pa-emission sa imong motor.
2: Basig lahin na emission.
0: Lahin na emission na.
1: Basig walahin na siya.
2: Wala ka na kayo palumasira. Ngawa mo kayo motor. Matingala mo ka na pa-emission.
1: Itong lahi nga tambutso itong iyang ipa-emission dito.
2: Katong bangang ka na burag. Bili mo ito bura-bura po. Dahil kamay magbangang.
1: Ako ba?
0: Lahito, lahito.
1: Wala nag-buriki ka na ko.
0: Alright, so, Aniana, be.
1: So, para yun ta, mga igala, doon ay kanta dali, gikan kang Gino.
0: Gino, Padaplin.
1: Gikanta sa taga-Bisayan, gihapon.
0: Kana?
1: Pwede ang kundis sa mga taga... taga Zamboanga, taga Ipil, taga Pagadian, taga
2: San Salapin, France,
1: taga San France, taga Jensan,
2: taga Impasugong,
1: taga Bukidnon,
2: Aba,
1: o sa mga taga Mirapuente Street, mga taga
2: Lugpo, Largahin na kay Inday is watching na.
1: Inday is watching? Okay.

0: yun ha.
1: Yahol yun niya.
0: Ikon makakali yung hawron daw.
1: Yahol yun niya, no?
0: Sige, karapon master. Hawrapon master.
1: Baby.
2: Binuhos ang kanyang 100% na lakas.
1: Wow.
2: Yes.
1: Grabe kayo na itulog ang heart niya. Wow.
0: Wow.
1: Wow, dagat.
0: Gani.
1: Sayang kayo sa compliment.
0: Sayang kayo, di maabot yung signal din sa maa. Oy, maabot pa siguro, oy.
1: Abot, oy.
0: Ma, dali naman mo. Muinit ang akong cellphone. Nakamabot, mandiyan ko.
2: Muragit big games.
1: Muragit big games.
0: Basta kunitan, muinit yun na.
2: O, nakanta ba naman yung to somebody? Kikanta din ni...
0: Grabe.
2: Inda, ita nyo ni... Time check. Asa may edit car?
0: Wala pa kayong mga kakaiba.
1: Sa 69.
0: Ano pa si Hanelin?

0: Salamat okay, kayo kay Gabi.
1: Tama na, tama na.
2: Gagit ko ninyo.
1: Gagit B. Ben, sa may
2: kaya ko niyang love will never lie.
1: Ala, aba, aba, aba, aba.
0: Militar.
1: Militar. Militar.
0: Gusto na kanta na.
1: Militar.
2: MLTR.
0: Ah, militar.
2: Militar.
1: Sige.
0: Love will never lie. Payari. Kung saan sabi siya, Maring.
2: Bisaya.
0: Love will never lie.
2: Kanang gugma, di magluib.
0: Ah, di magluib. Lahin mo di mong lie, ha? Luib
1: sa? Sa nasa mo,
2: yes.
1: Imosan na.
2: Archie, Ryudan, Ivanez. Shout out, si Minay Pocor, Master, invited niyo official. Ba?
0: Di mo ko na siya official karon.
2: Di mo yung siya official?
1: Yung akala ko, nalimot na ko, naman ako ganang barangay tanod na lang.
2: Wow, wala na, ba kayo mga kamay dyan?
0: Nang Erika, dahil yung request ko ni Picoy, pamilyang unit.
2: What?
0: Salamat, Master. Ocho mo na siya, oh?
1: Ikalay mo yung kuala yan. Ikalay sa'yo kanta, pag YouTube lang sa diha, ha?
2: Hello, ha? Nanako ni, ha?
1: Okay, hello. Sige.
0: Ah,
1: si Ralph, no? Nagmasa na dito, Karina, si Ralph.
0: Ah, namasa na?

0: selamat sa.
1: Nandoon ba?
0: Selamat sa lagi yung mananim mo lagi.
2: Salamat sa nagrequest.
3: Manana, oy, manana, oy.
1: Grabe, ang nagrequest na to, napasalamat pa ka, kawain mo gihuman.
0: Kaya, request ka ng Madam Erica, Consilio Knife, aba.
1: Knife, kay Consilio nga sundang to. Knife, ang ganas.
0: Nanapit plano ni si Archie nga, tapos loko na ito.
1: Pa-request ko ole Alon by Inday Master Tanini. Oy, si Alon na nanayin na si Tanini.
3: Okay naman ko sa kong ikanta, alaman niyo man yung ole sa Dizoron.
0: Nini Garcia, lain lagi mo, anong ikanta ang ako ang request nga?
1: Kanta-kanta na ba niya? Kaya tangalong
3: na naman. Hapit na naman tayong decision na nani.
0: Basta ingat sa reels, ganina?
1: Reels yan.
0: Bahala kung wala.
1: Bahala kung wala kayo trabaho. Kaling kong lingkod ka sa opisyon.

0: Kasi dali ba? Ha? Pamilya ako kayo kay I request rinig is yung niya eh.
1: Ano, may kanta ko eh.
0: Listening nato ni Balibaran niya ito station manager. Kasi ibalhin niya ito ang ginapawa na niya.
2: Ah, mapagustin ka.
0: Mapagustin. Ayaw kayo. Makontri-kontri niya na rito. Ah, sabi. Kami ang pamilya ako kay. Alam mo ito no? Ah, si B. Wala pa po na pa na na. Katong kahapon is
2: yung. Pagustin niya na. Pagustin niya na yung mga.
1: Baka mga rin. Anong kanta?

0: kumain, maningan tayo, maigot, masanta.
1: Pami singaw.
0: Grabe, ay.
2: Wow. Mga nga nga atong oras, alas 11.26 tao katong, nindot ka ang mga kanta sa mga vocalista, atundok ka natin sa Santon, vitamin C, ang mas malami ang isi.
1: Santon, vitamin C.
0: Si Jesseline Gono, hi.
1: Nanasay na, magpabunan lang sa ni, ang tingog ni Master, murag sa, murag naa sa posikat. Kisang naa posikat.
3: Oh. Sige na,
4: bunal
3: na kay
4: mga
3: mag-demet.
4: Bunal! Adon ka pa isulan na dili mo mapasan na ikaw raswa ta ka na o ipada ning tromanon. Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
2: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
1: Nakakaliwa pa nga po yung kaipila.
4: Pang of Master, Inday Tanini.
2: Nalang sa
4: HFM, Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

kasan. Dugot ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong duha, kanyong tulo mga maring. Ako dahil si Tuping. Taga Salvacion, Panapo City. Mga maring, nagpadangat ko diyan sa inyong sibiyanan tungod kay kanyang akong problema karon nga nagkabiba niya akong abaga. Dugay ko na nang ginadala mga maring. Nako sikreto nga dugay na nako ginadala nga ang nakaibalong kami regyong duha sa kong Papa Pedro. Kani ako Papa Pedro mga maring, napo din siya itulumanon ngayon anang dugay rapo niya na, dugay po siya na, dugay niya na dawat ba? Di na kaya ko tasuon mga maring ang akong intro ha. Ako na lang sugya sa sinugdanan para inyo masabtan o ginani mga pangitabo.

0: Gago yan po po kayo, Pinga. Huwag man ka makasolusyon ang imong problema.
1: Lagi tay. Problema ka di ko anitay kay. Nugan-nugan naman kayo gipasaan yung problemahan eh.
0: Kagawin mo ba po gipasaan ka po siya magpaguyod si Buskabaw?
1: Ayaw ka ba? Seryoso biya ko tay.
0: Basta ang importante. Ang importante nga mapangitaan mo solusyon ng imong problema. Ikaw rin ko'y makahatag solusyon na natuping. Ikaw rin

0: Grabe ka po yan. Dula na to eh.
1: Tama-tama ang ibrek eh. Hangang-hangang.
0: Hangang ayaw. Katripo ba? Walang silbi. Pero itong mga kalapan ba?
2: Tulong ka rin bansin. Huwag ka daw.
0: Grabe.
3: Dito sila na konsi kong li-up na ko.
2: Grabe.
3: Mga palo-up, mga li-up, palo-up.
1: Nakagigang siya, pre, ba niya? Problema, wala kasing talaga, pre.
0: Si Paolo Bacquerel, pag-li-up ni Paolo Bacquerel, gibagol ni mo.
2: Okay. Wala ko kaya.
3: Gibagol lang ko, kaya aron nga di siya magkapuntos. Kaya napakagunta, di tagmusugot nga mga buwanta.
2: Tulog kagin, pre.
0: Tulog kagin,
2: pre. Wala ka napasa ang uniform lagi.
0: Wala mga, pre.
2: Wala pa rin ta.
0: Wala mga paningod, pre.
3: Totoon, no? Ay, taga, umu ka bantay nga, taga, humanag ko tira, nagdagan ako, nagpanrapo ko, singot ako.
0: Ah,
3: muna nga, wadyo ko yung singot, ha?
0: Gabi na, mula, mes, kainit, pre, pero ikaw, nangluspad ka, pre.
2: Gabi.
0: Nangluspad, pito kami, tau.
2: Nga naman, pre.
3: Mutan ako, kuno ko sa amin. Ginoo ko mura, magkonek, tuba. Tuba nga, way, tungo. Kung ano, eh, ngini, dyan, may, misti isugod ko.
0: Kasti isugod, eh, ganyan?
3: Kastila, kung doon kumahan. Kastila.
2: Yan mo, mama?
3: Ka, tibo, kada sa, kung,
0: Inspirasyon. Mawab ilani
3: kunjung
0: disiplin ajungjung ilani
2: iya pun
3: sila jisilan kuno
0: kala si jisilan ah kala
3: sige kay domo ko ilikong dito
2: ah
0: kala
2: dala pre pagdala pre
3: ko ilikong
0: ah
3: ya usama ni kinang inadlaw ni o usama ni
0: pakyo
2: muna
0: ang pakyo pre sulta na belo tutit pre
2: bahas.
3: Uyaw gini hagbas, pre.
0: Ah, grabe.
3: Ay, gano'n, humad na tali.
0: Ang pagkakasalihin na akong gano'n ba?
3: Grabe, of course. Humad na to.
0: Grabe.
2: Akong tuwalya, basa na kayo? Grabe.
3: Balik na punta ng singot po.
2: Pre, wala ko lagi nabasa. Huwag makibaong t-shirt, pre. Kano'n, maurap niya po lagi. Huwag mo nabasa, pre.
0: Ito.
3: Tilapan na kong singot. Huwag man.
0: Anghit pagi ka pare.
3: Basi din ni cognit diri. Lasan mo nila teko ni. Cognit diri.
2: Matay bro sa vegetarian ang unuhuman ba? Imo ka bro, mas dako pa man ang unuhuman.
3: Lai mo pasabot bro ako ba yung gina-puntarian ninyo?
0: Wala ba
3: pare. Ano man di ko singot ni ani mo gini ko lawas ko.
2: Mabantayan mo ko na
3: pare. Kami tawo man ako.
2: Tawo pati ang iyang ilong og singot.
3: Atuod no.
0: Ikaw nagpensin ako ni mo pare. Kanina nagbilata ka tong daw sa baka.
3: Oh,
0: oh, oh. Baka na nga, dilipon kayo ka. Pare, sa mga ka na nga, nakikisakit, pare. Gilantan, masiguro ka?
3: Pining,
2: Ibang ang sakit, pre. Kuhan, pre. Tuber.
3: Wala, oi.
0: Tuber.
2: Tuberculosis.
3: Ano, tuberculiano?
0: Ayaw to, bilang kay Kuhan to. Manaki,
2: pa. Sila yung nandisod? Tulok literal lang ka, bong.
3: Pre, kanang, kuhan, kanang, ngini-gining lawas ako, pre.
2: Pero, ano man na, pre, di ko na ginasingot. Pero, paspas baga mo liho, pre. Ano kami singot, ha?
3: Paspas, oi. Okay. Kato, gani nga, hagbas na itong, tulog hektar niya, human itong midyadiya, gani.
2: Pero,
3: ako rin human, sa isang tunga.
2: Nanimaho ba?
0: Nanimaho.
2: Magkakunangkuan?
3: Sa may nanimaho.
0: Pare, nanimaho ba? Tik-tik, pare.
3: May, tik-tik ba?
2: Tik-tik niya, ne?
3: Tik-tik taon. Masing tahop.
2: Ah, tahop.
0: Sabi
2: na yun, ayun na ba rin, gibulas. Nagdala man siguro.
3: Ay, may tahot. Ay, klaruhan na yun, ay.
0: Sa ato talito, ugma. Anay magpa-garden dito. Ito ang parintan ni Bung Algabre. Nagami ang parintan ni Bung Re. Ato, ato nito.
2: Ato, pakip. Dito, mamakyaw.
3: Sige.
2: Ugma, ugma. Ugma, pre.
3: Sige lang. Kita to, ugma.
0: Siya yung kong kabalaka niya akong sitwasyon ka ron. Ako mga amigo, ako mga kabantay na sasakuan nga na yung ginadala mga kalang sikrito malupit pa. At doon na yung sa kababae nga ako nagustuhan na si Mercy. Kaya si Mercy nga na kay kuwan niya kay tigpaa na yung kuwan malang taas nasakto yung bigot kayo yun. Kaya nga nga ugdo kay dughan. Ang mga marunong kawatan ba? Huwag na ano yung mga panghitabo?

0: sa kong tatay ning kinsi ka mga bagay sa krepisyon niya aron nga pakaslan ko ikaw.
1: Dito ko buto po na nang imong kuhanin mo, Ping, kay ako pikso tulad, tulad yan takas dino nang utsurahan man ka, pero murag, ano magiging, namagiging something ni mo.
0: Ay, saan mo na something na imo nakita na ko?
1: Magkuhan ko ni mo kay sangay ka na nga, mamagi ka dito, makita biya ka na ko, mamagi ka dito, magpasaan ka ng mga, kung ano, ka ng mga raisal, ka ng mga bagaso. Atag ka dito sa buwan niya, magpasaan mo ka ng mga, mga kumpay.
0: Merci.
1: Basa kayo ng mga aking direksyon niya. Ayang lang singot. Ikaw, agi ko kita nga. Basa lang yung mong lawas, Ping.
0: Tuod, no? Merci. Usapay. Usapay, labot na kung hindi ko singot to. Kung gugmarihan mo. Ha? Kung imo kong sugton. Singot to, ganda dahi. Kaya ka na mag-selfie ka para kang si Asya Costa.
1: Sige, kagtanawa na. Hindi, abin akong si Marako ka parehag naong ni Jusilan Guno.
0: Ah, layo ra kayo.
1: Hindi ka ganan ang Jusilan Guno dahi nga. Sige, sige, magtanaw-tanaw ni mo.
0: Mo, kantar mo na siya. Maring tani. But anyway, merci. Kung sugton ko ni mo dahi, ako na siguro pinakimaling pa yung laki dito sa ato ang lugar na nakauyap kong bayang guwapa.
1: Sugtan
0: ako dahi. Asa, malhod ko, malhod ko.
1: Ang hit kay kaglawas, ang hit kay kaglawas. Paris Karis, matani mo eh. Grabe po kayo na nga, imong pahumutog ka na imong lawas mo, angit ka lao. Sa mga ka lang pa, kuha siya ng dugo, uy, ka na nga, para, wala ka ka-try pa bata?
0: Gining, merci, so ako pagsulti na kaniya, uy.
1: Siya, sunod na tabag istorya, wala ko sa ko, ha?
0: Dahil merci! So ako kumani pagsulti na kaniya, uy. Kini ako ang, kita ko tago na ko, sugtun ba to ko niya? Ay, panuhak!

0: Ora de Daron, kay Daron pa ni mo na-realize na dako yung kay problema na.
1: Ganit ang sabi, ang ibang muhato na ni.
0: Sige nga, tapag kanyanto. Kiriwan pa yung kanyang kanyanto. Gitata ka sinter, karoon ni patuli. Kalawan yung kay ka magpatuli mo na karoon. Isot pagyapon ka.
1: Tay, ayaw ko ni... Ayaw imundak tay, kaya basing madunggan, tas mga silingan, lani Wilma Wakin, lani si Pina Tiranbunan, yung mas si kining ni ang Hanilin Abrio Bagao, madunggan tatay, maulaw tatay.
0: Amo lagi na lagi kayo mag-uwaw dahil niya, kanya ito, di mawaw.
1: Ikaw ganito tay, tiguan naman kagapatuli.
0: Ako di ba, lina po di mo sa ako, ikaw rin may topic.
1: Yung sin, buhato na ako ni tay nga. Namugunin ko kong mabayin si Mercy tayo nga. Mura mo nakihiring-hiring na siya tayo nga. Kuhan, mura, naing ko na kong baho, na maho ko na kong tik-tik tayo.
0: Ay, bali. Ay, basta kaya ko. Ay, nasulubad na ko ng problemahan do. Problema na ko din muna.

0: Saan sa problema ni mo di ay?
1: Ikaw akong problema.
0: Lain kay kagwan ba?
1: Merci. Ikaw akong problema.
0: Ha?
1: Huh? Ay, nung subot pa lang kundi mo ito ng klabing adlaw, ako'y problema ron.
0: Dili na mga kumot pasabot.
1: Masa mo dahil mong pasabot dahil?
0: Dapat kang pachikap siguro ka?
1: Nagpachikap naman ko sa bukas. Nga ako may, wala may findings.
0: Dili ka, kwan? Dili taas imong hemoglobin. Namububay mong hemoglobin mo. Asa ba? Taas makauga ng creatinine?
1: Pero,
0: sama?
1: Merci. Mung tanang ko ni mo, sabton ba ko ni mo kung galing wala niya yung mga nabantayan ni mo sa ako, sabton na ko ni mo. Ano nga magabaho ko? Kaya masisigil akong pagulitaw na ni mo niya. Wala kong ipaglaom na, sasayar akong panahon.
0: Ani magunay siya? Kung sabton na ka, okay man, pero langanin ko ni mo eh, kay sukat-sukat ba? Wadyo ko kita ni mo ang gisingot ka. Ah. Aminan din ako na kay nakasakit ba?
2: Pare!
1: Pare!
2: Pre! Ah, kayo, wali na ba? Nandiyan na yung muli kong yan? Kayo lang sa pasan ito!
3: Kaya nga rin, paapot yung...

0: Ya weh. Magali kay tawo man gyud dito pasal pasal.
1: Ngini kay mo lampas.
0: Pasilo sa tatri.
2: Ano ta?
1: Ngini kay mo lampas. Kuray ra halos kay human aning guno, kay human aning guan nga.
2: Tingala gani kay paspas kay ka.
1: Elangan healthy good.
0: Mawer ba, para kag mawer mo kan ba.
2: Para di kurinti.
0: Oo. Pero bad ba?
1: Bob, gira ka ni hapos ko.
2: Pero pe, ang among
1: usa ko na.
2: Amo tawo mo ang gipangsuot.
1: Oo.
2: Antun sa ko ang short pre basa pre.
1: Tuon no, murang mo daligo.
0: Pare, pagkadumdum ko na yung dugara, pare sa una ito nga, dili ba kung dumato, dili ba nisampak, dili ba dili ba maligo ka ng tuli, gituli, di ako gituli ng bato niyo.
2: Pakang na ka, pare?
0: Pakang ko, ay, edad ko sa ano, edad ko, 5 anyos, gituli na ko, pare.
2: Ako ba?
1: Hadlock ka, pura niyo yung pangsulti,
0: pare.
2: Ako, 6 anyos ko, pare, gituli, pare, pero doktor, hadlock mo ko ng pakang.
0: Ah, hadlock na ka, pare.
2: Kita, nangungit, bunalan ba?
0: Mau ba?
2: Oh,
1: ay, na,
2: pre.
1: Ay, may sikutan ang tuli, eh.
2: Ano,
1: may sikutan ang tuli, atong
0: sakaka. Anong di ba kakakuan, pare?
2: Ano, may sikutan?
1: Ano, may sikutan ang tuli, atong may sikutan doon, atong paniudto na to. Saan ang taon mo, eh?
0: Alam mo tayo paniudto, pre.
1: Na, tuon.
2: Baon, magunta na.
0: Baon naman.
1: Ay, speaking ng mga tuli-tuli, ayo. Inyo mo nabutaan ng mga tao, lipatuli.
2: Pre, tingnan akong taon mo, eh. Tupeng, pre, ano masuko?
0: Isa baga, pare.
1: Ako masuko.
0: Ura, wakay liko-liko.
1: Marala.
0: Ay, bagay, wakay tubig, pare. Mara, di kagaliko, pare.
2: Eh,
1: di-declare
2: ang water
1: restrict tulong kaadlaw. Huwag ko masuko. Ingo na, tuluan itong mga good manners and right conduct.
2: Ha? Grabe.
1: Ingo mga pila-pila ng tao. Pero yun sila patuloy na yung butay mo.
2: Grabe.
0: Pre, kasuko, pre.
2: Ayaw, kasuko, pre. May palayo ka, may pre.
0: Sa mga. Ano mga kuwan bangga? Ano masuko bangga? Dili ba?
1: Maho, tulog, tik-tik, no?
2: Grabe. Ayun, sorry. Galigo, gilita ka sa tira, pre.
1: Ah, ligo, eh. Ligo.
2: Ayun, pre. Ako, dala din, pre.
1: Unsa na?
2: Tiki-tiki. Tiki-tiki po sa din.
1: Oo, gino.
0: Basta tarong history.
1: Masa to, masa to?
0: Ako, tala na rin.
2: Tiki-tiki.
0: Parin, pasin sa
1: parin. Pasin,
0: pasin na parin.

0: puso.
1: Oh, tinona.
2: Merci.
1: Tinona, kung gingonin mo.
2: Sa ganito?
1: Ako, sa tiyan taga, pinaka, hindi yun ako gusto sa siya kalalaki, no? Kalanga, pisot.
2: Yeah, ayaw mo tanaw magkasuwa.
1: Kalanga, wapayatuli.
2: Ayaw mo tanaw magkasuwa.
1: Hindi ba, kailan mo amiga sa una, ayang bala niya po rin, erway tuli. Di ko na lang, oy!
2: Ay, gito na, mararaguan.
1: Marang ka na kao, ka-skin day nga huwag ipanitan.
2: So, butos-sabot ni mo, kung unang mga yap si mga pisot, hindi mo sugton.
1: Hindi ko sugton. Kanagin, pinaka-hate na ako yun. O saan na lang akong anak mo, taon na akong anak ka na.
2: Butos-sabot ni mo, Mercy. Ito lang, ibutang ha. O kumayo ako ha, o kumayo ako. Ba ito, ibutang, kutahay, tingali nga tinig, pisot ko, hindi ko ni mo sugton.
1: O saan?
2: Kutahay ba nga, kutahay, pisot ko, hindi ko ni mo sugton.
1: Kupisot ka. Kupisot ka, Tuping! Kintahan, kupisot ka! Dito ka, Sultan, ay!
2: Merci.

problema karon mga maring. Naglibog ko kung sa akong buhaton ani. Ipalayon baba na ko ni nga ko ang ibati ni Mercy. Kaysa mismo gikas yung baba na ingon nga kung pisot ko no ko di ko nung kunya sugton. Usa ko na lang ni mga maring nga kung mabalaan niya pisot ko. Karon mga maring, nagsige pa biglalin sa akong papa. Eh kanya ko papa di ay dugay pa din inatuli. Oh, papa po. Sige yun nga magpatuli ko, pero di ba gayon na ko ka nang, di na ko bet ang magpatuli. Eh, matod pa nila, anong usubon ko no ang binuhat? Anong ibo ko nung usubon ang binuhat sa Ginoo daw nga, isabat sa maran, hait ka ng labaha, may kuha na rin, kundi na Ginoo ko tao no, eh. Binuhat! Hindi ko kamang ko nung pasulti yun, biyon, sabay inyo ang assessment aning akong problema. Ipalayon ba na ko ni? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob, tuping.

0: Maybe.
1: Akang na rin.
2: Kamalo ka muna niya na kung doktor. Asa mo rin? Hindi pa ipit sa prosip. Hindi mo na maipit.
3: Ano rin na inyo?
0: Emo, emo.
3: Ha? Asa?
0: Asa yung gisay gatuli ni mo.
3: O Serena.
0: Natuli na ikaw ha.
3: Ay. Hala. Kailangan mo natuli o di ay?
2: Ano mo? Matura ni mo tiktik.
0: Tiktik o tahok?
2: Tahok di ay.
3: Ako ko ako, I'm proud to say na pakang ko.
0: We're both pakang.
3: Pakang ko dito ko sa sapa.
0: Natuloy sa kwa kay si Kapitan Angi.
3: Ako nga anak be, anak natuloy sa kwa kay ako ang uyuan si Chunani.
0: Mo ba? Imo ang uyuan?
3: Ano, uyuan anak ko.
0: So, gili kayo.
3: Rich Bayot din eh. Rich Uyot tayo kay Doktor.
0: Kailangan sa dako sa siyudad god.
2: Anak si Hanilin.
3: Sagana na magka, sagana
2: si Hanilin. Pakang, di ba lang manutla?
3: Anak si Hanilin.
2: Di ba lang manutla pakang?
0: Ay, importante, oy, importante, importante nga na tools gyud halaga. Kansa ang gakuan diha. Pero nakita nga ani nga lisod pud ni

0: Eh, di pa ni mag-focus mabahay kayo. Muna mo na under-display oh, Pinas katuloy-on dyan.
1: Yes, anak si Kwanang Wilma. Wala
0: pa yung dumog ni mo, anak.
1: Anak si Wilma siya. Di pindi man lang siguro na, oy, kung magkasinabot sila, pero wakuan nindo to, itulit po doon, oy.
0: Wala pa yung dumog, anak ni mong asawa ka niya, o babae ka, nakauyab ka, pisot.
2: Maog yun.
0: Ika nila, ika pang hambo.
1: Pero marin, narabay, ako narab, narabay country nga, wala po yan na, marin.
0: Bitaw na, dagko maging tao.
1: Dagko tao.
0: Pero mura yung
1: game. Mura kakaog saging, ganay panit.
0: Oo, oh, unsang saging po.
1: Aga kabendis.
0: Kabendis.
2: Kabendis sa taas kadakon sa lalaki. Kaya ko nga nga lang.
1: Mas lowod siya marin, o sabah.
2: Ha?
0: Pero,
1: sabah niya, senyorita pa.
0: Ato ang mga viewers, nga mga babae, ato ang pangutan on ron.
2: Okay na.
0: Para sa ilang, okay na sila wala matuli ang laki.
1: Sige daw, comment.
0: Well, mawakin, be. Naman dyan ka niya, gawatan. Oh, man dyan ka niya, be. Okay na si mga
1: pisot. Napon si Hanelin. Sige na, be. Sige na, sige na, be.
0: Tapos diri ang si Jack Jill, unsa man sila mga si Yan Yan, ha?
1: Si Rizzi, ha?
0: Hindi pa si Yan Yan, mas lami doon ang pisot. Ah!
1: Ba, mas lami ang pisot.
0: Si Yan Yan gaingon, ana, ha? Si Yan Yan gaingon, ana.
1: Ay, dik-dik ang pisot.
0: Di kay, according sa mga doktor, maka-infection daw ng... maka-infection sa babae.
1: Ay, maka-infection na,
0: ba?
1: Doktor na na siya nilin?
0: Pero matod ba sa mga doktor daw?
1: Ah, matod na po.
0: Oh, so di ka na si Annalyn o ka na ang sape?
1: Ah, di siya ka na ang doktor pa man.
0: Oo, oh, ipakuan yung lagi.
1: At siya mag-iim mo ha, de Annalyn?
0: Hmm. Oh, napaya. Dili ko old pisod. Uy, kahugaw.
1: Oh, ano? Ah!
2: Baka sa singan si?
0: Serisi mo.
2: Ala!
0: Kasabay na alili abe si comment abe mga bae ato pa pangatan on si Kenneth ali kung
1: ano ba yung mga Kenneth ano ay ito bang naging si Wilma
2: asayo niya
1: wala na dito kay pag-asama rin
0: di ko ganaan alang white tuli
1: ayaw lang maring
0: okay na good ng pisot kay Mutakla yun ba si Josephine Vicente Edquilia ba? Kuya, pwede mga komento ni mga babae, eh.
1: Kaya sa din si
0: Josephine. Ah, durang iba, kasapay na adi, kagatan auron, may comment mo di abi. Kaya sa? Ay, inyuharong panahon, mga babae.
2: Sige, comment mo di ha.
1: Sa doktor ko, mga bayot, no? Sa doktor,
2: eh. Kasi kaya rin, tuloy na sa doktor, mga ayotars.
0: Oo ba?
1: Mauli ay?
0: Hugasan di, maayo o gamuriatik para wala ma-infect.
1: Ano ba ka na ikaw, master? Ay, kini ditubag. Ditubag ang bayot.
2: Kesa.
0: Masaingon niya.
1: Naubos, basa.
0: Masaingon niya, go.
1: Sa tubi lang ako, master, ha? Dala ko galon.
0: Ba? Eh, hindi na pa nangyayahan.
1: Nakadungog ka, katulog ka ganyan, ha? Nanong
2: ka, ay.
0: O bahin sabah.
2: Buhay ka. Pagsabot pa rin mong alagabri.
0: Naay nasod nga walay gyud tuli mga laki. Anay nasod nga walay gituloy mga laki. Pero mga limpyado man sila o nga Pinoy man gyud ambot na.
1: Napay pangutana si Fernando Montero.
0: Ano niya?
1: Natuli kahana si Superman?
0: Asi si aba. Di ba lagi Superman?
1: Ay, wala masimot.
0: Pili man lagi niya si Kuan.
1: Dakan sa pili man pero wala sinta.
0: Mao ba si Superman?
1: Si Superman, ano man na?
0: Katulad sa bagay sa niho, grabe kaayo eh. Ni lip hook sa niho. Ay, isagang na po diya.
2: Naay nasod daw, naay nasod. O nasod, lay na lang nasod. Lay na lang, grabe kini si Lilin.
0: Kani pinakalas si daw be. Kana minsan si pinakalas be, naari ha.
2: Asa man na
1: mas limpyado lagi daw ang Pinoy. Kay inabrihan, ang sa lain nasod, sirado pa.
2: Pagkata na to si Lilin, kung ganaan ba siya na?
0: Sige daw, pumunta
2: si Lilin. Okay. All recommended.
1: Naapon ni Kang Racy, oh. Magbudbud ng tik-tik. Mabudbud pa rin ng tik-tik.
2: O sabi ni Chura, na, wapang kakakita. Aba, nagkakakita na, Lin? Pwes.
0: Tagaan ikong link.
2: Tagaan ikong link.
1: No.
0: Oye, mante, ikong oras mga maring. Oye, tambagin niya na sa pinahawd. Aron nga, mabay-bay na tago.
2: Well, kiring, tuping, saan man na doon? Nga, di ba yung patuloy doon? So, problema na rin mo. Ay, nabing problema. Kaya naka pa kayo may problema ron, no? So, kanya-kanya mo tagkinabuhi. Sulbara na. Kaya sulbaro na mo na yung problema. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
0: Pero kikinaan ng mga bayo, oh, dahan kay comment sila. Kikinaan sila.
1: Si Ate Ismaila, akong pupil nga hinunggo gano'n, iyan tatay, wait tuloy, namit man.
0: Babilihon. Babilihon ay nabisan pisa.
2: Namit man, till nanay.
0: Murang tinay sa manok, babalihon. Tarong mo na.
2: Alam ba si Lilin, o sa'yo, difference. Ang difference siya rin ni Alin kay Kuan. Wapang po ko katry.
0: Ang dapat ikong oras ay.
1: Sa sarun na po na
2: sa'yo. Sa sarun na po na
0: po. Antal ugma po hon. Kita magkaoba ni ating
2: tulaman.
0: Pagana. Pinatanto naman noon.
1: Mga ko ikaw.
0: Nag-hiking salamat.
1: Thank you for watching.

0: Rado. XFM Time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: FM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
2: Ang mga pauling headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Office of the Vice President tumiling ng 785 million pesos budget para sa 2027.
3: Headlines. Abogadong walang alam, remark ni Attorney Tolosa kay hostile witness Attorney Michael Poa ipinabura sa impeachment record.
2: National School Safety Drill ng Department of Education isasagawa bukas.
3: Libreng toll sa Pulilan, San Fernando at vice versa ipatutupad dahil sa matinding trapiko sa NLEX.
2: Department of Agriculture humihiling ng 198.45 billion pesos budget para sa 2027.
3: Department of Budget and Management naglaan ang 29.5 billion 2027 budget sa COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local election.
2: Balitang regional, mga katropa, Kingdom of Jesus sa Davao City or KOJC Kingdom sa Davao City, opisyal ng binuksan. Mga dumalo, hinigitan ang 75,000 na seating capacity ng arena.
3: Sa balitang international, Thailand, babawasan ng 30 days ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 o 60 na bansa.
2: Showbiz, Vice Ganda, pinuri sa pag-host ng Eurovision Asia Philippines.
3: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas coach Team Cone umaasang makakasama si Justin Brownlee sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, atos na ng Setyembre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sumasang nyo rin from all XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Pao.
1: XFM News Nationwide.
2: Diretso tayo sa detalye, humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OVP ngayong taon. Ayon po sa OVP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay ilalaan sa mga priority programs. Kabilang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
1: XFM News Nationwide.
3: ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd USEC Michael Poa kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
4: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights, and one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
3: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idireklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatanda na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
1: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd USEC Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa. At sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
5: Liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose. To prove a point of fact or law. No? So there's nothing objectionable about that.
2: See House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: XFM News Nationwide.
3: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
1: XFM News Nationwide.
2: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang tugon sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangan bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2 at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan rin ang DOTR at ang Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
1: XFM News Nationwide.
3: DOTR, TRB, natasan ang NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad na mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Tabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsiskip ng trafiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaog Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Manny Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga tropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa Maylianera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkatahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ang apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Paglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
1: XFM News Nationwide.
3: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm-to-market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Gayun naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gayun po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
7: Nagugulo talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply. ng tigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po, hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons, baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
2: Dagdag pa ni Montemayor, maaaring magdulot ng problema sa mga magsasaka. Ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
1: XFM News Nationwide.
3: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jinggo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denrel Cesar Sanchez Fortuna.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa Preparatory National and Local Elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsa ng August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidenteng nilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po'y napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz,

0: Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-abuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon na mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga pulis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbisigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
2: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidente makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima na aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima. Nalatnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edinikla rin dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadanan, Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
3: Ito naman po ay biktima ng pangmarero sa Jensang na kilala na motibo sa krimen sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensang.
4: Patuloy ang investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puroco Dagre, Barangay Conel, General Cebu City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig ang putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumesponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang illegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullet sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Bulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliin alagaan ng katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugat. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala naman ng preno ang isang pampasayarong high-ace van sa Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Sambungan ng Sura, dakong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nagkalap ng XFM Pagadian Research Department galing sa Ipil, Sambungan, Sibugay ang van na minamaniho ni Trigi Tarok nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Josimel Prigo. Sa tindi ng impacta, Tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si Trigi Tarog at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pa

0: pasahero na si Marites Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Josimel Prigo at ang kanyang anggaksa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinao, Zamboanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at siyanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagarian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, official lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa Balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23 hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaan ng mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spotted din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-41 anibersaryo ng Feast of the Passover, kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
3: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
2: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantayan ng pag-asa sa loob ng Pilipinas. OPAR.
5: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
1: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR, si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
5: Binabantayan din ang pag-asang sang low pressure area na nasa labas ng OPAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
1: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
5: Sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6:08 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa pre-stay ng turista mula sa mga 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layo nito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
4: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting stint sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din na ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diina ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. ng showbiz. Ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
4: Balitang sports.
1: Satid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa, umaasa si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Barrientos, Robert Bullock, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan. Habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
5: Happy birthday, Ma'am Driflin. Happy birthday, Ma'am
1: Driflin. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
4: Happy XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: dumating pa yato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Shandong Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Shandong Vitamin C.
1: Shandong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhaw.
4: The Secret of Health.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated.

0: Ito po yung lingkod, ako Michelle Hinos. Makakasama naman niyo pong muli dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin po makakapanayam ang dalawa sa ating pong mga alternative medicine doctor at ating pong mga bantay kalusugan, Doc Alge Bacla at Doc Ronald Paler. Magandang araw, mga partner.
1: Isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, welcome back, Doc L.
0: Thank you.
1: It's been a long time. And of course, ngayong hapon po na ito ay ating panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na po with regards sa Women's Hormonal Health Part 3. At ano ba yung mga gulay na kung saan ay nagpapahina din kapag hindi natin nagamit ng maayos, ay nagpapahina po ng hormonal function at thyroid function ng mga kababaihan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Dr. Algy po ito at sana marami tayong mapulot na bagay na kapakipakinabang sa ating pagpapalusog.
0: Sama po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Mayroon po mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede yung isend dyan sa ating pong numero 0969-609-605-45. And of course, tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. At ganoon rin sa iba pang mga radio stations na naka-hook up po dito sa ating pong talakayan. Ha? And of course, tayo rin po ay live ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. Oh, i-search po, i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, eh, meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? O, para po maka-participate sa ating pong handog na regalo sa inyo, eh simple lang ang inyo pong gagawin, ha? I-share ang ating pong live streaming at i-comment po niyo dyan yung mga good experiences. At meron tayong konting changes, mga partner, ha? O, para dun sa mga gusto sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, eh mag-selfie kayo kasama yung ating pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto dyan na lagi niyong iniinom, maka turbo yan, ay pwede rin. O kung ano-ano yung mga produkto, ha, na inyo po nasusubukan at ginagamit sa ngayon, ay mag-selfie po kayo. Meron nagtanong dito, mga partner, kung paano daw mag-upload ng picture. Mm-hmm. Eh madali lang yan, mag-selfie muna kayo. And then, dun sa comment section, meron naman doon image na pwede niyo ma-send. Oo. Mm-hmm. So, isend niyo po doon, mga kababayan, ha, ang inyo pong selfie together with our products. At mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. I-announce natin yan mamaya, okay? At sa mga kababayan natin na gusto sumubok ng ating pong mga produkto o yung hindi pa naka-testing ng mga produkto natin, pwede pong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at sa ating branches ng Southstar Drug, pwede rin ma-avail yan. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi, ha, ang Tatak Yes to Health, para po makasigurado na inyo pong bibilihin ay legit, mga kaibigan. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo po sa mga kababayan nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta na po kayo, meron po tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga clinics nationwide. At kayo po ay kikater ng ating pong na mga naturopathic practitioner at upang ma-address po ang inyong mga karamdaman. And of course, meron po tayong iba't ibang uri ng mga naturopathic modalities na kung saan pwede po nating modify na fit doon sa inyong mga kailangan upang kayo po ay mabilis na matulungan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, bi-zapper therapy, at terahertz therapy. And also, dito po sa Santa Rosa and Quezon City branch, meron po tayong hiluktok. Kasama po, ayan po ay modalities naman na binibigay ni Doc Wendell dyan po sa dalawang branches po na iyan.
0: Iyan, ha. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumukan ang mga services na i-offer ng Yes to Health, bisitahan nyo po, puntahan sa Jain ang ating po mga Yes to Health Wellness Center.

0: mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang continuation ng mga problema o mga karamdaman na naranasan ng ating pong mga kababaihan. At sa episode nga na ito, pag-usapan natin yung women's hormonal health na may kinalaman dito ang isang maliit na organs or isang maliit na gland sa pangangatawan po natin. Well, mga kababaihan at mga kalalakihan ay mayroong ganitong gland. Pero mayroong malaking kinalaman sa overall health ng mga kababaihan, itong glandula na ito. Tinatawag po ito na master regulator sa ating pong pangangatawan na yun yung nag-regulate ng metabolism and energy production ng katawan ng isang tao, mapalalaki man o babae. Itong tinatawag po na thyroid gland. Ito ay napakaliit lang mga partner, ano? O paano siya? 4 to 6 cm per lobe ang ating pong thyroid gland, ano? At parang siyang butterfly shape sa ating pong lalamunan, ano? Ito ay nagsisilbing pinag-amumulan or nag-produce ng energy level sa katawan natin. Malaki ang responsible niyan sa timbang natin. Yung timok ng ating pong puso, nag-regulate yan ang temperature ng ating pong pangangatawan. Yung kung paano nagiging maganda yung digestion ng ating pong mga kinakain, especially sa mga mood, lalo sa mga kababaihan, since pinag-usapan natin ay health ng mga kababaihan, malaki ang ginagampanan ng thyroid gland sa mga mood ng kababaihan, as well as sa kanila pong menstrual cycle. ha. Ganun rin sa kanila pong reproductive health, ay malaki ang ginagampanan na role na ito pong thyroid po na ito, ha. Kaya kung napapansin nyo sa mga kabihan dyan, nabigla na lang kayong tumataba, or sa kabilang ano naman, sa kabilang banda, yung biglang pagpayat din, ano. Eh, tapos may kasama pa yan na pakiramdam na laging pagod. Kahit di naman na sobrang trabaho, so yun yung pong trabaho, eh pakiramdam nyo parang ubos na ubos kayo sa buong maghapon, ano. Tapos yung pakiramdam mo, either lamigin ka or mainitin yung iyo pong pakiramdam na may kasabay pa, kinakabahan, tapos mabilis yung tibok ng puso at may kasama ng paglalagas ng buhok. Yung unusual ba, mga partner, na hairful, na bawat ligo pagka hagod mo ng buhok mo na ganun, eh ang daming nalalagas na buhok po ninyo. Tapos nagbabago na yung menstrual cycle mo. Tapos yun nga, parang halos wala kang na-generate na energy, kahit naman sapat yung tulog po ninyo, sapat naman yung kain, pero yung pakiramdam nyo parang kulang na kulang sa energy. Eh huwag nyo pong isipin na yan na ibasta-basta lang na stress or simpleng stress or pagod na inyo pong pangangatuan, kasi yan ay maaring senyalis na ng pagkakaroon po ng thyroid problem. Bakit nga ba mas mahalagang pag-usapan natin itong ganitong problema in terms sa kalusugan ng mga kababaihan? Alam po, dahil ang thyroid gland or yung thyroid hormones sa pinuproduce ng thyroid gland ay malaki ang connection sa female hormones, ha, na mga kaubihan. Ang pagbabago po ng thyroid functions ay maaaring makaapekto, ha, sa menstrual cycle, fertility, pregnancy, yung mood at weight management ng mga kaubihan. Kaya nga mga partner, merong mga babae na kung saan nahihirapan silang mag-lose ng weight even though halos hindi na kumakain, ha. Meron namang iba na parang kain ng kain, eh hindi naman nagigain ng weight, ano? So vice versa yun, na problema sa kanila. So pag-uusapan natin yan, itong mga problema na ito, ano? Yung mga katanungan patungkol sa ano ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng thyroid problem ang isang babae. Paano natin malalaman kung nakakaranas na kayo, nakakaramdam na kayo ng simpleng pagod lang o problema na sa inyo pong thyroid gland? At ano yung role ng iodine? Yung lagi natin papakinggan, ha? Pagka merong ano, thyroid problem, lagi natin papakinggan, iodine, ano? Kasama na rin dyan yung selenium, zinc, protein, at iba pang mga nutrients sa paggawa ng thyroid hormones. At higit sa lahat, mga partner, ano ang mga natural ways or healthy lifestyle practices na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy thyroid functions?
3: Yan po, mga katropa at mga ka-wellness, bago po tayo mapatuloy dun sa discussion, and according sa American Thyroid Association, 12.5 o nasa isa sa walong mga babae ang nagkakaroon ng thyroid problem. At 5 to 8 times more likely na nagde-develop ng thyroid problem ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At habang tumatanda, at the age of 60, mas mataas yung problema na nagkakaroon. 20% more sa mga babae nagkakaedad ay nagkakaroon ng thyroid problem. Mm-hmm. At ang pinaka-common doon is yung tinatawag natin na hypothyroidism.
0: Nako. Yan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ang pinakamalaking tanong, Doc Algy, ano ba yung pwedeng makita na mga symptoms or mga sinyales na nagkakaroon na ng problema ang thyroid gland ng isang kababaihan?
5: Ayan, ang hypothyroidism, isa ito sa most common noon. Parang mas marami ng hypothyroid. Ano? Ayan, ito pong kondisyon na ito, mga ka-wellness, ibig sabihin, pag hypothyroidism, eh hindi sapat yung thyroid hormone na pinuproduce na ating thyroid gland.
0: Kumbaga underactive yung thyroid.
5: Yeah, underactive thyroid yan. At ang common signs or symptoms na nakikita sa isang taong nagkakaroon ng pagbagsak ng thyroid hormone, eh yung kadalasan sila ay pagod. O yung extreme tiredness na tinatawag, low energy, at hindi nag-i-improve kahit magpahinga.
3: Pagod pa rin.
5: Ano?
3: Pagkagising, pagod pa rin.
5: Yung pagbabago sa timbang, na hindi ka naman kumakain ng marami, pero ikaw tumataba. Kasi maligtad yan, sa hyper, pumapayat ka. Sa hypothyroid, tumataba ka. Yun yung nagiging ano eh. And also, ang hirap magpapayat kapag meron kang hypothyroidism. Tapos, yung mga may hypothyroidism, lamigin. Sa mga hyperthyroid naman, kamaliktaran, mainitin.
0: Eh, sabi nila, Dok, di ba pag mas maraming taba, eh mas maraming nag-a-absorb ng heat?
5: ano kasi, iba kasi yung taba, iba rin yung hormone.
0: Yan.
5: Oo, kasi yung hormone, regulator ito eh. So yung thyroid hormone, it regulates temperature.
0: Mm-hmm.
5: Okay, kung medyo kulang ka sa thyroid hormone, mababawasan yung regulator mo.
0: Yan,
5: okay. Kaya nararamdaman nila, eh, they are always sensitive sa mga malalamig. Lamigin, ano? Saka may commonly issue sila sa digestion kapag bumabagsak yung thyroid hormone production. And also yung kanilang balat, nagbabago din yung buhok, nagiging dry, nagiging rough yung skin, nagiging manipis yung buhok. At kadalasan ay may hair loss. So, ito ay progressive na, ano, na condition. Pag hindi mo na-control, pwedeng tumama na rin sa musculoskeletal system natin. Ibig sabihin ng musculoskeletal, yung muscle and bone na pwede ka magkaroon ng pain. Weakness, yan. Commonly, nag-stiff joints ka. Sa mood and memory, affected din. Kasi mas mababa yung thyroid hormone, mas mataas yung depression, yung mood, very low, brain fog, and yung iba, parang nagkakaroon silang problema sa concentration. Hindi sila makafocus, ano? And also, kapag meron kang hypothyroid function, pwedeng yung menstruation mo at reproductive system nagkakaroon ng changes. Nagkakaroon ng mas heavy at irregular menstruation period at challenge sa fertility. Kaya nga, actually, kapag ikaw ay may PCOS, associated din yan doon sa hypothyroid. Kasi yung mga PCOS, tumataba sila. Maraming issues regarding that. Ano? Saka yung iba, parang nagkakaroon ng puffy face, parang nagiging ano,
3: mataba
5: yung mukha nila. Ano? At saka yung kanilang mga boses, nagiging parang hoarse. Ibig sabihin, parang husky.
3: Paus.
5: Ano? At yung heart rate nila, kung ang hyperthyroid ay merong tinatawag na tachycardia, o mabilis na tibok ng puso, commonly ang mga hypothyroid ay merong slower heart rate. Yeah, tinatawag na bradycardia. So yun yung mga common symptom na ma-associate natin sa pagbagal ng thyroid function.
0: So na kailangan, Dok, ma-obserbahan nila yung mga symptoms niya, mga sinyalis na yan.
5: Tama, oo.
0: Ang isa sa mga tanong, Dok, ano ba yung mga lifestyle factors na naka-aapekto dito sa thyroid gland na ito?
3: First thing na kapansin-pansin kapag may thyroid problem is yung iodine levels. Kapag sobrang baba ng iodine levels, that causes hypothyroidism. Pag excess intake naman, might trigger also dysfunction or overactive na tinatawag natin na thyroid problem or thyroid gland. Also, yung selenium intake. Kalimitan sa US, merong tinatawag na Brazil nuts. Ito ay pinakamagandang source ng tinatawag natin ng selenium sa katawan. But then, overconsumption would also cause problems sa thyroid gland. Especially also doon sa mga processed foods. High sugar foods, kasi ang high sugar palagi, gasgas palagi ang high sugar dito sa programa natin, simply because it is highly inflammatory and promote systemic inflammation, especially doon sa ating thyroid gland. At kapag ka-inflame ang thyroid gland, of course, lahat ng parte ng ating katawan, any organs that are inflamed would cause malfunction sa ating thyroid gland. And also yung mga goitrogens, yung mga goitrogens, yun yung mga pagkain na kung saan mataas sa goitrogens ng mga pagkain, katulad ng crucifix ferrous vegetables, and also excess consumption ng soya. Soy is good with regards sa protein consumption natin, and also some other vitamins and minerals. But over-consuming it, kalimitan doon sa mga mahilig uminom ng soy milk, kalimitan is kapag ka sobrang dami ang nakukonsume ninyo, that causes also na nagpapahina ng function ng ating tinatawag thyroid gland. Also doon sa mga nagsisigarilyo, smoking does also cause inflammation. Stress, when our body is stressed, this cause also inflammation. High cortisol level sa ating katawan could affect our thyroid gland function. And also kapag ka ang isang tao din ay hindi nag-e-exercise, sedentary life, and also kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, could affect yung tinatawag natin doon sa ating mga thyroid gland. And as we can see, most women who are working doon sa tinatawag natin na night shift or graveyard shift is kalimitan, sila ang nagkakaroon ng tinatawag nitong hypothyroidism and thyroid problems.
0: So, nabanggit mo kanina, Dr. Ron, ano, about goitrogenic foods. Kasi iba, yun nga, meron silang hindi masyadong malinaw na pagkakaintindi. About those kinds of foods, ano ba yung pwede, ano ba yung hindi pwede? So, itong mga goitrogenic foods, Dr. Algie, ano-ano po ba itong mga ito? Para mabigyan din ng hint yung mga ka-wellness natin on how they they can adapt doon sa mga pagkain na pwede at mm-hmm. hindi pwede sa kanila.
5: Ayan, yung mga goitrogen na pagkain, eh, ibig sabihin nun, meron siyang compound mm-hmm. o mga chemicals na humahad lang mm-hmm. sa
3: absorption.
5: Effective absorption ng mm-hmm. iodine.
0: Mm-hmm.
5: Yeah, ibig sabihin na kailangan ng thyroid natin to create more thyroid hormone is iodine.
3: Iodine.
5: Is a major.
3: Mm-hmm.
5: Kaya lang yung mga goitrogens, eh, hinaharangan niya yun.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So kaya ganito, yung mga cruciferous vegetable, especially yung broccoli, cabbage, mm-hmm. kale, may goitrogen yan.
0: Mm-hmm.
5: Okay? Kapag kinakain mo ng hilaw.
3: Hilaw.
5: Oh. Yun, yun ang linawin natin. Mm-hmm. Pero pag niluto mo siya,
0: mm-hmm.
5: nawawala yung mataas na percentage ng goitrogen.
0: Mm-hmm.
5: So hindi na siya makaka-apekto. Kaya kung ikaw ay may hypothyroid, lutuin mo yung yung broccoli, cabbage.
0: Mm-hmm.
5: Oh, pero kung ikaw ay may hyperthyroid, salad naman ang maganda.
0: Mm-hmm.
5: So tandaan niyo po 'yan, ha.
0: Mm-hmm.
5: Yung mga Brussels sprouts, cauliflower, bok choy, yan. Nare-reduce niyo, goitrogen din yan. Ano?
0: Mm-hmm.
5: And also, soy product, yung binanggit na kanina ng Doc Ron,
0: mm-hmm.
5: kapag sobra,
0: mm-hmm.
5: kaya nga tanong, how sobra is sobra. Okay? Meaning, pag masyado ka ng araw-araw, tapos sobrang dami ng tinitake
0: yes.
5: mo, mm-hmm. kung meron kang thyroid function problem, pero mm-hmm. kung wala kang thyroid function problem,
3: walang
5: no problem.
3: Yeah.
5: Alo, na-diagnose ka. Na meron kang hypothyroid,
0: mm-hmm.
5: Iwas-iwas sa pag-inom ng marami.
0: Oh.
5: Ayan. Alam, marami. Even yung medications natin, even nga yung kasaba,
0: mm-hmm.
5: yung kabuting kahoy.
3: Yeah.
5: Nakakaano yun, may goitrogens yun. Kaya lang, pag niluluto din, okay, hindi ba bawasan?
0: Mm-hmm.
5: Wala naman yata kumakain hilaw na kabuting kahoy. Ayan. So, ganun yung mga kaibigan, ha. So, ibig sabihin, pag may goitrogen ng isang pagkain,
0: mm-hmm.
5: ang meaning nun, binablock niya yung absorption ng iodine. So,
0: yeah.
5: hindi siya pwede sa mga may hypothyroidism kasi lalong babagsak yung iodine na pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm. So, yung mga pagkain, Dok, kumbaga adjustable din naman
5: mm-hmm.
0: Para sa mga ka-wellness natin on how you will intake it, yung mga procedure
5: mm-hmm.
0: na pwede para sa inyo. Para kahit pa paano, kasi iba-iba, ang source lang ng protein nila is soy.
5: Mm-hmm.
0: Tapos yung mga gulay naman, nabanggit kanina, ng mga cruciferous vegetables is kumbaga common part din ng ating dishes.
5: Mm-hmm.
0: So meron na mga paraan.
5: Mm-hmm.
0: Ma-intake pa rin natin siya in a minimal amount
5: yes.
0: na hindi makaka-apekto
5: yes.
0: sa atin pong thyroid functions, mga kaibigan. Okay? Magpapatuloy po natin, mga ka-wellness, itong ating topic about thyroid problems. Ha? At bago tayo mag-break, sa mga ka-wellness natin, ha, na gusto pong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ayan. Ulitin natin ang ating mechanics. I-share lang po ang ating Facebook live stream at i-comment po ninyo dyan ang iyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health, ha? Ilagay nyo dyan. At mas mahina, mga ka-wellness, kung meron kayong selfie, ha? Together with our products, kung ano may mga products na inyong pong ini-intake, ayan, i-post ninyo dyan, i-comment po ninyo sa atin pong live, mga ka-wellness. At mamaya, i-anunsyo po natin ang mga maswerteng mag-uwi at mabahagian natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret, The Secret of Health.
8: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa BCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.
9: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa. So yung mga tanong, huwag po kayo mag-text lang sa ating pong numero. Ano pong text line? 0969-609-6545. Mga partner, Dok Ron, balikan natin yung ating tinatalakay about thyroid problem.
5: Mm-hmm.
0: Kanina nabanggit natin yung iodine
5: mm-hmm.
0: na isang mineral sa kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano ba, Dok, yung mga sources ng iodine-rich foods. Ito ba ay makakatulong sa atin pong pagpapahealthy ng atin pong thyroid? At saan natin sila mayaman na makukuha?
3: Yan, iodine-rich foods, pinaka-top dyan is yung mga seaweeds.
0: Mm-hmm.
3: Pagka dun sa mga mahilig sa seaweeds, mm-hmm, ito ang isa sa may pinakamataas na natural source, mm-hmm, ng iodine. Katulad ng kelp, nori, kombu, wakame, yan ay maraming amounts ng tinatawag natin seaweeds.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa Pilipinas, kasi itong mga ano seaweeds na ito, isa cold area, cold, mm-hmm, seas ito. Sa Pilipinas naman, ang pinakamagandang source is yung lato,
0: yeah,
3: at saka yung guso.
5: Guso, ang favorito natin yan.
3: Masarap masyado yan. Mm-hmm. Kaya mapapansin po ninyo, yung salt-like taste,
0: mm-hmm,
3: doon sa kapag kakain kayo ng lato, isaw-saw ninyo, tapos medyo maalat-alat na yan,
0: mm-hmm,
3: that is yung tinatawag natin na iodine.
0: Yeah.
3: Kaya doon sa mga may hypothyroidism, mm-hmm, eating, kung kaya nyo naman bumili, meron naman sa online ng netong mga kelp,
0: mm-hmm,
3: meron na itong dried. Pero sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nasa kuya ako, nangunguha lang kami doon sa doon sa
0: fresh
3: may bayan.
0: Fresh na fresh pa.
3: Fresh na fresh. Oh. And also, kailangan din na doon sa mga malinis na tubig, mm-hmm, ha, kapag kukuha po kayo ng lato at saka ng guso. Sa isda naman, itong cod, no, meron siyang 3 ounce, mm-hmm, sa about 146 micrograms. Yung iodized salt also is nagbibigay ng tinatawag na iodine na, mm-hmm, supply, and later on is sasagutin naman natin yung mga about sa iodized salt, mm-hmm, later on. Dairy products also has traces eggs. O dun sa mga mahilig ng eggs, it has traces ng iodine,
0: mm-hmm,
3: and oysters.
0: Yeah.
3: Problema nga lang sa oysters kapag kumakain kayo is yung mga waste. Kasi, mm-hmm, ang oyster is naturally mga bottom feeders yan.
0: Mm-hmm.
3: Yan ay mga yung tinatawag natin tagalinis. Kaya, mm-hmm, mapapansin ninyo.
5: Water purifier.
3: Water purifier, mm-hmm, mapapansin ninyo. Ilagay niyo yan sa aquarium, tapos, mm-hmm, yung lalagay kayo ng yung lubog na tubig, mm-hmm, yung malabo na tubig. Maya-maya, nawawala yung labo ng tubig.
5: Mm-hmm.
3: At alam nyo, ang nagpo-purify yun, ang oyster.
0: Mm-hmm.
3: Masarap na masarap pa naman yung iba, pero kung iintindihin po ninyo, yan po ay tagalinis. Of course, mm-hmm, yung mga dumi na kinakain nandun, kaya objectionable siya, especially sa tinatawag natin mercury contamination sa ating dagat sa buong mundo,
0: mm-hmm,
3: ngayon sa panahon na ito.
0: So, pick the better choice.
3: Yes.
0: Kung iodine ang pag-uusapan, mga, mm-hmm, kaibigan. At naman, Doc, Algie, nabanggit natin yung mga iodine. Meron namang mga synthetic iodine din, kung tawagin.
3: Mm-hmm.
0: Ano ba ito sila? Goods ba ito sa atin? O ito ba ay harmful sa ating pangangatawan, Doc Ron?
3: Well, pagka synthetic iodine, in small amounts, mm-hmm, is natotolerate siya, mm-hmm, ng ng katawan. Nga lang, ang problema sa sa synthetic iodine,
0: mm-hmm,
3: is ang bilis niyang i-absorb ng katawan. Kasi wala, parang siyang asukal na walang fiber.
0: Mm-hmm.
3: So, ang fiber, meron siyang malaking role sa absorption. So, if you take your iodine naturally, hindi, mm-hmm, siya nagbibigay ng surge.
0: Mm-hmm.
3: And if there's a surge of iodine, this might cause also yung hyperreaction doon ng thyroid gland also natin, and which also could cause inflammation din sa ating, mm-hmm, thyroid gland. Kaya having yung tinatawag na paggamit ng synthetic,
0: mm-hmm,
3: kaya nga limitahan natin as much, yeah, as possible. Nga lang, habang tumatagal, mas lalong dumadami kapag synthetic iodine or synthetic salt, mm-hmm, kasi ang ginagamit natin, yung taste bud natin, mm-hmm, nag-iiba.
0: Oo.
3: Mas lalong nagiging sharper and sharper yung needs mo, mm-hmm, in order to sustain yung taste mo. Masatisfy yung taste.
0: Mm-hmm.
3: And that is the problem. And ngayon, ang mga researcher is tinitingnan nila na ang paggamit ba nitong mga iodine salt has some link doon, mm-hmm, sa tinatawag natin na surge ng thyroid problems, mm-hmm, ngayon. Kaya yan po ang dapat natin, as much as possible, I would advise, I myself, mm-hmm, in my own experience, mas gusto kong gamitin yung, meron kasi siyang natural taste, napakasarap ng taste, kapag yung sea salt ang gagamitin mo,
0: mm-hmm,
3: kumpara doon sa iodized salt.
5: Ang problema, sa Pilipinas, meron tayong batas yung tinatawag na salt iodization,
3: mm-hmm,
5: law,
3: mm-hmm,
5: na they required all commercial salt lagyan ng synthetic
3: iodine.
5: The only country in the world, mm-hmm, ay ang Pilipinas na nasa law nila.
3: Naging nagbatas.
5: Mm-hmm.
3: Oh. Kaya yun yung isang bagay. But then, ngayon naman, is hindi naman na siguro gaano kasi meron na tayong makikita.
5: Hindi masyado na siguro na implement yun kasi maraming kumukontra.
3: Yes.
5: Pero batas yan.
3: Batas yan sa ating Kaya kasi merong kasing tinatawag natin noon na merong yung ano yung development ng brain ng mga kabataan sa Pilipinas.
5: Saka marami talaga hypothyroid cases noon, yung goiter.
3: Yung goiter. Marami. Yes.
5: Pero ngayon yung goiter medyo konti na lang.
3: Mm-hmm.
5: Pero ang mas marami ngayon hyperthyroid yung tinatawag na toxic goiter.
3: Toxic goiter. Oh. And yung ano nga yung sa sobrang inflammation sa katawan and also might link doon sa tinatawag natin na synthetic na iodine.
5: Mm-hmm.
3: Synthetic iodine. And also, isa din sa nakaka-apekto, not just synthetic iodine, but also yung fluoride.
5: Mm-hmm.
3: Yung fluoride. Alam naman natin saan nakukuha yung fluoride. Oh. That is a chemical that is used doon sa ating mga toothpaste. Mm-hmm. Marketed as to protect our tinatawag atong teeth from decay.
5: Mm-hmm.
3: But then later on, just lately, merong mga research na this could affect yung sa ating tinatawag toxicity and that cause that could affect our thyroid gland malfunction also.
0: Mm-hmm. So itong mga ano ito, mga partner ano, itong sources ng iodine. Kinakailangan na ano as much as possible natural tayo.
3: Yes.
0: Since yun nga yung ano natin. Mission or motto natin na go natural as possible, mas mainam pa rin talaga. Kasi kumbaga yung katawan mo, it can regulate kung ano yung need ng ating pangangatawan. Kumbaga hindi siya sobra, sakto lang din yung kanyang pag-alalay ano, sa deficiency ng mga minerals na yun sa ating pangangatawan. How about yung ibang minerals sa Doc Algie?
3: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga beneficial ng mga minerals sa katawan natin, aside from iodine? Ano yung mga mineral sources na pwede makatulong sa ating thyroid gland?
5: Yeah, aside from iodine, nandiyan yung selenium, zinc, saka tyrosine.
0: Mm-hmm.
5: Isang uri ng amino acid na sumasama sa iodine para makaform siya ng thyroid hormone.
0: Yeah.
5: So, yun yung mga essential minerals ano, na kinakailangan. And also, nutrients, including yung amino acid. Ano. So, yan po yung overall na kailangan ng katawan natin.
0: Yun. Maganda yun. I-combine, Doc, ano? As your mineral supplements sa inyo pong pangatawan. Kain tayo ng mga pagkain na mayaman sa ano, mga minerals po na ito, yung zinc.
3: Mm-hmm.
0: Buto ng pakwan, napakayaman dyan. And other seeds, ano?
3: Mm-hmm.
0: Mga buto-buto, napakayaman sa zinc. Ano? How about spirulina? Ito, napapag-usapan din ito. Mm-hmm. Lalo na, ito isa sa mga sangkap ng ating Santon Gold Herbal Capsule. Ano naman, Doc, Ron, ang benepisyo na maibabahagi nito sa ating pangangatawan in terms dun sa thyroid problem na pinag-usapan natin?
3: Meron kasing link yung tinatawag na thyroid toxicity at yung tinatawag natin na thyroid problem hypothyroidism. Now, spirulina, according sa study doon sa mga animal studies, could help mag-detoxify ng ating katawan doon sa fluoride toxicity.
0: Mm-hmm.
3: That's why taking Santon Plus Gold could greatly help kasi may mataas na spirulina and also could also doon sa mga radiation induced.
0: Mm-hmm.
3: 'Di ba kasi may pinapainom para makita yung ano yung imaging doon sa ano doon sa tinatawag natin sa pagbago mag ano bago mag X-ray. So yun ay merong iodine, synthetic iodine. And also ang spirulina could help detoxify. Kaya if the problem is yung fluoride, and mostly is fluoride, kasi sino ba naman tatlong yung ba, tatlong beses, apat na beses magtutubras sa isang araw, kaya mas maganda mag-switch kayo dun sa natural as possible, and of course, taking Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day, could greatly help detoxify doon sa fluoride toxicity ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Yan ah. So mga kababayan natin, meron naman talaga mga ano, meron talaga mga produkto na kung saan hindi kumaga need natin sa daily pang-araw-araw natin ano. So much better if meron tayong mga panglinis sa ating pangangatawan na matutulungan yung katawan natin na hindi mapuno ng deposito ng mga ganong heavy metals ano. Kumbaga nakakapaglinis tayo kahit papaano. Yun naman yung ano, natural rule ng katawan natin kung ano yung nakapasok na nakakasama eh dapat maipalabas natin yun sila. Ha? So yan, we hope mga ka-wellness na tayo po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng thyroid gland, especially sa mga kababaihan kasi madalas talaga mga partner na babae ang tinatamaan ng mga goiter, yung pagkakaroon ng mga nodules sa thyroid gland, ano? And of course, yung napag-usapan nga natin yung link nito sa iba pang mga hormonal problems associated sa hormones ng kababaihan, ha? So, pahalagahan natin, ingatan natin ating thyroid gland dahil malaking ginagampanan niya ng trabaho sa ating pangangatawan, especially sa mga kababaihan, okay? Sa mga kababayan din dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-65455. Mamaya po isasagutin natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Hell.
10: The Secret of Hell. Pagkape, dapat Zaffel Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Zaffel Plus Coffee Mix.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Zandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Sige inumin, pampalakas ng inyong sistema. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil. Garantisado.
18: Maaasahan.
19: Sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
19: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
18: Sanfo Plus
19: Herbal Oil.
18: In Beauty South.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong talakayan, dito sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pakilagyan po ng iyong po pangalan at address kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, ahedit po sa atin ang Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful ingredients. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yun sila mga ka-wellness, standardized extract at purong natural ha. Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng nutritional deficiencies, wala ka ng mga nutrisyon mula sa mga pagkain na inyo pong kinakain, ay magsuplemento po ng Santone Gold Herbal Capsule. Aminin po nito at least mga 1 capsule, 2 to 3 times a day mga ka-wellness ha. At yan po yung mabili na ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Ayos mga ka-wellness natin ha. Batiin ko lang Doc lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Naku, mukhang wala pa nakakakuha ha. Sa ating pong mechanics ha. Ulitin ko po ang mechanics natin ay i-share nyo yung ating live streaming. I-comment nyo dyan mga good experience ninyo patungkol sa ating produkto. Huwag nyo kalimutan yung selfie. Yan, pinaka-proof talaga yan. Mag-selfie po kayo kasama yung mga produkto natin, ha? Kung ano mga produkto ang inyo pong ini-enjoy ngayon, mga ka-wellness, mag-selfie po kayo at i-send niyo dyan. I-comment nyo dun sa comment section ng ating pong live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, ipipili po tayo ng mga maswerte, mababahagi natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Malusog na pakikinig at panonood ha sa ating mga viewers kay Sir Richard Garing Ferraren. Yan. Ganun kay Ma'am Inday Marie. Napakaganda at manager natin diyan sa ating FM stations kay Ma'am kay Sir Solomon Orbon. Ayan. Watching from Pasolo, Valenzuela City. Happy viewing po sa inyo dyan na Sir Solomon ha. Kaya Luz Daco de Vera, ganun din kaya Sir Gilbert Basho, nanonood din siya ngayon. Kay Sir Monte Alto, Joshua, ayan, magandang araw, magandang lalaki, Sir Joshua, ayan. At ganun din kay Ma'am Ophelia, ito, laging nakikinig at nanonood sa ating Facebook live stream.
1: Mm-hmm. Ay, ganito lang gawin natin kasi nahihirapan.
0: Sige daw.
1: Magano na lang kayo, mag-message kayo sa ating page.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag yung iba nahihirapan dito sa comment section, mag-message kayo, ipadala nyo yan sa message.
0: Uh-huh.
1: Ayan, yung inyong selfie.
2: Yung selfie ninyo sa message.
1: Selfie ninyo. Ayan,
2: message section.
1: At ating ititingnan yung pinakang magandang selfie.
0: Uh-huh. Screening pa pala natin yung mga selfie nyo dyan, ha?
2: Makikita naman natin yung mga kagupo at kagandahan ninyo.
1: Mm-hmm. I-message nyo na lang, yung inyong produktong ginagamit ng Yes to Health, i-message sa page natin.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, para ma-regaluhan po kayo.
0: Yeah.
1: Ayan, at ito mga, anong nyo ito, mga selfie nyo na ito, doon natin pipiliin,
0: Mm-hmm.
1: At ang mangyayari nito, every other day.
0: Uh-huh.
1: Alam mo, ngayon, nag-selfie kayo, pinadala nyo, makikita namin tomorrow yan, ibibigay namin yung maswerteng mariregaluhan kinabukasan.
0: Uh-huh.
1: Mas ipagla kayo mag-send na ninyo. Ayan.
0: Mga selfies na yun.
2: More chances of winning. No?
1: Yeah. More entries. Para marigaluhan kayo.
0: Okay.
2: Also, abatin ko din sa, hindi mo siguro nakita dyan.
0: Sige,
2: Ma'am Emmy Plaza from watching from Teresa Rizal. Mm-hmm. And Sir Raymond Natividad, bakit daw palaging out of stock ang Gold Herbal Tea? Isa lang ang dahilan yan, maraming bumibili.
0: Oh, oh.
2: Kung gusto nyo maka-avail, punta na lang kayo dun sa
1: Shopee.
2: Shopee po natin, palaging available po yan.
0: Uh-huh.
2: And also kay Kerr Rufino, Michael Kerr Rufino.
1: Yan, sabi ni Michael Carofino, paano maiwasan ang goiter?
0: Mm-hmm.
1: Balance pa rin ang sa diet natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi actually, karamihan ng mga hormonal imbalances is because of stress,
0: mm-hmm.
1: because of some chemicals, because of excess sa ating mga kinakain, hindi dapat sobra.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, pag nagkaroon kayo ng thyroid problem, depende kung ano yung thyroid problem nyo. Hyper, hypo, nodule, doon ibibigay yung pinaka the best way para maiwasan yun na matulungan kayong gumaling na mas mabilis.
0: Oh. Kasi dalawang klase doon ang ano yun, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Mm-hmm. Either yung hyperthyroidism or hypothyroidism. So magkaiba din yung approach nun. Mm-hmm. Depende sa causes niya.
1: Yes.
0: Okay, na kailangan makita at malaman kung ano ba yung nagdudulot ng paglaki ng inyong thyroid gland, mga kaibigan. Okay?
1: Mm-hmm. Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan na, huwag po may magtanong. Text lamang yun sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito. Dok, tanong ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ayan. So, kung pag-uusapan yung difference, ang type 1, ito yung tinatawag na juvenile type.
0: Mm-hmm.
1: Commonly, nagkakaroon yan pag bumagal o bumagsak yung function ng pancreas.
0: So,
1: na hindi na siya capable of releasing or creating insulin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Ibig sabihin, yung pancreas mo mismo may damage. Mm-hmm. Hindi siya makapag-release ng insulin. So, ang insulin, kailangan mo to be able na yung glucose ma-absorb ng cells natin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yung type 2 naman, mayroong ability yung pancreas mo to produce insulin.
0: Mm-hmm.
1: But the problem is, hindi sensitive yung cell receptor ng insulin. Kaya hindi po siya nagiging effective. Kaya ang tawag nga sa type 2 diabetes is insulin resistant
0: mm-hmm.
1: diabetes. Pinakamaraming bilang ng mga diabetic patients sa buong mundo,
2: type 2.
1: Mm-hmm. Tinatawag din itong adult onset diabetes kasi most commonly nade-develop to because of lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: So mga usually 30s up, pwede ka na magkaroon ng ganyan kung hindi ka maingat sa lifestyle mo. Pero yung mga type 1,
0: mm-hmm.
1: kahit pagkapanganak mo pa lang,
2: mm-hmm.
1: pwede ka magkaroon nun.
0: Mm-hmm.
1: Depende kung mahina yung ano mo, yung pancreas mo.
0: Or pagka meron kang autoimmune disorder.
1: Yeah, isa pa rin yan. Autoimmune disorder commonly sa mga type 1 diabetics.
2: Hindi na daw, isang meron akong narinig na isang speaker ng health. Sabi niya, pinalitan na daw ang adult onset diabetes. Kasi marami ng mga batang nagkaka-diabetes.
0: Hindi
2: na adult. Kaya tinawag ng type 2 diabetes. Tinawag type 1 at saka type 2 diabetes. Kasi dati, matatanda lang nagkaka-diabetes.
1: Ang tawag nila doon, diabetes mellitus.
0: Kasi pabata nagkakaroon ng ano ng diabetes. Masyado na naabuso yung pangatawa.
2: Yes, mahilig pa sa matatamis.
0: Ayan. Eto Dok, merong nagtanong dito in relation pa rin dun sa diabetes na problema. Dok, maaari po ba malaman kung 125 results sa FBS na sinasabing pre-diabetes ay kinakailang stop na sa pagkain o pag-inom ng matamis at pagkonsumo ng madaming kanin? Salamat po. Mama Presi po ito ng Orion.
1: Pag mga 125,
0: mataas-taas na yan.
1: Diabetes na talaga yan. So, hindi naman ibig sabihin na iwas ka sa pagkain ng matamis.
0: Totally stop na talaga.
1: Hindi. Ang kailangan nung balansehin yung pagkain mo. Kasi maraming cause ng pagtaas ng
0: not
1: sugar.
0: Not only sweets, Doc.
1: Hindi lang sweets. Ano? Commonly nga, yung sobra din yung fats na kinakain natin. Kasi, ang type 2 diabetes naman, is yan yung resulta sa hindi magandang trabaho ng atay, at hindi rin magandang metabolic function.
0: Mm-hmm.
1: It's actually
2: metabolic
1: marami. Metabolic problem. So, hindi lang sugar.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naman kailangan na i-stop mo talaga lahat ng matatamis kasi kailangan din natin ng sugar sa katawan.
0: Kailangan mo ng carbs.
1: Ang kailangan mo pag pre-diabetic ka,
0: balance.
1: Kailangan mo ng balance. So, paano mo babalansehin? Kung sa tingin mo, napaka-heavy ng work mo, madalas ka mag-exercise, then yung carbohydrates, hindi mo kailangan sobrang bawasan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, bawas ng carbohydrates.
0: Yeah,
1: kasi yun yung iba, yung tinatawag na calorie deficit.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, pag ang kailangan mo ay ganito kataas na level ng calorie, kasi may iba-iba yan eh. Usually sa lalaki mataas, lalo kung very, very active sila. Tapos ang kakainin mo, eh mas higher dun. Yung calorie dun sa sinusunog mo, yan ang problema sa diabetic. Pag pre-diabetic, hindi ka naman re-resetahan ng doktor niya na maintenance for sugar eh. Sabihin sa'yo, bawas ng timbang kung mataba ka or mabigat ka. Bawas ng sweets, bawas ng fats, at kinakailangan ay bawas stress. Dapat matutulog ka ng maayos, inom ka ng maraming tubig na sapat sa'yo, yun po yun.
0: Dagdag ng ehersisyo, dagdag ng tulog. Yun yung kadalasang ano eh, kadalasang hindi nababalance. Yes. Pagka ganito na problema. Not more on ano eh, not more on medication eh. More on lifestyle changes ang kinakailangan po niya.
1: Pwede. Kung FBS yung basis niya na 125, eh pre-diabetes ngayon. Pero kung ang ginawa mo,
2: random
1: 2 hours after meal, ay nasa normal range pa yun.
0: Bakron?
2: Yes, with regards sa ano, yung tinatawag natin na not more on medication, pwede na din kayong mag-supplements.
0: Yes.
2: Kasi yung Santon Plus Gold natin is may ano yan, charantin, peptide P, na tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And pagka, pwede na din sabayin yung premium D3.
0: Mm-hmm. No?
2: Kasi walang problema yun, kahit pre-diabetic, o may diabetes kayo, may hypertension, walang problema. Prevention is always better than cure.
0: Yan. Mahalaga kasi talaga na ano eh, sapat yung nutrition na nakukuha ng katawan po natin, yung macros mo dapat maayos, dapat balance yung macros. Yung mga micro mo dapat sakto din, sapat din sa iyong pangatawan, di rin sobra. Pero madalas talaga dokron eh, kulang ano, pagdating sa mga micro nutrients.
2: Tapos macronutrients,
0: sa macro, sobra.
2: Lalo na pagka-carbs, no. Sa carbs.
1: Eh, sa Pilipinas kasi, talagang malaki yung chances na sumobra.
0: Kasi carbs kasi tayo.
1: Staple diet natin talaga.
0: Kanin.
1: Just imagine, sa Pilipinas ka makakita na ang may kanin na gulang pansit.
2: Pansit spaghetti.
0: Carbs pa din eh.
2: Sopas.
1: Tapos panghimagas mo, cake. Di ba? Punong-puno tayo ng asukal sa katawan.
0: So, okay na kailangan ang balance. Ano? Not totally ha, kasi iba dok, ang ginagawa, totally, wala ng rice. Tapos, sobrang drop nila sa carbs nila. Kaya yung iba, nagka-crash.
2: Yes.
0: Oo, nagka-crash yung sugar. Yung iba na nahihimatay pa, di ba?
1: May mga gano'n na condition, depende sa doktor. May mga, for example, totally tatanggalin yung rice, pero hindi ibig sabihin,
2: walang replacement.
1: Mo yung carbohydrate mo, may replacement yan. Yung mga, most commonly, nandun sa mga complex carbohydrates. Katulad halimbawa ng mga
0: root crops.
1: Ganun yun, kasi hindi pa pwedeng wala tayong carbohydrates. Marami nang gumawa niyan eh, bumalik pa rin sa pagkain ng kanin. Ang kailangan natin balance.
0: Yung iba dok, ang ginagawa ano, mga prutas na lang ang ginagawang pagkain,
2: hindi din makasustain.
0: Ang prutas mataas din sa ano, 'di ba? Mataas din siya sa sugar. Lalo na kung yung juice mo, 'di ba? Na site mo nakaraan dok ron. Yung fresh orange juice.
2: Orange juice pa pala.
0: Taas pala ng ano noon, sugar noon.
1: Saka hindi walang isang pagkain at take note mga ka-wellness ha. There's no such thing as isang pagkain lang na pwede tayo mag-sustain. Siyempre, kung prutas lang, puro prutas lang, ang prutas, hindi naman lahat ng prutas may amino acids, may fat. So, mataas ang antioxidant niya. Pero, ang kailangan kasi natin, actually, iba-ibang nutrients na pinoprovide ng mga bawat iba't ibang pagkain.
0: Yeah.
1: So, huwag tayo maging extreme sa diet. Pag sinabing diabetic, yung iba, allergy sa tamis. Pero nagtataka sila, diabetic pa rin sila, ilang years na. Yun pala, ang hilig-hilig nila sa taba. So, anong relationship ng fat sa diabetes? Pag mataas ang fat mo at overwhelm yung liver mo, apektado pa rin yung metabolism
2: insulin
1: ng sugar
2: sensitivity.
1: Yes. Yan ang isang main reason why meron tinatawag na hyperinsulinemia. Kaya, huwag basta-basta pupunta sa isang uri ng diet, especially extreme, kung hindi po kayo magtatanong sa eksperto. Mahirap na.
0: Dapat talaga ano eh, sustainable yung diet and naaangkop dun sa condition kung saan ano, kung ano yung meron ka. Okay, eto, other inquiry, mga partner, ano, may nagpahabol ng katanungan. Doc, kasama kaya sa hormonal imbalance yung throat discomfort ko? Panaybahing po ako kasi, pero normal naman yung TSH ko last year. almost 16 na po ako, 60 years old. Nag-take na rin po ako ng 2 cups 3 times a day. Ano kaya yung product na ito na tinitake niya, no? Siguro sa atin din. Since nung narinig daw niya yung programa natin, dati one tub, once a day lang ang tinitake ko. Salamat po sa inyong programa.
1: Kung normal naman yung mga thyroid hormone, yung parameters ng thyroid mo, yung pagbahin-bahin, mas matimbang yung allergy.
2: Allergic
0: reaction.
2: Yung parang sinasakal.
1: Pwedeng allergy po yan. Kaya pa-check up kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung bahin kasi mostly, saan yun eh? Sa mga infection yan, yes, or allergic reaction.
2: Yes. Especially pag may mga pets sa loob ng bahay.
0: Kaya kailangan na mas maganda makapagpakonsulta. Para ma-check kung ano yung pinaka root ng inyong pong problema. Kasi yung sneezing, possible problem is yung allergic rhinitis. Yung iba naman, pagka meron ng allergy sa throat area, kasama na rin yun. Yung iba dok, pagka nakakaranas ng hyperacidity, ganun din, parang sinasakal din lagi yung kanilang throat area. So marami silang resemblance dun sa symptoms ng thyroid problem, kaya much better kung makapagpakonsulta kayo.
1: So bago tayo magpaalam, kasi alam ko wala na tayong oras, shoutout muna kay Sir Alexander Umaki Algabre. Nanonood daw sila sa ating programa. Kay Luz Potenciano Adike, kindly discuss about thyroid nodules, please.
0: We will try
1: to discuss.
0: Ayan.
1: And also, Angelo Fernandez. At
4: what we heard, I'll never know.
0: Look out! Maraming salamat sa patuloy po na pagsali sa atin. At pagsama sa atin dito sa ating pong mga talakayan patungkol sa pagbabahagi ng mga kalaban, sa pag-iingat ng ating pong kalusugan. Mga partner, baka may pahawag po kayo mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Yan po mga ka-wellness, ingatan po palagi ang ating kalusugan, healthy lifestyle, exercise, and of course, huwag kalimutan isama po sa inyong araw-araw na daily routine ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi makaiwas sa mga karamdaman. Malakas po ang ating katawan araw-araw.
1: And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng talakayang magbibigay ng simple ideas sa mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Dok. Algit po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Algit. Maraming salamat din, Dok. Ron, sa inyo pong mga infos na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ganda sa mga kabayatin na lagi nakantabay at sumusubaybay sa ating pong mga talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Thank you so much po, mga ka-wellness. Sa kanilang po ating butihin na CEO, Dok. Remilito Uy. Ito po yung Dok. Michelle Hinas. Nagasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ng Panginoon ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapagaling sa ating pong pangangatawan. Nagsang muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: cup of coffee na hapon na mang good babe. But siguro duwa nga to ang kape. Adunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang kape na powerhouse blend para i-fuel ang ato ang adlaw. Aduna kinitulo ka mga benepisyo mga babe. It fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity. And of course, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig marape ka!
3: Basta naman! Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, inanong kay Kuling.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giving on na nino. You like
1: crazy. Kasakit.
2: Dikit up na bang ka, di ba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw, mupahila ka nino. O mupakatawa.
5: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
1: Sa programang X-Invader.
2: Ayaw. Ayaw
1: na. X-Invader.

luxurious. Balik na ka ng tatood, babe, ha? At ang inyo ito ang programa X-Rated ni sa XFM, kauban si Babe Sabrina. Wish I could be the one.

you. Goodbye. Grabe. Pa-intro pa lang si Babe Sabrina. I love you na. Goodbye pag yan. Wait a mga babe, maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon sa mga babe na ito. Ganina pa nagpamnaw. Atong oras, alauna 45 na sa hapon mga babe. Kumusta man inyo hang kahaponon? Kumusta man ang mga babe na ito dihang nagluya karong mga panahuna? Dili magluya-luya ha, kay naan ako. Ali, diri kay, laygayan ta ka. Bitaw babe, asa makanaka-plaster ka ron? Kumusta mo ang adlong Miyerkules, of course. It's September 2, 2026 na. Kapas pa sa adlaw mga babe, no? Muraga, bago lang man dito na January. Uy, karon kay naan na ta sa Burr months. Diba?

0: pagpasunod na gyud ang kanang malamig na simoy ng hangin. Diba? Kapareha sa kabugnaw sa inyuhang relasyon.
1: You see.
0: Pero bitaw, babe, naka-plaster na ba ka diha? Of course, mayong hapon sa mga babe na ito nga naminaw karon sa tuwang tag sa mga sa radio sa inyong mga lugar. Of course, no? Klase-klase ng mga XFM stations. Klase-klase nyo. At ang mga sister stations ang nakahook up karon mga babe. Huwag madunggan ta, Visayas and Mindanao. Oh, no? Mayong hapon! Asa ka naka-plaster ka ron? Dari ba ka naminaw sa XFM Davao? Maayong hapon sa mga diha, babe. Sa mga babe po natong naminaw dari ka ron sa XFM. Sa Tibok Davao region, XFM Tagum, XFM Mati. No? Maayong hapon sa mga babe natong naminaw dari. Ingon man sa XFM Johnson, maayong hapon, mayad na hapon. Sa mga kasi manuwa, ako na ang namati. Subong. Pag sa XFM Bukidnon, 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, XFM Zamboanga, maayong hapon. XFM San Franz, ayan, maayong hapon sa mga babe na ito, daring bahin. And of course, mga babe na ito, all the way from XFM Tacloban. Mga Cebuano and Cebuana babes na ito nga naminaw karong orasya sa XFM Cebu. Ayan, maying hapon. XFM Canlaon. And of course, nakahugapunta karon mga babes sa XFM 91.1 Kidapawan. Sit back and relax diya ha. Higupan na mo ang healthy nga kapetong Xanthong Gold Coffee Mix. Sarang kanunay, gihapon tanga manghimisong. Bisan pa magdagantag mga stressors in life. Sige lang, stressor lang na sila. Ang importante, guwapa o guwapo ta. Diba? Manghimisong ta kanunay mga babe. Wala dyan makalupigan. Wala nga maghihigup na tanga pampagwapa or pampagwapo nga kapetong Xanthong Gold Coffee Mix. Sika tropang, Engineer RK, kay guwapo na kayo. Sige, inom og kape. Eh, ala nga naman, magpapildi po si Engineer Geoffrey Dere.
2: Dagang salamat!
0: Tisoy na nato ni nga mga kaubanan Dere Spikas Lawak, no? Di gini sila magpabitin.
2: Dagang salamat!
0: Nakatindog si RK. Beto, ala nga na, sige na lang ni silang kape, no? Halos buntang, udto, hapon. Xanthong Gold Coffee Mix, Charo. Puno na siya glutathione and collagen. Dita mo, guwapo, ana.
1: Easy.
0: Beto, mga beba, ikaw diha kung gusto po ka healthy mo, hapamanit, ang blooming katanaon, beba. Mag-Xanthong Gold Coffee Mix. Saka, timplahan na well, naminaw ka sa to ang programa karon. Of course, sa programang X-Rated, din nilang gihapon sa XFM. Uban-uban, tagikan na laun ay medyahan to dalas tras sa hapon. Ngayon na po nga istorya sa kinabuhi gugma to ang subayon unya sa unahan, mga babe. Ang ato ang taganog pagtagad. Kung ikaw po diha, nung gusto ka magpaabot po sa imuhang istorya sa kinabuhi gugma, ayaw ka ulaw, ipadangat ka na diri sa to ang programa. Pwede ka mag-text, no, sa to ang text line. I-appel na lang po yung mga greetings, inyuhang mga requests, shoutouts karong hapuna sa 0969-333-0537. O baka pwede po mo mag tanaw sa tuwang live Facebook live. Natukan man ko. Katropang Engineer Geoffrey, naka ano po ba ang ako ang Facebook sa tuwang live karon? Wala pa. Manluod ng yung kuhan. Bitaw, no? Pwede ninyo pangitaw na to ang Facebook page, mga babe. XFM Davao Katropa Digital. So, live na live, taninyo nga makita, di ha? Makita ninyo ang naong ni Babe Sabrina. O sa budget kay Tsura, ano niya? Ay, nga naman, ingon man ni silang amoy pa lang, ulam na. O, amoy pa lang po yun. Hindi pa po yun na, yung whole package. Ako siya ba din, ay? Ito mga babe ha, banubanta sa programang X-Rated. Dari sa XFM, of course, sa mga wala pa kaila di ha, na-mention naman ako kadaghang higayon, inyuhang makauban, sulod ani nga mga orasa mga babe. Ang inyuhang babe ng bayan. Babe na amoy pa lang, ulam na. Ang Babe Zaverina ng XFM Davao. Naman, no? Dapat ingon-ana dyan ang introduction sa tuwang self. Al sa bangko ta diri. Wala laing mualsa sa tuwang bangko. Anyway, mga babe, ready na ka di ha? Ready na yung kagalingon ha? Ako aning kanang sugdan og sayo ang atuang drama. Kay nga naman. Kaya para unya, taas-taas ang atuang time na mag-chika-chika ta, maglabing-labing ta, unya mag, magbasa sa inyo mga advices. Ay, termin ang kita mahutdag oras. Ano man sa good oy? Dugay man unta makasulod. Matingala ko, hayag man unta, anong dugay man makasulod? Diba, dapat dali. Kay hayag. Paspas, gay mo sulod ng ngit niya. Unsa na lang ka ng... Diba? Ay, na lang yun. Anyway, mga babes, sige lang, pagpasensyahan nyo lang po ako. May pagka, ano man good ko ka nang hina kay kumulihok ba? Kablo ka, kailangan pag good ko kusiun. Bito, babe, no? Ayaw ka bala ka di ha? Kay bisan pa man ugal, ka nang hinayun ko, ay importante, paspas ko. Paspas dito. Ah, mau ba? Okay, nasa mga babe, nato di hanggang gusto magiguban sa itong programa. Magpabot sila mga greetings, shoutouts, and requests. Text na sa itong text 09-0969-333-0537. Or pwede kong ninyo makita via Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. And ani-an natin na nato dugay-dugayin. Ready na ba ka? Ready na ka, babe, maminaw? Eh, murag, lahi na po ni nga problema. Lahi na po nga problema itong atubang mo. Ano na akong ginaingon, babe, no? May rigita mo sulbad sa problema sa uban. Pero ito ang sariling problema, tulay kay likayan. Pero sige lang, ana, mag-inamon niya akong purpose sa kinabuhi. Bahalag ako masakitan. Basta pareha ta magabaan. Dali-dali. Baling ako masakitan. Basta unya malamian. Alay po ito. Mali-mali ako mga atake. Pasensya. Ano man na tayo mga ingon anak? Pasensya dito sa kong baba. Kay grabe dito ni kabastos. bahalag ako ang masakitan. Basta... Ikaw akong matabangan. Balik mo sa kita kong puso. Anyway, mga babe, dahil ito dugay-dugay yun. Ablihin na nang angay-ablihan, di ha? Inyong mga kaldero, plato, kutsara, tinidor. Lahing po dito. Bitaw ha. I-andam na yung kaugalingon, babe, kaya isulod na nako. Ani, ana. Di na natin dugay-dugayon kay magsakit ang atong puson. Ani ano? Ah, ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Makuni ang butoy sa inyong kinatawa. May sobrang katukiro. Putlon ko ni Arnold sa buhay ang tarangin.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ate Bottom. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

Kadlo ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Og labi na kanimo, Babe Sabrina. Ang sumatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kilingo sa kababayi nga taga Naga, Cebu. O kining maong tampo karon na atong giuluhan og cancer survivor. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Lara, 28 years old. Kining akong problema mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Isip usa ka cancer survivor. Ogaran inyong hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon ni ini

0: Usa? Mabdos ka?
1: Oh, Jimmy. Mabdos na ko sa una na tong anak.
0: Yes! Yes! Mamahimu, nagkukamahan!

0: Maayo ka pala ra, mabdos na ka. Pero ako, suswa pagid ko mo mabdos. Ambot ay, asang baog na mo ni Roy? Ano na may katuwid na nag-ipon? Pero hangtod ka ron, wapag ay anak.
1: Sige lang, good Anna. Muabot na lagi na. Wapalanggib mo makatiming. Pero, maluoy lang ginuob. Makabura mo.
0: Hinaot, paunta. Kay gusto, nagiging kumakakita sa akong liwat.
1: Dasig lang, Anna.

0: Vorbei an Unanat und Anat Jimmy.
1: Unanat? O, labahin yun na to ang bata. Ang iyong lips, naamaliwati mo. O ang ilong o mata, na anak ko. Okay, labahin man ang ating anak. Pagsabot naman ta nga, kung mababay ang atong anak, nganya na to siya ugjuan.

0: unsa? Minda ko ng bugonsin, Tutoy?
1: Oo, Ana.
0: Uy, abi na ko, di pa tanangani mo sa doktor sa una.
1: Mahadok mo lagi ko, uy, Ana. Pero, nagkaanam-anam man o kadako. Medyo sakit-sakit, trabaho ni kapon.
0: Unsa?

name Sabrina. May datog yun na ko ang kalibutan. Sa tinudanay lang, nawagtangan ko sa paglaong. Kanunay na lang ngit-ngit ang akong pananaw. Wala na ko'y gana mukaon. Og wala na sab ko'y gana nga mugawas sa amua. Nawad-an ako og gana sa tanan. Hangtod na usa ka adlaw ni Ana.

0: Nilamini ako kinabuhi. Nabagtangan ako sa gana sa pagkabuhi ni Nikalibutana. Kinblade. Mauni niya akong gamitin. Mauni akong gamitin sa paglaslas sa pulso. At Diyos ninyo, Jimmy. Joanna na. Pa. Ang Diyos ninyo. Mauna na lang ko ninyo. Di na na ko kaya.
1: Lara? Ginoo ko! Saan ang ginoo? Lara! Ayaw! Ayaw! Ayaw ka na buhata, Lara! Lara, please! Huwi ka na ibang ikulita ka, Blade! Huwi!
0: Pasagdik ko, Jimmy! Pasagdik ko!
1: Saan ka? Nabuhan ka na ba? Ha? Ang puso lagi mong kinabuhi! Tapos ang aking problema, ha? Ha? Lara, please! Usa! Ha? Huwag na magkamawili na mo? Ha? Huwag ka mawili sa imong anak? Ha, Lara? Dili kinimausulod ba? Nausamang ka! Dili ang kamatayon! Nakatugog ka! Dili! Dili!

0: Kayo ni Gnus mapang maghikog, Lara. Kay kun imo lang buhaton, pildero ka.
1: Pa.
0: Sakto si Jimmy. Dili sulbat ang pagpakamatay. Napay dagab ng mahal ni mo. Ni apo mi. Napay mong bana. Napay mong anak.

Chua. Ana. Sorry na ka. Pasalua si Mama nga huya. Napanglimutan lang ko na tungkol sa miabot sa kong kinabuhi. Pero promise, di na ako tuusbon. Dili ta mo biyaan. Mientras na ginawa pa ko, manlimbasog ko, mo-fight ko ining akong sakit karon. Dili ko mo sayon o give up. Tungod og alang ninyo. Promise, anak.

0: gyud. Di kay magpadaog sa problema.
1: Ana.
0: Basta niya ara kami kananisi mong luyo, Lara. Lili ka na mapasagdan.
1: Salamat ka ayo ha, Ana.
0: Kinsa magay magtinabangay ba? Kita raman?
1: Salamat kit ka ayo.

0: Jimmy, napa po ninyo?
1: Manon, nakapagutan naman ka na.
0: Huwag ba mo upusan mo paghikugman ako? Bisan pag doon na ako'y sakit, doon na ako'y cancer.
1: Nausan lang ka. Manon, maumalagi mo na suti.
0: Kung mawalo niya kuhan kaliputana, ayaw ba'y pasakti ang atong anak ha? O ikaw, pwede kang mangita o niya uglain. Ha ba?
1: Uwa kong kagusto sa inyong ipanuti. Tawas mo ka. Mura mag nanugon. Abi man ako. Mag-inunong ngayta. Ayaw pagsulti, anak. Naramusan ka. Di lagi ka nang pasagdan. Di ami.

0: Doon kay good news nimo.
1: Oh, unsa ba kana Jimmy?
0: Kon. Ang akong maninay nga naa sa gawas. Muangkon siya og bali og lima ka session nimo sa kimo. Og lihok kasab na ko ang para sa PCSO og sa DSWD. Og doon na say natigong nga mga kwarta sa ato mga kailangan na luin nimo. Maong mapahigayon na gyud ang imong kimo. Lara, di pa kamawa na mo. Dili.

0: Naibubukan ako ng ulo.
1: Lara?
0: Oh, Jimmy? Nanupaw ka? Ngano'ng nagpaupaw ka?
1: Gusto lang kong mamangin mo. Anong pagdasig din mo? Hindi kay ako lang ang naupaw lakip na si Papa. Nagpaupaw sa agi o pagsuporta ni mo. Maong, ayaw pagpakawa sa paglaong. Ha? Dasig lang. Ni Arami. Di ka na mo pasagban. Ingon anak ka na mo kamahal.
0: Salamat kayo, Jimmy. Salamat.
1: Mahal ko kayo, taklama.
0: Mahal sa kayo, taka Jimmy.

Babe Sabrina, nanlimbasog ko. Tungod og alang sa ako mga mahal sa kinabuhi. O ganon, usan ako ka cancer survivor. Og nahayag-hayagan ang akong gibati tungod sa mga tao nga nagmahal na ako. Og ang mga pangutana maokini. Ingon nila, mubalik pa ko nuning cancer na ako sa tutoy. Tinuod ba ka na, babe? Unsa may ako mahimo, arong himpit nga mawala ang akong gibati sa huna-huna. Kay usahay, dunay panahon nga mo-strike sa kong huna-huna ang nahitabo na ako. Pero ako lang bawion sa mga tao nga nagmahal na ako. Nga naa pa sila. Pero dili kalikayan, babe, nga usahay, ma-discourage ko. Unsabay akong angayong buhaton. Sa inyong paminaw ba, babe, ang kastres sa tao ang problema? O ang kastres sa tao, kining mga problema nga giatubang, usa ba kini sa makagrabe sa sakit? Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong magtatampo.

0: Send money abroad quickly and easily with Emu here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu here. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kundi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa kasyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sa ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawa.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ako din.
7: Dili na lagi.
6: Karat man lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Giningaw ba yata nito? Ayaw ko kong nangawa ka giningaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Usa man gi.
6: Nako turbo diet supplement for men. Ni imani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sa kaya tumaran dahil na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
4: Gilbert po, security guard. Huyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product

Exquisite. Sa susunod na habang buhay. May ganun pa ba? Ano oras mga babe? Alas 2:34 na sa hapon. Balik na sa itong pagparigupan-upan. Of course, nanggihapon sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. X-Rated. Ay, medyo na ano jud ko. Naging emotional po tayo. Kanina. No? Kanang wala jud ko nagdahom ngayon. Adto ang ato ang... kining storya sa kinabuhi ang ato ang tagaagpagtagad karong hapon na mga babae. Sakit kaayo pamalandongon nga dunay mga babae no nga muagi og mga ingon ani nga mga trials, mga pagsubo. Mga kabug-aton no nga ilahang sagubangon sa ilahang kinabuhi. But despite of that, no, one thing is so good no sa iyang life is that she has kanang good family support. Kanang bitong bisag unsay mahitabo naami sa imong likuran. Naglakilok gud ko diri ay. Naging emotional po ako kanina. Oo. Murag na ano to ba? Murag na tandog gud ta nga katugong moment na nagpaupaw po dihang family for her. Murag touchy kaayo siya. Kanang naagi di ay mga tao nga bisag unsa mahitabo dili gyud kabiyaan, especially ang imuhang pamilya gyud di. Anyway, ikaw diha babe, unsa ba imuhang ikaingon sa tuang X-rated drama karong hapon? Pwede ninyo na ipaabot ha inyong mga advices, inyong greetings, inyong shoutouts sa tuang text line 0969-333-0537. No, pag-text mo diha kung sino ika-advise, natabangi ko ninyo para pod nga magaan-gaan ang gibati karon no ni Babe Lara. Si Babe Lara ang ato ang letter sender kinsa usa ka magaan-gaan ang gibati karon no ni Babe Lara. Si Babe Lara ang ato

0: And every kana mga dagok sa tuwang kinabuhi is just a chapter sa tuwang kinabuhi. Part sa tuwang libro ng buhay natin. So, unsa ba dapat nato i-advise kay Babe Lara? Nagiya naman to niya na na-survive to niya nga chapter sa iyahang kinabuhi. And now, ang iyahang mga kabalaka, mga worries niya, magbalik-balik ang iyahang kahadlok. So, unsa ba dapat nato i-advise kay Babe Lara? Tabangin ko rin yung Babe. Ato siyang i-guide karon ng mga panahon. No? Labi na bago lang siya gikan sa so, saka grabe nga dagok no, sa iyahang kinabuhi. Sa 0969-333-0537. Pwede po mo, babe, magpaabot. Pinagi sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Ayan, so na yung mga magbasa sa tag mga advice. Ayan, gikan kay Ate Gina. Dari sa may Davao del Sur na. Ayaw kaulaw mga yung tabang sa counselor or psychologist. Larak. Kung usahay bugat na kayo ni muhang ginabahat. Kumbaga kung ang huna-huna bitaw mo sumpatig babaw na. It should be ano mang good ka ng balance, no? Ang ato ang huna-huna and ato ang kasing-kasing. Ma'am sir, ako isip nga ginikanan. Ah, okay ka ganina ni siya. Nakuratan pod ko. Mayong hapon, babe. Naminaw midri sa Kidapawan City. XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, salamat. Oo, sa mga babe na to. Dari sa Kidapawan City. Hello, babe. Mayong hapon.
1: Hello, babe. Mayong hapon.
0: Oy, babe Leonard. Ayan. Murag na natultulan na ginimuhang number, babe. Parang ano ka na? Straight ka ng consecutive 3 days na ata?
1: Yes, babe. Yes,
0: oh, lahi rag yun. Bitaw, babe Leonard. No, medyo emotional ang ato ang X-rated drama karon. Medyo laom, no? Ang gihugutan yes. Sa tuwang drama. O sa'yo mong ika-advise karon sa tuwang letter sender kay Lara?
1: Ako pong naminaw, kanang medyo nakinukta po nga, nag-focus ko sa drama, no? Pwede nililalim. Pero, kuhaan, ay, kunan na, normal lang yun. Normal lang yung sender nga doon natin mga problem, mga kabalaka. Pero wala akong tips nga ihatag sa mukha.
0: Mm-hmm.
1: Kuan, ikaw nang gingon sa mga kuan, ikaw nang gingon sa mga sulat nga you're a cancer survivor sa ato pa nakasurvive.
0: Mm-hmm.
1: Naka, so nga kana hinti na ganyan nga nawala.
0: Mm-hmm.
1: Pwede nimo ng kuan, ayaw pag-imayin ng mga sulti sa uban. Ang imong imayin, ang imong kaugalingon.
0: Mm-hmm.
1: At naangangin nimo buhatan na kuan, buhatan ng mga butang kung asa ka magkomportable kay diya ka magmalipayon.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede ka mag-focus sa yung family, pwede kang mag-focus sa mong kuan. So, ang family, dayan, alam ko sa tanang kahinig panahon ang atong Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, according to the Mark, chapter 11, verse 24, nga, bisan unsay imong pangayoon, kung doon na kay pagtuo,
0: mm-hmm.
1: pinaagi sa pag-ampo, tuhuin nga, imo na ning nadawat, kay mahitabo gid na. So, kwan, ako na yung pagka-cancer survivor siguro, kwan, kanang padayon na kung kwan lang yun, kung hindi na lang ikaw magpaka-stress, babalagon sa ikwan, babalagon sa isulti sa uban, apos ang importante nga, kwan, ibutang imong kawalingan nga, mga nabas mong kawalingan nga, kabalo ko sa mong kawalingan, o kabalo ko ang ginoorgin na sa'yo, asa ko ko daw, pero kung karong nga buhit ako, akong igangin ang akong time sa akong family, sa akong isig katao, labi na sa akong kabalingon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya balag-balag ko sa isulti kayo, naman yun yung mga marites, di ba, babe?
0: Mm-hmm.
1: Pero kuhan, ayaw lang yung pagpaka-stress ko. Ang importante nga, gilagwayan ka, ginabuhay sa Ginoo, kanatungod kayo doon, napakay mission ng kalibutan.
0: Mm-hmm.
1: Sa aligin ng Ginia, o... Oh.
0: Loom ko, yun know. Bitaw, babe, no, unang-una, siguro, since second life, no, kumbagang gihatag sa Lord kay Babe
1: yes.
0: Lara, iyahan, sa imong tambag, i-focus niya iyahang oras na gihatag sa

0: Iyaha sa iyang masa pamilya. Masa siya mas magmalipayon sa iyang pamilya, sa iyang sarili. I-love niya iyahang sarili even more.
1: Doon pa kayo kadugang, babe.
0: Sige, babe.
1: Pwede naman na sendero para gid makasave ka sa iyong budget. Barato lang magini, pero epektibo pwede na mo take kag mga food supplement na lahat ay mga produkto niya sa Yes to Help. Like Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, ayan ko. Ayaw na ng turbo kay Delikado.
0: Ano, Delikado?
1: Ayan, sa tanang mga minon lang, babe, dahil sa mga sukinti pa minon lang po, sa mga nag-view sa live, dahil ni Ma'am Sherlyn, dahil sa mga bukid nun, dahil sa akong family trio. Kanala, babe, salamat.
0: Ayan, salamat ka, ayo, babe. Leonard Guho ako.
2: Dagang salamat.
0: Sa imo ang advice na nindot kayo. Kumbaga, since this is your second life, babe, Lara, kumbaga, para kay babe Leonard, i-focus sa imo hang sa mga butang nga makapalipay sa imuha. Dili na kakaayong mag-focus sa stress. Dili mag-idmalikayan, mag-Xanthone Gold Coffee Mix na lang, mapag-higop na lang o kape para dili kaayo ka ma-stress diha. Mag-focus sa imuhang life karon, sa imuhang pamilya, sa imuhang sarili, sa imuhang ginikanan. Basta focus dito or iilaan ang imuhang kinabuhi sa mga butang nga makapalipay sa imuha. And of course, wala gid kalimta ni babe Leonard ang pag-focus sa Ginoo. Ayan, salamat kayo. Itong oras, alas 2:43 sa hapon, mga babe. Ay, napag-idarigikan kay Carlo, kun mabot ang kahadlo kinumdumi nga dili ikaw ang imong sakit. Ikaw si Lara, nga kusgan, mas isog pa ka sa imong sakit o puno ka sa paglaom mo. Grabe yung mga advice. Makahila ko, kalain. Importante yun ang regular check-up. Ayaw kahadlok sa resulta, mas mayo nga mahibal-an dahil kaysa maulahi. Si Babe June, dali sa may Panabos City. Salamat kay Babe June. Magano ko ba yun? Kailan kayo po? Nagano mag-good ko? Kanang namagay one time. Diba dali sa Davao City na mag-good tayo? House of Hope, no? Kani mga bata na dun eh, mga cancer patients. Gani, isa sila sa mga beneficiaries sa September 13 na Shoot for a Cause. No, since nag-engage ta into kanabitang airsoft, so naami himuon nga activity, Shoot for a Cause along with XFM Davao. So, kuan ni siya, usa ni siya ka-airsoft group. Ang amo ang beneficiaries, ito ang beneficiaries na is mga cancer patients. So nakita na to bitaw ang kiningong nga kabataan nga gapaningkamot nga ma-survive ni siya nga sakit. And muna nakaingon ko ganina nga congratulations kasi that's a very good news na na-survive ni Lara ang maong sakit. Bisan pa man og grabe nga problema, grabe na nga kasakit, kalibog ang nahatag sa iyahan, no. Pero grabe siya ka-strong kasi nga naging survivor siya. Diba? Bugat, uy. Lara, matag-adlaw nga imong matahom nga makita ang adlaw, usa na nakakadaugan. Ayaw pagtan-aw sa nahitabo, tanawa ang imuhang mga rason, nga nung nagpadayon ka, nanimbalot. Ito, no, nindot kayo, kinsa mo yung texter na to, from Digus, kanang everyday daw na makita niya ang katahom sa adlaw. Isa na siya kawin. Kadaugan na siya. Grabe! Isulat ang imuhang journey, babe. O mga panalangin matag-adlaw. Makita ni mo nga daghan gihapon kaayong rason aron magpasalamat. Oh. Si Babe April. Mayong hapon sa mga babe April dari sa may General Santa City. Mayong hapon. Ang imong istorya, babe, inspirasyon na siya sa daghang tao bisan wala nimo mahibal-i. Daghan ka nang natabangan pinaagi sa imong pakigbisog. Correct. So dapat dili siya dapat mawad-an og paglaom. No, dili dapat mo patigbabo iyahang kahadlo kasi nga siya sa survivor. Kanang grabe good na mga babe. Imagine kita mismo sa tong pang-adlaw-adlaw palang daan galisod na ta. Sa tong pang-adlaw-adlaw palang daan, we are facing a lot of struggles, mga turmoils, kasakit unsa pa na diha. And then there they are, no, ang mga cancer survivors na to. Nga kanabitong naanay mga problema sa ilang kinabuhi plus naa pagining problema sa ilang panglawas. Murag doble na ang kasakit nung adala. Pero yun nga, lumalaban pa rin sila sa buhay. And that's something na ika-proud natin. Lalong-lalong na ha, grabe gid ako, saludo gid ko sa pamilya na wala jud siya gipasagdan, wala gipa-feel sa iyahang may kulang sa iyaha ba. And grabe ang support, no? So, kasagot na siya sa nindot kaayo. If naa kay good support system, yun, dili ka mawad anong paglaong na magpadayon sa kinabuhi. Shate mga babe, and of course, sige, ito ang tambag para sa itong letter sender. Kailara, somehow nakatambag naman ko, pero ito ang ipadayon na itong tambag.

Kasi Blara, una sa tanan, saludo kaayo ko sa imuhang kaisog. Dili lali mag-imuhang naagian, imong nasinati, ang pag-atubang sa cancer. Usa na siya ka dako nga kanang bitong battle. O ang pagdaog ni ini, usa ka dakong milagro o usa ka dakong panalangin. Mahitungod sa imo mga pangutana kung mubalik pa ba ang cancer. Ang tinuod na makatubag anak babe, ang imuha lang yung doktor. No, ang ubang klase sa cancer doon ay possibility na mubalik. Apan dili ka na siya pasabot niya, sigurado yun nga mahitabo na siya. So, para dili ka ayo ka magsigigunahuna, dili ka ma-stress na magsigunahuna anak. No, pwede ka mag-pa-check up balik just to make sure. And tama tong advice ni Babe Leonard, pwede ka mag-take sa tuwang Xanthone Gold, no, na herbal capsule kasi dakong tabang na siya para mapahilis kanang mga bukol-bukol sa tuwang lawas. Mga importante nga magpadayon kasi imong regular check-ups, undergo kag laboratory tests para ma-sure ug sundon pud nimo no ang tambag sa imong oncologist no mo na ang sa tuang sa breasts. Mahitungod sab sa imong kahadlok og trauma, normal ra gid na no. Babe Lara, sa tanan ng mga sa daghang mga cancer survivors na adyud na digid na mawala. Dili sa yon kalimtan ang usa ka chapter sa inyong kinabuhi nga nagdala og grabe nga kapait, grabe nga kasakit, kahadlok, no? Klase-klase na nga emosyon. Kung mabot man ang mga huna-huna nga makapaluya nimo, hinumdumi babe nga nalagpasan gani nimo sa una. Unsa na lang kahakaron? Nalagpasan nimo ang usa ka butang ginahuna sa uban nga dili makaya, pero ikaw na kaya nimo. Nakadaog ka sa grabe nga battle. Og bahin sa stress, oo, dili man diretso nga mawala dayon na, no, tungod cancer bagud babe, imagine. Apan babe, ang sobrang nga stress, mahimo pud na siya makaapekto sa tuang panglawas, ha? Kasi makaapekto siya sa imuhang tulog, makaapekto siya sa imuhang gana sa pagkaon, og kinatibok ano sa imuhang kinabuhi, pwedeng maapektuhan tungod kung sige kag ka-stress. Muna importante pud ang pag-atiman sa dili lang sa imuhang lawas, kundi apil na sab sa imuhang emotion ug sa imong gyunahuna. So kailangan aside sa ipa-check ni imuhang lawas, pwede pud ka nga moduol no sa kanabitong mag-counsel sa imuha para at least mag-guidean ka sa kung sa imuhang emotions karon. Saon na lang motonggingon ni Babe Leonard pag kanina nga i-love pud na totong self. Taga na tong pagtagad ang ato ang kaugalingon. Padayon ka sa pag-ampo, Babe Lara, sa pag-atiman sa imuhang kaugalingon. And of course, no, ayaw ko na kay grabe ka ka-love sa imuhang pamilya. Dawata ang gugma nga ginahatag sa imuhang pamilya sa imuha. Ayaw kalimti nga wala ka nag-inusara sa imuhang journey. Ay nako gi-prepare diri nga quote para sa imuha. Kung kanusan ako gitan-aw sa kapanawala. Ano man jud ning selpunan ni? Betaw no, nara o, daghan og mga quotes actually diri, but cancer is a chapter in your life, not the whole story. So, daghan pa kag pwedeng mahimo, daghan pa kag masulat sa imong libro, sa journey nimo sa imong kinabuhi, it's just a chapter of your life, ang cancer nga imuhang giatubang. So, padayon diha, laban sa kinabuhi, og I know, kaya nimong tanan ng mga problema nga mabot sa imuha. Cancer gani, gikaya nimo. So, ikaw pa, si Lara ka. Diba? Basta-basta mga baby. Anyway mga babe, grabe gyud, nindot kayo ang istorya na to karong hapuna. And something na pagkuhaan na to og mga kakuhaan na to og pagtulunan. Muna uban, mo surrender din sa kinabuhi, mga nalay mga problema gamay, dili na dayon. Imagine those people na naka-experience o susama ni ini nga mga klase sa sakit. Dili lalim mga babe, dili basta-basta ilahang gibati. Anyway mga babe, napabadri.
Paglakaw-lakaw, babe. Pag-exercise. Pangitag hobby nga makapalipay ni mo aron dili permi mabutang sa huna-huna ang imuhang kasakit. O, correct, no? Kumbaga, iyahang, i-keep iyahang self na busy kay para dili kayo mahuna-hunaan ang nahitabo sa iya. Though, dili man siya dali kalintan, but somehow, at least, ma-entertain siya sa uban ng mga butang. Kumbaga, other hobbies niya. And check po data to ang FB Live. Nakatilaw na po si John Bueno. Kinsa man si Bueno? Uy, Bueno, kung siyon ko na yung mabuga. Romero, saya na pero makalami, John. Kagwapa din ni mo, babe, Sabrina, sa Radyo Ramang Good Kutig Paminaw. Karon nakakita na yun ko sa imong live. Ayan si babe Joseph Merano Lumanta. Salamat kayo mo rag... Ganakan mong puntaan ang inyong anak. Kaya ma-appreciate ito ba? Pag muta na ako, namino lang bito ka sa kontingog. Unya, may hindi ka nga, sige daw, babe, tanawin daw nato ni sa Facebook, babe. Unya, pag tanaw ni mo kay na-disappointed ka, ano? Pag tanaw ni mo kay nag-expect ka nga gwapo kay hala, pangit na isya. Joke lang. Tanawa na lang ninyo, to see is to believe. And to believe is to keep believing. Alas 10:54 na sa hapon, mga babe. Wala natin igong oras. Pero sige lang, mabalik ihapon ko. Ug mga adlaw, magpa. Adile. Magpalami sa inyo, ha? No, po. Maglingaw sa inyo, ha? Mataghapon. Ingat ka na alauna, ay media hantod alas 3 sa hapon. Dagang salamat sa tanakiguban sa tuwang programa karon. Sa mga nagpabot silang mga greetings and shoutouts sa mayong hapon sa inyohang tanan.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
6: Nag-ipak ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
8: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Na naman, o saan na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
11: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sola, huwagin kayo yab! Oh! So, kanya na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
13: Wow!
0: Naabagin kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko.

0: Oras ang 1.7 sa FM Bukidnon, alas 3.7 sa kahaponon.
1: Servisyong katropa, maghatod o impormasyon na makatabang sa atong pangadlawang adlaw na panginabuhi. Programang maghatod o servisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag o giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katauhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. O lakip na ang tabang o servisyo, gikan sa mga pribadong sektor o sa atong sibyahanan. Servisyong katropa, program sa serbisyo publiko sa XFM Serbisyong Katropa. Ani ana ang inyong katropa na inyong madangpan alang sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad ug 20 ka lungsod. Maayong hapon kaninyong tanan. Jao palayo sila kong remote sa kuang aircon bi ihangad gamay kay atubang sa kuang mustukar pud akong hakbuhak. Pwede mang tugnawa? Oh, ipahangad lang kay natunong man sa kuang ihang purtahan oy, oh. Kumusta ka tuang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon ning adlaw nga Miyerkules? Pizza dos na ning bulan sa Septiembre tuig 2026. Mga katropa, kumusta ang atuang makigsuunan? Kumusta man ang atuang makigsuunang mag-uuma? Ning mag-aurasa mga suking tigpaminaw, nakapangapi na ba? Nakapang-snack na ba ning takna sa kahaponon? Kumusta po ang atuang mga tindera-tindero? Mga lab-asirag, lab-asiro, mga suking tigpaminaw? Digasayos kahaponon atong mga multi-cab drivers, atong mga habal-habal drivers, mga katropa, ato ang mga hangad lang dib kay matay murag motokar ako ang hubak. Kumusta pod ang ato ang mga kaigsyonan na anaa karon sila sa tagsa ka mga Pinoyana nag-haroy-haroy mga katropa. Nagtanday-tanday, labi na ni si Jingjing, o si Jingjing Diwan. Pa-shoutout ko tad, o si Akila Bila Rameras, Jingjing Diwan mga katropa. O nga karong mga orasya, o si humananig pangulikta siya haga kolektahunon. O niya ni nga undertime kay magtanday-tanday, magtambid-tambid siya. O kinipod si Station Manager Inday Mare, nakakaon na og balo. Kumbati na mga suking tigpaminaw nga nakalili kasto aga Facebook Live mga katropa. So kumusta sad ang ato ang mga multi-cab drivers, mga habal-habal, bao-bao, mga bus drivers, truck drivers. Katong mga truck drivers nga ayaw kumpiyansa ang balon ng chicks kay na mabuto na dali yung ligid. Una kay among driver kay manghapit man mi og kapihan. Oo. Ingnon ra lang mi na wasingisan lang maabot nimo nga mga siding unya tubilig tubig ang atong water tank dayon ispreha ang ligid. Oh, adto kay kay makabalik atong driver. Oh. Alaming hapon sa tanang mga drivers, mga katropa ha. Sa atong mga kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses na atong probinsya sa Bukidnon, maayo nga hapon. Labi na sad sa itong mga opisyalis, barangay, mga katropa nga kana bitawng mga opisyalis, barangay, mga suking tigpaminaw padayos pagpanerbisyo. Kay ang kulang mo siguro bro, pirma lang man sa presidente, mga katropa, maurag di na gin madayon ng atong eleksyon. O anang congratulations mga katropa, daog na sila. O daghan po kayo salamat di ay mga katropa, salamat kayo sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade mga katropa sa ikaduang higayon na usab nga milupad ta dito sa kawanangan. Oo. Sakay tag kopter. Oo. Hapit milugwa. Oo. Kay layo-layo naman gud, sayang sa katropang di buwa kauban. Kay do na importante pong gilakaw mga katropa. Oo. Sige lang at least nakadtos brigade. Oo. Di ba? Katos Brigade mga katropa. So, daghang salamat no sa 403rd pinagi ni Brigadier General Brigade Commander Brigadier General Siegfried Sito Balado. Sir, may gahapo di sa 403rd Brigade no. Mga personnel da si Dada Disabili oh, o si Corporal De La Serna mga katropa. O ato ang mga pag-abtik yapon ng mga brigade personnel mga shocking tigpaminaw. Si Linjan Gumabaw, pa-shout out sir. Maying hapon dia Linjan Gumabaw mga tropa no. Nga nakalili karon sa tuwag Facebook live ba? Maying hapon dia ma'am oh. Oo, maying hapon dia Ma'am Lin. Oo, maying hapon dia mga katropa. Asya mga kadapita karong mga orasya nag nakalili no. Kadapita karong mga orasya gi nahimutang nimo among nahimutangan samtang naglili ka sa tuwag Facebook live. Oy, akong classmate maying hapon sa akong classmate mga tropa si Maping Cusido. Oh, si Maping Cusido, regards sa tong classmate po diyan, no? Po shout out mate, mate, may hapon diyan, no? Kalilig hapon sa Facebook live karon diyan sa may sitio Musasa, Barangay, Kapinunan, Kabanglasan. Hapit na ilang fiesta diyan, pero karong Oktubre, siguro, karong bulan na, mate, no? Oh, eh, pang regards ko sa kong classmate, yung banaan ni classmate, rapod na mo, oh. Oh, si Cusido, si Rini Boy Cusido, mga tropa, oh. Regards kong Ajiniboy dahi, Ajiniboy Cusido. Oh. Regards ko sa itong classmate niya. Diyan siya may lungsod sa Kabanglasan. Oh. Di alam kong mudagan sa rusunod mate o kunsihal sa lungsod. Oh. Sa 2028, uban mi ni Janipay. Oh. Ni boss Janipay Pailago. Okay. Pares man mi ng gagmay. Media pa gano'n. Mag-uban mo sa mag-uban ming duha. Isa na mi. Hapon dia sa may lungsod sa Kabanglasan mga katropa. Mga suking tigpaminaw, badungog ta sa dial sa inyong mga radio ha. Sa 101.7 mga katropa niya makita punta sa tuwag Facebook live ang XFM Bukidnon. Paki-follow sa XFM Bukidnon mga katropa. Paki-like sa paki-like o share po sa itong mga post na sa tuwag page mga suking tigpaminaw. Madilin gumapak sir sa Iba Kabanglasan o silingan man din ako na diri sa barangay Iba. Diay! O si Ate Madilin gumapak mga tropa sa barangay Iba Kabanglasan. Kumusta bang barangay Iba karon ati? Tutaw tutawa ka balik di ba kay atong mama nga naman res malibala ato gi papuyo god no. Yan ni sa may purok uno barangay Iba na sila si Ate Madilin na gumapak mga suking tigpaminaw. Yang anak ani nga si Alma mga classmate sa kong manghod no? Si Jeramit classmate ni classmates ng anak ani. May hapon di sa barangay Iba no. Kapitan na Rigo Nigre diha may nga hapon yung nga tanan barangay Iba labi na ni Kagawad Gaygay Nilias mga tropa nga liwat ni kinislas niyang igsuon nga si Vice Mayor Lutlut Bulyeser mga katropa si si Vice Mayor Lutlut Bulyeser kay habi ka mga smiling mga suking tigpaminaw habi ka mga smiling ni sila mga katropa di si Kagawad Gaygay Nilias. Daming hapon yung tanan diha mga tropa. Kung asya man tayo maabot, lanog si Bia Crown sa XFM mga katropa. Ng XFM bukid nun, asya man niya maabot ang lanog nini. Hala, welcome og welcome mga shocking tigpaminaw din his to panag-uban karoga kahapon nun. Ni inyong magkauban mga katropa sa pagtunol sa mga balita, isigutanan karoga kahapon nun. Mga shocking tigpaminaw katropa ga Jonathan Lee Suryano. Maying hapon sab ni Kuya Tutot Antipatia diha mga katropa sa may Valderrama si Nanay Suraida karon no ro mga orasa lami iligid diha itubog itubog sa sapa ba kurting inita mga katropa paglumhulom ka sapa unya lungag kag balanghoy or saging sus pagkalami itus no agina mo silihan nimo ah perting lami agyod mga katropa gyud oh balanghoy lungagon unya saging sino anilungag ah tilan pagkanamit gid niya na din sili ba sili og ginamos o ginamos mga katropa perting lamia mga suking tigpaminaw. Kumusta man ato ang manok daw kay Tutot o buhi pa ba ato mga kamanukan diha sa Desbeldrama o kay akong 17 ka piso nga gipalit mga katropa ato mga Thailand o kaning mga ato bitang manok bitaw mga katropa nga titra ba na tungnan po nga pagpalit na kuha to mga suking tigpaminaw na kuhaan man oy ting ulan murag di man musukol og ulan mga tropa murag ambot lang kailan na nabili na to karon no. Oy katuwitang basi naghina inyong sige ramog sagob da sa inyong kuhaan ba sige ramog bumba bumba da sa inyong balay na ako yung water pump baligyan ako nito 320 320 watts volt ba to oh ibaligyan ko to dulo to 3,000 akong palit ato nya baligyan resorto na ko brato rapor 300 na to oh gadget ra itong nagamit mga shocking tig paminaw okay ko masla okay booster pump dito ba oh okay booster pump dito mga katropa ako tong ibaligyan di ay oh baligyan ako to niya dinan ko magamit man god no oh ubas na akong tubig isa sa tong hisgutan karon diri mga tropa is kining water district o oh, bagong nagpadumala ano no usa kay bagong lakag mga tropa kay stilan ay di man ako wag to miuyon mga tropa ni bagong schedule karon sa barangay Sunose oh sa laging maestro ganiya apit na magalas 8 pa si ligo kay way agas atong ang hisgutan diri unya mga tropa is panag-uban nala pakusge mga katropa ang volume sa inyong mga radio itunong gid diha sa 101.7 ba? Oh, itunong gid niyo diha mga shooting tipa minaw. Aron madungog ninyo ba karon mga tropa labi na das lungsod sa Pasugong. Oh, mga hilit nga mga lugar kun di man ta maabot diha sa mga bukid nga gikis sa Pasugong. Ana man tay Facebook Live na may mga internet karon mga city o mga barangay sa ato ang probinsya sa Bukidnon tungod na hindi city. Oh, adunay na po mga piso wifi. Nada diha mga tropa, aron makita niyo ang atong Facebook Live karon kahaponon. Eh adunay tubag si Vice Mayor Anthony Oy no diha sa may lungsod atoning patubagon unya mga tropa labot aning nagbitay palagi sa nguniang bansa namin noon sa nguniang bayan mga tropa kining budget nga gi pangayo dugang pun budget mga tropa sa aldaw ta impasugong nga 2.5 million mga tropa dugang nga budget sa 5.5 million nga budget mga tropa na approve naman ning 5.5 nya kulang man mga tropa ang budget kasagad gyud mga tropa ang aldaw tayo pasugo pero gasto man 8 milyones kada adunay celebration diha mga shocking tipo daghan nakahanay nga mga aktibidades nya taliwala niya na mga tropa kay nagbitay pa kay dito sa sangguniang bayan sangguniang panglungsod akong naingon ganyan naandan mo tag malay-balay god oh, nagbitay para dito mga katropa so tubago na oh ato nang patubago niya si Mayor si Vice Mayor Anthony Oy mga shocking tig paminaw okay murag ibat banatan mo sa social media karon mga shocking tig paminaw hapon to na to hinabion dito sa Capitol Grounds niya kamulo putang interview ni Provincial Director Sir Oliver Police Colonel Oliver Navales mga katropa wa lang ta ka kuha pero nagpakita ato pumaagi mga katropa ato nang hinabion niya mga katropa kasi to pagtawag ganahan ni Vice Mayor Oy, tuwa po dito sa Manila. Dahil doon na po ay kalihukan dito ng iyang itambungan. Pero di man na babag mga tropa. Eh, wak man na ning ato lalom sa tunnel. O, matubag raghihapon taana mga suking tigpaminaw. O, di, ito patubagon. O, siya hinungdan. O, nga nung nagbitay pa mga katropa. 20 minutos, milagapak ang alas sa 3 kahaponon. Oy, kay nakaabtamdang maayuhon ano yung karon. Na naman tayo kapian eh. Ah. Makapangapi na gitaan ni karon mahuman na gid ang atong pag-antos sa mapait nga mga pagtimpla. Oo. Oh, diri na gita sa manamnam na to mga tropa ang mangustin ug suyabin. O di ba ka mubalik na putag kahamis ug kaputi pinaagis kaping Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga tropa gay ni action og itom krono. Oh. Ay dugay-dugay ta nga wa ta ka inom kahigop aning kapiha mga katropa kay perting lami aning kapiha mga suking tigpaminaw lami pa gini sa inyong huwang ex ba oh lami pa ni sa inyong kaniadto ning kape nga Santon Plus Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga suking tigpaminaw o di ba kaha kining premium D3 o kani ba kaha pog tulad maguni ka klase tulo ka klase ang amo ang kape mga katropa mo ni nga wag imo angay kabalak-an mga god kay na mo uban nga ulceron diabetison insomnyahon kana bitang magpalpitit ko mga pin di katulog ko mga kape mo na insomnya una di ba na kumpiyahan ang insomnya mga katropa kay duha ka klase na kani ikaduhang klase ng insomnya delikado ni kanang itawag na tog insomyot oh kanang di ka katulog o di ka katidorts o mo na insomyot mga katropa o di ka boday sakit nga limaglimbag ang imuhang resulta ni ana o labi na kay gapanikad na mga tropa kaya nagaturbo min enhancer niya di in town wa na napatay na ang kuan mga tropa ba magkining naputol na bitaw ag gitawag na tawag sexual life. Kanang hormonal imbalance ni gibali daw. Kado na mga tropa mo diga. Insumyut aga tong balatian niya na mga shocking tigba mina. Pero kung sa kape, hilig ka kape, bisyo pag untong tutok mga pi ka, ayaw kabalakang mga pi mga katropa sa kape 6FM, sa Yes to Health Incorporated. Kay puro herbal ang ipangsagol nini mga shocking tigba mina. Tulo ka klase yung pili ang kape niya ha. Ang premium D3 coffee mix, glutathione, ginibitang isa po, the Santon coffee mix with glutathione and collagen. O kining kining giunta nga Santon coffee mix nga dunay mangustin og soyabean mga katropa og malunggay tus pagganami nga mga kape mga suking tigpaminaw. Ato sa atong pagbalik ato gitunol ang mga uluhan o detalye sa mga balita gisgutanan karon kahaponon. 23 minutos na ang milabay sa alas 3 sa hapon. Standby mga katropa.
2: Servisyong katropa. Lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: X FM.
4: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
5: Magtaman!
4: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
5: Okay, sige!
4: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
5: Sige!
4: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
5: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Abot ta rene mo. Dahi ka gyud ko. Pero sige, tan-aw nan bitaw na ato kon sa padol nga na nang imong pagpakabuang diha na babayhan na.
6: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
7: Ay, abot ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold kay mo indom ko. Baka high blood ka gud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalaksik ta kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kaya kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba? Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
12: Oo.
10: Eh, exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta nakaturbo.
1: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Stone, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: nihala naon sa maningakong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa ipakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawad Jason ay

0: bak tabok dia sekar sada. Nalik sa sasajip. Ang nabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibauta na siya sa doktor. O tinhi. Gusto naman ang kalagayan niyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Linak at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig ka tuwid na din ito makapuro ba yung daw niya. Mayo akong tulog. Magdangguan na sa buko. Kaniya ito hindi man masamag-inong sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi Osaka, trabante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dahi ning Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glotec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Nag-ita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, usan na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha, mawag na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantayi ang mukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliara o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sola! Huwag kayo yab! Oh! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Napag kayo yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
13: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

Ayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga gala nga naa sa kahanginan nga nagasubaybay sa tuang programa ang tingog sa reformasyon o dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Ako naga magapadayon sa pagtuon nga ato ang na sugdan no sa mga pipila na ka mga adlaw o manginaot ko nga kamo magapadayon sa pag-uban o pag-subaybay ni ini nga programa o sa tanan nga mga katrupa nga nagahukap ni ini maayong gabi ka natong tanan o sa nakalain-lain nga mga dapit sama sa XFM Dabao, XFM Mati, XFM Jinsan. Maayong gabi mga kaigsuunan katropa. Huwag sa XFM Bukidnon. Huwag sa XFM Sambuanga. Huwag sa XFM San Franz. Huwag sa XFM Bayugan. Ako naga pasalamat no, sa ato ang mga kaigsuunan no nga padayon nga naga bumala niini nga buluhaton no diha sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ato ang pasalamatan ng ato ang CEO wala lain kundili si Doc Remilito Oy sa maayong gabi kanimo din ha Doc. Ingman usab sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy no, sa General Manager Sir Edwin Garing maayong gabi kanimo diha usab sir. O sa Station Manager si Arnel Sir Arnel Cortez maayong gabi usab sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa maayong gabi kanimo usab din na sir. O sa uban pa ng mga kaigsuunan nato nga naa dinhi sa istasyon no? O ato ang pagpanimbaya usab sa ato ang mga kaigsuunan no? Sa nagkalain-lain ng mga dapit. Greetings from nato sa mga kaigsuunan nato nga nagapaminaw karon no mga interesado diha sa Mati brother Titi nga Ingalan brother Fred Tapad ingon man usab sa diha sa clinic ni sister Jima Autida family o sa brother kang brother Eli no Dalo and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O brother Plinius din ha sa Lupon, maayong gabi usab. O sa ato ang kaigsuunan din ha sa Maputi, brother Sunny Ilugon, maayong gabi o kang sister, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa pantukan na to, mga kaigsuunan, Adibina Gracia and family, o sa Bilardi family, maayong gabi kaninyong tanan din na Brother Tuto, bansay mo mga kabataan. O manginaot kong kamo anaasa maayong pagsikay-sikay nininga ka gabion. O din hiusab sa Tagum City, Dumagit family, Doc Manasis Dumagit na sa iyahang uban sa iyang pamilya diya sa iyahang clinic no sa uban pa ng mga kaigsuunan niya na din na brother brother Francisco Daniel yung manusab sa Tagapulot family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Rubino. Yung family, Brother Lumando and family, Brother Masangkay.
and Doc Lagit. Maayong gabi kanimo din na Doc. Ang inaot kong anakas maayong panglawas. Kamong tanan, niining istasyon, welcome, no? Alang sa pagpatalinghog sa tuwang mga mensahe niining kagabiun. Sa abiyod usab, mga kaisuunan din ha, Ayaron family, Europe, Arroyo family, Akiatan family, and Bukaling family. Sa Mawa usab, mga kaisuunan, nato, Osaris family, Leonis family, no, Iskalera family. O sa atong mga kaigsuunan na adin ha sa Maragusan, Enuhalis family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha, kaparintihan, nako din ha sa Nabunturan, maayong gabi eh. O manginaot ko nga naakamos sa maayong panglawas, no? O ang Diyos magauban o magapanalangin ka na itong tanan, hindi nga kagabiun. O sa dili pa ta mo ato sa unahan, minota o pinasahi na awit. Amen.

pero dili ta magkumpiyansa, no? Kay bisan pa man gani ang mga tao nga anaana sa dapit nga nakaingon ta nga liguna, no? Sa ama sa ato ang mga magtutudlo, no? Sa ato ang mga magbubuhat, no? Sama sa mga apostolis sa unang panahon, makita nato ang mga higala isuon nga sila gisulayan pinaagi sa ilahang pagtuo, no? O kinahanglan nga atong pangayoon sa Ginoo nga makabarog kita sa mga pagsulay nga maabot sa ato ang kinabuhi. Makita din na makita na nga to ang pagtuo napundar diha kang Kristo. Kaya kung wala mapundar diha kang Kristo, sigurado gyud may sama unya sa usa ka tawo pasumbingay mga higala nga nagtukod o balay diha sa balas, no? Nginig abot sa dako nga unos, nagunoob kini mga higala. Soon, busa mamalandong kita nginig mga mensahe, no? Alang sa matag-usa, bisan hamubo kini mga higala igsuon. Tungod kay ang ato ang oras limitado, no? Dinhi. So kinahanglan nga liguno nato ang ato ang pagtuo. Pangayon nato sa Ginoo, kay kung kita lang sa tungkaw galingon, wala usab kita'y mahimo, no? Kung ikapasigarbo nato ang ato ang kaugalingon, nga liguno ta, no? Dasig na ta. Yan sa tuwang pagpangalagad, magbantay ta, base mapukan ta. So, maulang ni, o bang hinaot ko nga ang Diyos, magapanalangin o magauban ka na itong tanan. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, manamilit ka ninyo na ining kagabion. O manginaot ko nga ang ato ang mga interesado, mga kaigsuunan, makahimo usab sa pagpamalandong, no? Sa mga pulong nga ato ang natun-an na dungog nini nga kagabion. O ang balaang espiritu mo ay magapamuhat dinhi sa atong kasing-kasing unahuna. Malig-on kita sa atong pagtuo dinhi sa atong buhi ni Dios. Ang Dios magapanalangin. Huwag may gabi ka na itong tanan.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: man, kapitan.
1: Eh, tago ke. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan nang matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawan.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
16: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman. O saan na-addict ko?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo. Naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamit yun, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
17: Inyo tanang katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili ako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Maminaw ka sa XFM.
19: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
20: Exciting!
18: XFM.
16: XFM.

0: Ay, sabuh ka ning mataa, oy. Kakagong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Kakagong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabuh ka ning nanapun ni bata na sabukan ba? Oy, on siya man. Sabuh ka ni mo dong, oy.
2: Na, mo, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na, nga naman.

0: XFM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: My name is Chia, 55. Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nung ako mabungog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito, isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Caniero. Nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, humikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong may

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador. Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hangbay rang nilayas.

0: 仔癫。
1: XFM。
2: Zaman last gold user, Atong Paminawan. Ako kay Kung Pasalamat sa Tuntas World Day, tumanggap sir.
3: Dumakong binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay sa nakahuro o blok at nakik na ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
2: Zaman last gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higog niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, na rin ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabong, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika. Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adik ko?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
0: kayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog, mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihoram ni Slas to. Exciting?
16: Exciting!
14: XFM.
17: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
1: Oh! O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon!
3: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o duhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Mao na dia, madi. Magsigingi og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.

0: at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ako, ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Eh, yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan ano yan, sa pilitan pa talaga papainumin. Pero ayun po mga kaibigan ay must, ano? It is a must sa atin pong pangangatawan mga kaisama na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayo makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Doon sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities. Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing. Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency. Pangalawa, toxicity of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa. Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys. Kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, mm, yung mga garbage collector.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho, mm-hmm, eh yung magbabasura, di ba? Mm-hmm. Ayaw nila nun.
1: Mm-hmm.
2: Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Mm-hmm. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi, mm-hmm, ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal nang hindi po nakakapag-detox, nako, it is a high time mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po.

0: Kung pinagmamalaki ng na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health, mga kaibigan, sinubukan po mga kasama, ano? At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna, ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kay Madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold, ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
1: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no, before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po 'yan.
0: Mm.
1: Eh basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala after a few days after New Year na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang, ano? So kinakailan talaga po lalo na may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, ngayon daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest, napakataas, mga kaibigan. Nako. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes. Oh,
1: may mga susunod pang New Year. Oh, kaya konti-konti lang.
0: Huwag yung busin lahat para sa ngayon.
1: Kasi puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
0: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipid sa inyo pong bloodstream, kinakailangan ma-regulate po 'yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi 'yan pa nabanggit mo, inumin, isama mo pa 'yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon 'yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang Premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari,

0: pag pinaghalo-halo mo sila, mm-hmm. nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, mm-hmm. kaya ang nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Mm-hmm. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or mm-hmm. majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Mm-hmm. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw.
1: Mm-hmm.
0: Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kaubayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: So, yeah.
0: Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun as, mga kabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayad din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan, nakalimutan ko na, yung makati yung dahon, naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Ayan, alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
0: bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin ay naatake ng gout to arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints yun bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan
0: ano na yung mga seafoods alimango hipon talaba naku medyo mataas po ang
1: mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh pag sumaki talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
0: Sa totoo lang kaya yan yung number one iingatan yung kainin lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up mo po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
1: dami na. Oh.
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka na maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yan. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc. Hindi pa maingat sa mga kinakain. Mm. Lagi pang puyat. Nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po ang tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. Siyempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
8: XFM.
7: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa,

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

We shared for years. The memories that we had for so long. Ay, alangit kita ito? Sorry na, wait lang ha. Manudlay sa Angles si Princess kay wala lang ko'y panud... Wala lang ko'y panudlay. Awa naman yan, oy. Ah, okay. Ah, so the suga is just sukuan. Nanudlay na ang bibi sa kahanginan. Hello, B. Mayang gabi po. Welcome po sa tong problema. Welcome sa kong problema po. Bitaw, welcome po sa to ang programa, biha. Oh, kawalo ko nga na may mga problema din ha, pero labani lang gid intawon na kay wala man gid tay choice. Kung naa gid mga problema sa kinabuhi, oh, mayra man ang bag da. Oh. Kung naa gid mga problema bito sa tong kinabuhi, kinahanglan atubangon ginato na siya bika wala man gid tay choice. Unang-una kana mga problema gihatag na siya sa tua para mahimo tang strong. Pero kung ang imuhang immune system ang imuhang problema, kinahanglan imuha gid ka ng solusyonan. Ayaw kalimot, kapag kapo hinay na or dili na ligo ng imuhang immune system, dali ra ka mataktan sa mga sakit-sakit nga tala sa pangit nga panahon, especially karon nga murag naay giingon nga haze. No? Kaning haze nga gikan sa Indonesia nga nako bi kung dili ninyo na paligo ng inyong immune system, na ay posibilidad na basing nga magka-asma mo nang paligunag yun. Sa panahon karon kinahang na mag-inom ka og Santon Vitamin C, niya ipares po nimo sa Santon Plus Gold. Kana silang duha bi a perfect combination na imuhang inumon aron muligun ang imuhang immune system og dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga bit-bit sa pangit nga panahon. Available na po ang ato mga produkto sa Yes to Health sa Dool na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Karong gabi una, mag-chismis kita sa mga butang na dili na unta angay chismisan. Marites man kayo eh. Wala, gusto lang ko nga mag-chismis tayo, kabalo ko nga. Gigapoy mo, kabalo ko nga, deserve po ninyo mga makabalo or ma-update sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Kana inyong ma-update po mo ang inyong mga silingan, diha. Ato na silang hisgutan. Siyempre, ang inyong kauban ka ng gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tulalas onsis kagabhion para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good! Ang ating Sir BB question, gipaloyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga dili, basta-basta pang international po ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinsa daw ang dugay makalimot sa X? Ang mga bayi or ang mga laki? React mo ron. Ha? React mo ron. 0945-443-5869. Di ko mutingo kay mapili rin gihapon ko. Pero, dali naman makalimot man. Pinagoy hilak isa katuig yun. Know? Noon sa day mo. 0945-443-5869. Ang ato ang numero karong gabi una na pwede ninyong i-text para po sa inyong mga tuwag sa ito ang Sir BB question o pwede po sa atong live. I-search palihog ha, XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Masilip gid ninyo akong kagwapa diha. Dili lagi ko DJ. Na. Kuan ako kanang yanong lungsuranon nga tabian. Pero sa tinuod ni kinabuhi kay maghilom-hilom. Yan ako life. Palugpog ko pa follow pa like ug pa share sa XFM Davao Katropa Digital and live usab kita madungog sa radio station sa Radyo Amigo and makita sa ilahang official Facebook pages. Ooh! Queenie Excoure.
Babayi daw ang dali ra ang dugay makalimot. Diyan. Nilugumuto ana. Pero lugod nang imo ang hilakan o sa kagabi and then tomorrow okay na. Na. Tingala man sa taala maka. Pero kani mga lalaki bito, matingala bito mi sa inyo han kanang masakitan gali mo. Dugay ra lagi ang isa ka gabi sa inyo pagkaugma kay okay na lagi kaayo mo dili man ninyo love. At least kami mga babae kung dugay man mi makalimot sa among mga ex, ibig sabihin ana gipakita gid na mo sa inyo ha unsam-unsam mi o kapag mapag Di na gugaya. Tawag na yun. Nandyan ka na. Oy, kaming mga babae, dugay man tuod mi makalimot sa mga ex pero gipatunayan amo sa inyo ang akamura gid among love na wala gi involve nga mga other parties. Ambot lang pala ni mga lalaki kay isa ila isa kagabi okay na, tagay-tagay lang, pagkaugma ula na. Ano kang ingon anak mo no? Hi kang tiyo, Lalang Alpos Alingaga. May gabi ide sa imo ha. Request daw siya song na Simple Lang by Ariel Rivera. Sige, try na to ha. Good evening everybody. Malingaw ra pud baya ang mga pobreng OFW diri nga side maminaw ninyo murag na Arcos Pilipinas ba. Hinaot okay ra mo tanan. May gabi Ma'am Ann Abapo. Salamat kay Ma'am Ann ug salamat kayo nga kahit papaano ga kalingaw ka sa amo ang programa. Sige lang Ma'am Ann, sabay-sabay tayong sabay-sabay tayong mag-move on. Si Mami Jacqueline Labis, may gabi, Mami. Thank you! O, OFW po niya na akaroon sa Hong Kong na kanikay, kusog po kayo niya siyang mag-sideline kayo sa on-taman na pobre manggid po taon ta. Good evening, palangga namong dililagi ko DJ lagi. Ayaw ba, kayo ma-issue taan na. May gabi, Iriase Moha, Juvie Binalo, Barrett. Makahilak man sa ta sa music ni Mobi oy. Babae man, wait sa ha, ato yung silipon ho, saan yung ingon? Babae o lalaki, dali makalimot kung wala ka gugma sa imuhang ex. Ang mas dali makalimot kung wala pa gani mo nagbulag na ana dayon reserba. Dayon kay, relate reserba ang mga cheater out there. Out there. Ay, true, bitaw. Dili na mo na siya, dili ni mo, hindi mo ikinaganda at hindi mo ikinagwapo. Ang kanagong, kana maka-move on ka dayon. Kaya nga naman, you're just actually, ginatagaan lang minimo o kanang murag. Samot nga mag-overthink ba? Bawa, nagbulag ta. There was never an us. There was never an us. Ha? Huh? Ano ina? Bawa lang nagbulag ta. Unya karon kanang ako, abda na lang ko og isa ka semana, duha ka semana, tulo ka semana, isa ka buwan, duha ka buwan, lima ka buwan, annual. Na lang ng mga

0: Wa pagi apun ko ka move on pero ang ako ang ex. Grabe siya. Unsa ka uy? Imo lagi nang gina-play amo ang theme song sa una. Yeah. Loving you. Ingon sila, dali ra ko na maka-move on ang mga anak sa manager. Good evening, Junlin Runs. May gabida sa imuha. Dali na daw maka-move on kapag kadaghan ka kwarta. Texan B. I miss you. Ew.
1: Waka kuyate!
0: Kuan! Amot lang po eh. Pero yung wito sila no, dali na daw ko na maka-move on. Kung daghan ka kwarta, kay nga naman, at the moment na ga-emote-emote ka, pwede naman ka mag-ingon na, ah, mag-atos ako sa New York. Mag-atos ako sa US because gusto na ako mag-move on. Char. Mag... Ha? Knock-knock! Ha? Unsa? Mag-atos ha? Sige daw, i-type daw diha, be. Nag-adtog. Ay, oo, si Bibi Jow. Si Bibi Jow, dugay maka-move on tong gipang embargohan og ATF.
2: Ma-present ka!
0: Ay, legit nang iyon na manager ba? Kanang labi nagnatanggal lang kag allowance? Oh! Okay! Kanagong once upon a time, you've had the most kanang lashing life ever. No? Kanang once upon a time, ganibi nga, gihatag na sa imuha ang tanan-tanan, halos ihungit na sa imuha ang mga maayuhons kinabuhi. And then sa dihang imuhang giabuso, og ikaw gibiyans, lucky. Or gibiyan ka sa bayi. Imbis kay first time ni mo nga nakakaon o mga lamian nga pagkaon, wala na hinuon. Wala na hinuon na dayon. Okay. Kung ano man ka nang nagbulag naman mo, nag-embargo naman ng ATL sa iyo. Ay! Sakit. Sakit kaya nangingon anak, Giyod. Oh. Wala pa ka move on o niya imuhang ex kay nag-anniversary na sila.
3: Yummy.
0: Yummy. Ang problema diha, ma'am, ano, pag ganit ka move on, gi-profile pic na sa uban. Yun lang. O, anak, diay na ba sa daghang kwarta, kami ani, nagkapiras daplin, daghan pag hinahon ang due date. Dugay sa makamove on, ang nagtuong nga pakaslan. Ay. Mo lagi. Ano lang mong pagkuan, uy. Ano lang mong pag-expect, di habi? Pero ang tinuod ana ang pinakadugay nga maka-move on, wala na siya sa ngalan sa babae or sa lalaki ba aron. Ang dugay maka-move on kanang kabalo kang imong gibinuangan ng imong partner way back. Kanang kabalo gani ka nga ang imong gisayangan ang imong gibiyaan, ang imong gibinuangan, imo di ang gisayangan. Aba! Baka nakikinig yun, isipin pa lang. Nagpaparinig. Namabun! Ta! Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudok?

0: Dali lang makamove on ng mga anak sa CEO, anak sa mga manager, kay kortahan man sila. They can afford to go to the US. Mag-atog Thailand, mag-atog Vietnam.
1: Tama.
0: Kay dito mag-move on. Mamaan mo anha mi o ka ng Singapore. Kay diha mi mag-move on. Ibig mo. Pero sa or pero sa karon kay ang among ma-afford kay quick-quick ra mas daplin. So dili sa mi magkuan ha, di sa mi magambisyon.

0: Basta sige na lang, unya na lang itong magchismis ha. O sa mga mag-asawa din ha, ang nagdayon gyud, wala na yung move on nga nahitabo, kaya nagdayon gyud. Congratulations. Magsana all na kami sa inyo ha.
1: Sana all.
0: Okay, kami diri a gapangandoy gud pud noon mi nga ing-ana pud ang inyo ang amo ang mga kinabuhi puhon-puhon og kanang kaluyan maminyo. Maminyo. Pero ang pinakadakong sekreto po sa mga mag-asawa nga nung strong gihapon ang ilaha ang panag-uban, simple lang gud bi naging honest sa usag-usa, o kanang mag-away normal lang maging mag-away. Tapos pag abos sa satisfaction kapag kulang na po ang kusog sa inyong mga tuhod, wala na igana si Mrs., gika po si Mr., Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama gid na siya both para sa mga kalalakihan o kababaihan aron mas ligon ang inyong panag-uban o mahatag gini mo ang satisfaction na deserve sa matag usa. Mao nang para mas malipayon ang imuhang pamilya, ayaw gid kalimot being available na po tag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

friend to the end of a brief episode. So make it one for my baby.

Ngadi gid ako nun niya kayang mawala ko sa iyang pananaw. Nga hangtod mag-college mi, kami gidaw gihapon. Sa among reliyon, Cinderella, dili allowed na makita mo nga magkuyog duha. Kaya makita mo nga mag-holding hands together. It's either ipakasal mo or bulagon mo sa inyong pamilya. Cinderella, sa murang edad, nakahuna-huna na pud ba ako nga magpakasal na lang ko. Pero bata pa kay mi. Aduna po ko'y mga pangandoy sa kinabuhi. Gusto po kong mag-travel abroad. Gusto pa ko makahuman ng pag-eskwela. Mo'to nag-promise ko sa iyaha. Na maski yun unsay mahitabo, dili og dili ko mangita og lain. Cinderella, niagi ang mga tuig. Hapit na gid mi mo graduate sa college. Nahuna-hunaan namong duha nga mag-live-in na lang. Apan, kada mo bisita ang ihang pamilya sa ihang kondominyo, ug kada mo bisita po ng ako ang pamilya sa akong apartment ng gipuyan, gina-make sure na mo nga di maabtan nga nagkuyog duha. Dito na ko nagpuyo sa ihang condominium, Cinderella. In short, maskin bawal, nagtago-tago mi, nag-live-in ming duha. Malipayon kayong akong kinabuhi, Cinderella, nga kauban na ko siya. And to count exactly, mag-10 years na ming mag-uyab. Og bawal man sa akong relihiyon, apan aduna ni nahitabo sa amua. Niabot ang iyang pamilya, Cinderella, sa kondominium nga among gipuy-an. Dali-dali in taon ko, nga nanghipos sa akong gamit, og mitago sa rooftop. Aron dili lang mabalaan sa iyang pamilya, nga nag-live-in naming duha. Kay kabalo ko kung bawal gid kaayo, Cinderella. Salaman sa mata sa Ginoo ang akong gibuhat, ang among gibuhat. Pero Cinderella, malipayon kaayo mi, nga nagkuyog ming duha, masking sa patago nga paraan lang. Cinderella, nakagraduate nami sa college, nga wala gimi na bali, ni maskin si Kinsa, na kami ng duha. 10 years to be exact, Cinderella. 10 years, nagplano mi nga mag-adumi sa laing nasod. Dito na mi magkita. Apan ang sakit, Cinderella. Ang sakit is nagkuyog ang iyahang mama sa laing nasod nga among giadtuan. Motong wala gid mi choice. Magbulag mi og apartment or magbulag mi og hotel once maabot mi sa lugar sa among destinasyon. Mga to, Cinderella, na sige na mag-away sa cellphone, sa chat, sa text. Wa na mi nagkasinabot tungod sa presensya sa iyang inahan nga murag gaikog sa iyaha all the time. Gimingaw na ko sa iya. Gimingaw na kumugunit sa iyang mga kamot. Gimingaw na kumuhag sa kong uyab. Apan bawal, bawal tungod kay mabalaan mi sa kuang sa iyang ginikanan. Mabalaan mi sa kuang ginikanan. Mabalaan mi sa tanhan. Dili pwede. Cinderella, nasakitan ko. Moto nga naningkamot ko nga makamove on ko. Nangayo kong space sa iya, ha? Hindi na ako kaya sa tinuod lang. Ga-overthink ko. Nasuko siya. Nasuko siya sa ako. Wapay usa ka semana, Cinderella. Wapay usa ka semana nga nag-cool off me. Nga nangayo ming space usag-usa tungod sa mga kalagot. Nabalaan na lang na ako, Cinderella. Nga kaslon na siya sa uban. Niuli na siya sa Pilipinas ug nabilin ko diri ako ra isa.
sa lugar nga wala ko'y laing pamilya. Sa lugar nga ako lang usa. Sa lugar nga abi na akong kaming duha. Sakit kayo, Cinderella, tungod kay pag-abot sa Pilipinas. Ikasal siya sa laing babae. 10 years, Cinderella. 10 years ko nga naghulat nga maging okay mi. Pero gibiyaan ko niya. Tungod lang sa desisyon sa iyang pamilya. Tungod aning arranged marriage. Against ko ani Cinderella. Pero wala ko'y mahimo. Kay mao kini ang nagpalipay sa iyahang pamilya. Wala man lang ko'y nadungog ang eksplanasyon sa iyaha. Kay kabalo ko, Cinderella, nga love ko niya. Pero wala ko'y nadungog ang eksplanasyon. Wala ko'y nadungog na mensahe gikan sa iyaha. Nga mag-inform lang magnunta kung unsa'y nahitabo. Ug karon, Cinderella, duha ka tuig na. Single gihapon ko. Nagpaabot gihapon ko nga mabalik siya. Pero di na pwede, Cinderella. Tungod kay sa uban gikasal na siya. Ako karon ginusara. Ginusara ko. Gimingaw na ko sa iyaha. Gusto na ko siyang i-message Cinderella pero di ko gusto makaguba o pamilya. Kaysa pagkabalo na ko, buntis na ang iyang asawa. 2 years na, buak-yapo na nga akong kasing-kasing. O nang mangayo ko og tambag sa inyo ha.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

baby. People, I'm going down.